0: exciting!
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga denga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.

0: Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes na di ay ka.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ok, entonces que está ya a las 8, 9 mga katrupo ang dali sa tungkasan.
1: Bullseye!
0: Ang kini nga bayro sa amin sa itong paraguban mga katrupo at sa kinis mayo nga kabubuton sa Alki Santon Gold Cup Mix. Mauni ang kaping labian, creamy. Mauni ang kikapi din ni katrupang Doris May Altisinday karon, no? Sa man, ikiparisan ba ni magpaan? Kitunduan ba ni magpaan? O purely pamahaw lang yun? Sige. Sige ako no, yan na itong kwan. Hindi naman remote.
2: Napalong.
0: Napalong?
2: Palong sa kukup. Sa
0: kukup. Sige na. Sige. Go ahead. Napalong. Abante. Alright. Basig na pa din mga wala na ito. Di, si kwan. Katrupang... katrupang
2: de
0: Simbiraw Abuyme. May buntag ni mga katrupang Simbiraw Abuyme. Si katrupang Maricres Mabasco Jupista Arkayan. Taas mga pangalan nila, oh. Ala, si katrupang Alamban Arclita Miumi. Good morning, ha? Ni Boy Pataho, good morning.
2: Oo.
0: Kinsa pa din na, ah.
2: Niya si Gina Nagunuan.
0: Katrupang Gina, good morning.
2: Good morning mga katrupang Guapito. Idol, katrupang Jerry, katrupang John G. Pa, kuwan daw siya, nasa sa San Luis.
0: San Luis?
2: Naminaw siya, uy, naa si...
0: Kinsa na?
2: Ironheart.
0: Itong amigo.
2: Oy, si amigo na to.
0: Sa may ingon po niya.
2: Ingon siya o murag malisuron man ang kahimtang ni Bato karon mga bro. Oy, murag nangangamoy reunion man sila sa iyang poon nga si Digong.
0: Ayaw po pag iyanag po. Ikaw.
2: Mo, gani.
0: Kung magstorya man lang gani, katrupang Ironheart. Kung nangangamoy man siya, murag yun, no?
2: Niya, halos kanan. Halos tanan congressman gusto man nga ma-impeach si Sarah. Gamay raman kaayo ang nagno. Murag ma-impeach gyud sa ma-impeach gyud na ba kay ang mga ebidensya tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Actually katrupang Ironheart, impeach na. Ang imong pangutana diha siguro moingon ka. Murag convicted gyud siguro na ba? Murag na siguro na.
2: Convicted. Impeach naman sa kongreso.
0: Impeach na siya.
2: Wala na tayo na-list dyan sa kongreso.
0: Ang articles of impeachment na impeach na. So, i-transmit na niya to sa Senado. Now, ang question na, na ba kayo kasiguruhan nga ma-convict? O nang una, katrupang Ironheart, kanang atong pananaw ni Haa, ato na.
2: Imo na.
0: Na, imo panglantaw nga, huwag maingon ka nga murag ma-convict, no? Depende na sa power sa mong pangunauna. Ako nagtanaw-tanaw po ko katrupang Junji. Tama na itong maisigutan, no? Unang-una, ato magyong basihan. Kaya ka na, kining impeachment trial katrupang Junji, dogi kuanis siya, hukman, paminaon, sa mga rason, mamores korte, pero more on political ni siya. Now, mabuta hinungdan din haang kusog kaayo musaka ang mga pasangil gumikan kay di ginatumpungan nga more on political
2: niya. Luin taong kayo dito ang pikas kay di man makatingog lagi.
0: Di katingog.
2: Maka-explain.
0: So, given nga nga di gud katingog niya bisan unsa kuan kanang pugong-pugong di ka pugong. Gumikan kay kana sa imong giingon katrupang Junji nga ang mga member din haa
2: pulos
0: team
2: naman
0: ni sila.
2: Mukuan gud na.
0: Mo-prevail gud ang
2: mo-prevail
0: political.
2: Pagingon nga iya madihado ta ni iyang gipamulong.
0: So
2: ayon, babagan dayon.
0: Now tapos na, na-impeach na ang Vice President.
2: Na-impeach naman sa...
0: Sa butong nga...
2: Sa Kongreso.
0: Yes, sa butong nga 200... gusto na kong klaruhon, kaya doon nag-iingon 255 ang nag-yes. Na pinaingon nga 257, pero mamaura na sila. Sobra na.
2: Sobra.
0: Okay. I-transmit na nito sa Senado. Nga, daghan yung naghangyo nga mag-convene na ang Senado dapat forthwith. Kung yung nag-forthwith... immediately mag-convene. Pero ang korte, doon ay desisyon na ang korte, maguhay lang, ang convene, ang Porthwyd, wala na napasabot siya nga, kanang automatic ka.
2: Automatic, oo.
0: You have to follow, tanaon kung angayan ba, unsay, kanang hiluna ba, maano ipasabot sa korte.
2: Kastaron kung angayan ba siyang diskasun. Dili ba ni pamulitiko, di ba ni butang-butang ang mga ebidensya. Ano man na.
0: So now, Gatropang Ironheart, paingon na ni sa Senado. Ang pangutan na, dako bang posibilidad nga ma-convict? Maunag yun na pangutan na diha karon. Kay nga no, unang-una mga katropa, basta sama ni ini, musugot ang sinili, kining kaso-kaso manggun Gatropang Junji, mupribil paghihapon ang kinibang kahanas.
2: Kahanas, kana man.
0: Kahanas.
2: Mga experience.
0: Una, ebidensya.
2: Ana, ebidensya.
0: Kanig yun ang pinakabukat, ebidensya.
2: Ebidensya, present na.
0: Ang next sa ebidensya, ang naghawid sa ebidensya,
2: kana.
0: Nga legal team. Niya karo, kagain, nagibasa naman ako itong mga trupa, kinsay mga
2: legal team
0: sa kining prosecution.
2: Oo.
0: Sa house. Sila naman to. Si
2: Jokno.
0: Jokno, Dilima.
2: Dilima.
0: Loestro. Bagaw.
2: Bagaw. Moni.
0: Redon. So, diri si Pika, si Katrupang Junji.
2: Moni ang
0: ang
2: waterboy, ani si Ironheart.
0: Ha?
2: Kining waterboy.
0: Unsa man ang waterboy?
2: Ang tighatan ng tubig.
0: Good morning, Katrupang Ironheart.
2: Ironheart, good morning. Waterboy man daw kunot ka na may nag-message rin. Waterboy man na si Ironheart sa...
0: Nay, nag-message ya?
2: Sa kining kuan, sa kanang defense sa Congress. Defense Congress.
0: Ayan na yung waterboy.
2: Lalo mong kag-waterboy. Grabe po na.
0: Ito na bang amigo na sa kuan?
2: Ironheart, amigo biya ka na ko unamo, bro, ha?
0: Ikaw ba yung luwas na rin kay maghatag na magpulong?
2: Pulong ganito.
0: Siya'y pulong ni mo karon? Nagropang Ironheart?
2: Nangangamoy na daw ko nung ha.
0: Masa nangangamoy ko nung impeach? Impeach na.
2: Nangangamoy na ko nung reunion si Bato sa ISIS.
0: Actually, kanang kang bato, isigutanan pag yun, ato nang isunod ha.
2: Kanang bato,
0: okay.
2: Taas pa kayo ng proseso, Katropang Ironheart.
0: Okay, ang sovereignty ra ba may nasigutan po karon? No? Sovereign power.
2: Nagpagawas gina Supreme Court na.
0: Ha?
2: Nagpagawas na gina Supreme Court.
0: Usa may Supreme Court?
2: Gidapigan ang kang kiti. Katobita, di ba?
0: Wala pormo kabasaan na.
2: Na. Na, gawas? Gabi. Gahapon. Sa hapon.
0: Wapo ko, kabasa-basa ko.
2: Kabasa na ka.
0: Kabasa-basa to, anong kadrupa.
2: Kabasa. Gidapigan nila.
0: Ato sang basa?
2: Ang petisyon.
0: Ato sang basahon, kadrupa nga.
2: Sige.
0: Ironheart, no? Bali, ang nitabo ka ron.
2: Tamina mo, Ironheart, ha?
0: Ang team, naman tayo gitawag kadrupang Junji. Parang ako, ha?
2: Oo.
0: Bansi-bansi ayo na to. Kanang tanaw na to ba kung
2: tibang timbangon?
0: Unsay dagan ani sa paghawid ani ining impeachment batok ni BP Sara. Now, gingan lang na to tong sa prosecution, no? Kadungog na matuan tong pangalan kaila gitana kay sa television. Ang diri sa kang Sara mga gadrupa,
2: yung mga defense team.
0: Ang iyang defense team gipangunahan kini ni Attorney Philip Siegfried
2: na.
0: Siegfried Fulton.
2: Kana.
0: Unsa may legal expertise ani niya?
2: Kani si attorney background ba?
0: Philip Siegfried Fulton, senior litigation and trial expert.
2: Nah.
0: Criminal and civil trial law. High profile courtroom defense and strategy.
2: Nah. Kuyaw kay background ko.
0: Oy nangulo. Makita man po nato ni mga katropa so far nakakita man gyud ko sa una sa ilang presentasyon kaysa tong ilang girepresentahan. Di po basta-basta kinis Porton?
2: Oo. Ang,
0: Porton Brothers?
2: Ang last na ko nga na kita na ko nga ni dipinsan ni siya si Mayor ng Osminia sa Cebu.
0: Mau ba?
2: Isiya mo yung nag-hout
0: si Porton? Mga hyper-pile na
2: kuyaw,
0: sila katropa nga
2: Junji. Kuyaw kaya katropa, oy.
0: Sa una katropa nga Junji, ang akong kabiliban yun nga Katus Mendoza, patay naman to?
2: O, kato.
0: Ama, yung mating.
2: Kuyaw to?
0: Lingo-lingo lagi ko ba sa siya na gani mo yung mukwan?
2: Kuyaw to?
0: Mao nang maingon ko katropa nga, mupribil paghihapon. Gawa sa ebidensya.
2: Oo.
0: Usa na importante ang ebidensya kay matun palagi hindi magsisinungaling ang ebidensya.
2: Nanya. Hindi nagsisinungaling.
0: Kaysa pa na.
2: Gasabilgas na.
0: Hindi magsisinungaling ang
2: Hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
0: Katopang Rigor, good morning.
2: Katopang Ironheart, good morning.
0: Sa may ingon ni Katopang Rigor, mayong buntag ni niyang duha, mga Katopang Ray, Katopang John J. Nakabulo sa ina sa programa, mauunay kongresman ng mga traidor sa nasod Pilipinas, Puriagaba.
2: Katopang Rigor.
0: Rigor, good morning, Katopang Rigor.
2: Naglagot niya siya kang Ironheart.
0: Balik ta. Si Porton, di gina basta-basta. Mabatang gingon ako.
2: Ang experience na yun.
0: Mumater ang ebidensya, mumater usab ang tao kinsay nasain.
2: Ang experience gina.
0: Kanang maingon tag, murag convicted.
2: Murag naghukom. Murag naghukom na siya. Wala man siguro ni makabalo si Ironheart nga naapay sinado.
0: Sinado, wala na diyang trial.
2: Ang congressman, impeach na.
0: Impeach na siya, Sarah.
2: Gidawat na nato na nga, impeach na siya dito.
0: Pero,
2: na pa may sinado.
0: Naiingon convicted or conviction.
2: Niya na may sinado, Ironheart. Ay mo hang lolo nga si mula pare hanggang hulo. Di naman ang Senate President.
0: Di naman ang Senate President. Di pa ato, di pa na yun. Attorney Gregorio Narbasa, di po basta-basta.
2: Samot.
0: Ang iyang legal expertise, senior legal practitioner, litigation and arbitration, commercial and civil disputes.
2: Astila.
0: Kana.
2: Grabe.
0: So, kung may yung tag commercial and civil disputes,
2: kana pa lang.
0: Normal, ang mga kaso-kasong in relation ka trupang Junjes civil cases.
2: Oo, kana mga yuta, mga kriminal, mga high profile.
0: Niya ka lang sa mga accounts. Mga accounts.
2: Bank accounts.
0: Di na basta-basta.
2: Kana lang duha ka trupa, pusanga na. Sure. Duha na, kana lang duha. Pusanga na ang
0: oras naman po. No? Murag, mas nindot niya natay gitawag ko comparison mga gadlupa
2: para makuha na to
0: para makatanaw-tanaw na ta kung malingaw ba gud dito sa kuan showdown
2: dihado na? Dihado ba or dili ba dihado
0: basta ang una ebidensya
2: unya
0: ikaduha mga nagdala
2: sa mga defense lawyer
0: unsay
2: mga background ani
0: So dirita mga gadlupa na sucho ba intiuno sa tong orasan niya balik rami gihapon mga gadlupa magpahinomdom sa ta please standby.
1: X FM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.
4: Exciting!
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Zanta Plus Coffee Mix User atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next! Daghan ang natabangan!
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala rabagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next! Sulay ang ka-epektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang nga virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
14: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagpuan akong mata, nagpuan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
3: Excited!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, balik ta mga kadrupa. Doon na kita ay alas 8.29. Diri sa itong orasan. Ginigabahan na sa mga kadrupa at kiri sa Agusan Lending Corporation. Right, ang Agusan Lending Corporation mga kadrupa nagaservisyo sa kining mga gustong mo utang. Ay, pangutang naman ito. Salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, allotment loan. No? Nindot po ng servisyo ani nila. Naani may mutang ni San Franz mga katrupa at bang ni anang municipal gymnasium dali nagtuuro ni sila.
2: Dililisohon.
1: Agusan Lending Corporation. All right. By the way mga katrupa, kining atong tulumanon no sa Batod Gris maayong kabubuton. Okay, sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Maayo kini higupon sa mga karabang gusto gyud mohigop og mainit nga kape. Actually, good morning day diha sa RDE Pharmacy.
2: Good morning RDE Pharmacy.
1: Ya sa may Talakugon ba ni?
2: RDE Pharmacy. Oh, Talakugon. Talakugon.
1: Naminaw mo kuno ni sila diha ah. Amo ba? Kadiot lang ako yung check og sila ba ni ang naminaw diri kay tropang si Jay. Good morning. Diha sa Talakugon. RDE Pharmacy. Good morning niyo diha ah. Salamat din nga nagisubaybay mo. Na ay mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Aba. Sa mga kuan kini mga parmasya mga kadrupa. Tanaw-tanaw lang na dinha kay naapod ya ang mga produkto sa kining Yes to Health Incorporated. Thank you. Then halakin sa panay mga naadya. Mayo pagpanikay si kay atong mga higala din ha. Kining nagpamahaw na karong panahon.
2: Ang katong mga dool-dool subang ay lang kay magbuylog pamahaw.
1: Bulog nga pamahaw.
2: Paisa ni taga-Pisaan.
1: Di ba? Sa Pisaan?
2: Paisa ni taga-Pisaan.
1: Dito na.
2: Ayaw magbuylog pamahaw. Kung magbaktas mo karon, magsugod mo, magbaktas. Muabot magyan mo ditong gutom na. So mas maayo ani akong hangyo taga-Pisaan.
1: Taga-Pisaan.
2: Alas 11.
1: Sabi, magbaktas na?
2: Alas 11.30. Hina-hina na magbaktas. Kaya grabe, 30 minutos diya. Paingon o kuwan. Paksangko nyo na alas 12 yun na.
1: Maingon na pong hubang nga. Baguhay para pa mo ng piyesta. Wabagyan mo ng imbay.
2: Base. Balos-balos, bali.
1: Balos-balos?
2: Balos-balos.
1: Bago ba yan ang pista ang
2: tinoon ba yan?
1: Ang pisaan, ha?
2: Tinoon.
1: Mayo ba itong ilapot?
2: Wala.
1: Mayo ba ito?
2: May, katong niaging
1: Mayo ba ito?
2: Simana. Ang ilahang
1: kuwan. Simana ang sa kining pisaan.
2: Base may ngon toon nga. Ay.
1: Gibalikas manggod niya ang Diyos, ma'am. Niya sad kaayo ang nagbalikas sa Diyos. Imo pag yun nga gi-idol sana patawarin sa Diyos. Kini si katropang Iron Heart ba kay abi ni mo katropang Iron Heart no na ko yung matikdan sa imo kanang do na kay maayong intensyon gani mobilib na gyud ta na ako kaso lang mahilig siya mga kusa kana bang moderitso ga kusa
2: niya ayaw gamit talaga ang Ginoo mo mag ni
1: niya ang nindot unta na katropang Junji kung ingana ang imong batasan ay na naggamit sa Ginoo kay
2: ayaw lain kayo
1: hilas
2: ang kini magunghisgutanan manggod sa Ginoo katropa, hisgutanan maguni sa kanang mga espirituhanon lang nga mga tapok-tapok, simba.
1: Kay once nga mo adapt gani ka pulong sa Dios sa pana, ang imog yung pagkamapausano na gyud kaniya.
2: Mo patigbabaw gyud na.
1: Imog gyud ang likayan ang imong pagka kusog kamo ako sa. Niya, ako ulog itong gitiman antong iya, nagbalanse na ko ba nga? O magita magkita ka tropang Iron Heart pero normal mo balanse man gyud ta. Kung pananglitan karon mo bilib ko nga kanabang maayo gini siya kay guys ko tupulong. Kaya ang tao oh. Magkuna na katropang Junji, pag once maghawid ka sa mga pulong,
2: makita.
1: Naagyog kay, mura kang ganang masunlan bitaw sa Espiritu Santo.
2: Makita kung unsay imuhang, unsay imuhang gi pamulong, makita man sa imuhang kuan, imuhang pang kuan.
1: Mauli kay nag-iingon ni mo katropang Junji, kung imo bang gipuyan.
2: Gipuyan ba, gikinabuhian ba ni mo?
1: The time nga maghawid-hawid ka, unya musulti ka na, unya makitaan kag bikil, mubati ang tao og hilas.
2: Oo, lain kayo.
1: Oo, lain.
2: Lainan ta.
1: Lainan mabutaw na ta. Nga, kung makita ka na ko personal katropang Iron Heart, pasailong aong, di ba kung mubati og hilas ni mo nga mag-istorya ka na kung mapulong unya, naanaunta na kanyang dapita, kaso lang, kanabang wa ni mo po ang imong samaan eh. Kung pastor ka man, oon sa dinaa, kitang tanan na ikatungod mo sulti, pero... atong barugan nga kung naata diha pareha na ako ako kadto pang Junji example usak ko ka tawo nga nagpractice sa kining
2: espirituhanon pagtuon
1: normally tawo ra man gyud ta naagyo nang naagyo nang pagkatawhanon pero
2: yun na, tinuod
1: maning kamo ta kadto pang Junji nga dili ta masawayan nga oy maayo ra ni magsinggit-singgit og Ginoo suswa man day puy eh.
2: Wala kinabuhi eh.
1: Wala kinabuhi eh.
2: Mauna yung nakapait. Mauna yung nakalisod. Ayo.
1: Oh, marabag, ayun na lang yung gisigot, anak, kay maulawan ka.
2: Lisod eh.
1: O, sa mga pulong palang ganidaan, masumbalik ka na ka. Di ganun patuga-tuga.
2: Ayun na lang yun katropang okay. Iron Heart.
1: Sa panahon, bitaw, sa pagpanukna, lain. No?
2: Lisod ka ayo.
1: Oh, sorry to tell you, nga ingana ang atong ma, yung observer. Ang point na ko, dapat, kung naa ka niyang napita, ipakita ang atong pakalangtip kay kinibang kong mga tao bito nag-study ka trobang Junji sama na langtip na sila kuno una. Pero magpaalang-alang ka.
2: Ako lainan ko maminaw ka trobang ring kanay magong kalibutanon maguni atong topic.
1: Yeah, of course.
2: Dili maguni simba ni atong topic kunya kanang sagulan nimo o kanang pangbiblia wala makita sa imong
1: kagalingon.
2: Imong kagalingon.
1: Oo. Lain kayo.
2: Lain kay
1: paminaw. Mauna nga. Kung makita na ito nga na nagigaya diha ako, barugin na lang na. Kung doon ay mga isyo, ayaw ipasin sa tao nga ikaw kanabang wala ni mo po. Ika masin sa magunat mo nga, nagsigir kang sulti diha, mani mo na kinabuhi.
2: Kinabuhi iba. Mani mo,
1: kwan?
2: Mani pait kayo, kamalandongon. Wa kinabuhi.
1: Ano ang giingon bito katropang Junji nga matod pa sa... James 2:17 nga ang kanabang sana ang buhat ano ang pulong walay buhat patay.
2: Oo.
1: Yan na ba imo nang gi ang hana imo nang gisulte the problem is wala nimo buhata.
2: Walang buhata
1: why silbi
2: wala, nang kung naa kay ko ana nagig kas buhat
1: normal.
2: Ay, tinoon bang yun na katropang rin patay ang pagtuo kung wala dili ino ba na sa buhat.
1: No, tanawas, katropang yun, Jay, no? Mauna nga, kung magpalang-alang malang ta, mas mayo bang kita na lang, tao, tinood ko ng tao. So what? Maunimig ko naman ako.
2: Gani.
1: Ako ni. Pero maingon ka nga, ako bala ako nun unya.
2: Lain kayo yun.
1: Lain ay.
2: Lain kayo.
1: Murang malimbaw at ang balhibong.
2: Naamang goy, mga gitawag na to, katropa ba nga, kanabang panahon ba nga, kung magisgot og espirituhanon lang.
1: Yes, of course.
2: O, dili man ingon nga pasabot.
1: Ayaw isagol.
2: O, dili man ingon nga pasabot sa simbahan lang. O, pwede man ta magtapok nga magisgot lang bahin, ana.
1: Pareana, kanang maingon siya nga gibalikas ang Ginoo. Do you think nga nakasabot ka sa mensahe?
2: Oo, gani.
1: Pareana, maingon siya nga, si Bato, yang puon. How come nga nakaingon nga si Bato si Digong yang puon? How come? But masabot yung kapuon gani, mauna ang imong ampuanan, mauna ang imong giludhan. Murag di po siguro nasakto.
2: Lahi.
1: Pero maingon ka, dito sa imong amo, murag makasabutaan na nga, amo mong
2: yun niya. Amo mong yun niya.
1: Pero maingon kagpuon, grabe, murag mong yun ang ampuanan niya.
2: Murag maog ka ng Ginoo na yun si Digong.
1: Murag
2: nga na ng pasabot niya ba nga murag Ginoo na si Digong.
1: Dili maayo.
2: Lahi imong pinulungan, lahi yun.
1: Dili maayo.
2: Niya gamit-gamito ni mo ang Biblia. Magabaan ka rin yun, anak, gihapon.
1: Magabaan ka rin.
2: Sumbalik rin, gihapon sa imo, ha?
1: Ayaw gamit ang Biblia.
2: Tinood, ayaw paggamit.
1: Kay si Bato, actually, mga katrupa, kung naa siya tulubagon, yes, of course, siya tulubagon.
2: Oo.
1: sakto ang proseso. Ana man ako. Katropang ato na niyang sakyan siya no kay related man ang topic.
2: Gani,
1: si Bato, actually, kung pusasan man siya mga katropa, dapat atubangon.
2: Atubangon.
1: Kung pusasan siya, normal. Provided, naamatay kurte katropang Junjay.
2: Lagi legal proseso.
1: Wala naging question yan na. Doon ay gitawag na to nga kanabang dili pa bypass ba? ICC. ICC, before na siya mag-government, naagun na siya gitawag na to nga dapat coordination between the court to court.
2: Oh, local ba? Local court.
1: Oh. Supreme Court of the Philippines and
2: kana,
1: Court of the ICC.
2: Kaya mo ay...
1: Magkuhan ko na sila.
2: Mag-coordinate.
1: Yes.
2: Respeto ay minin nyo din eh.
1: Ayaw pagsulod, diritso.
2: Ayaw sa pagsulod. Again, this amo.
1: Yes.
2: Okay.
1: So, sa may tabo katurupang Junje, ICC to court, then court, mo isyo na siyang aris waranto, bato.
2: Pero lokal na.
1: Oo.
2: Mm.
1: Nya, ang problema po na ni katurupang Junje, wala mang retreating nga extradition ang ICC between the Philippines and ICC. Yes, kung katungod ang isgutan, katungod ba? Katungod. Si ICC, balik-balik kong ginato na, ang katungod ni ICC, that was March 17, 2019. Effectivity sa withdrawal. Okay. Now, ang pangutana din ha karon kadrupang Junje na pa by jurisdiction.
2: Oh, wala na.
1: Sa pagkakaroon sa 2019 padulong diri wala sa jurisdiction.
2: Wala na.
1: Nitong time nga wala pa mag-withdraw dunay jurisdiction.
2: Na, pero sa dihang ni withdraw na.
1: Wala na.
2: Wala na. Nya karon kay giserve ang warrant 2026. Yang sao man na pabaday na jurisdiction.
1: Actually illegal matters sa
2: jurisdiction.
1: Kanang pag-serve mao ni atong paminawon karon. Kung si Bato maigo ni ana, gumikan kay ang kung ang gikaso nila mga katrupa kadtong tuiga sa panahon pa siya nga member pa si Pilipinas. Kay doon na may gipagawas ng kurte ani karon. Ang wala pa gipagawas sa kurte, dapat na iwarat ang kurte para
2: i-serve
1: kang Bato. Dili na pwede nga si ICC.
2: Mo direct na lang.
1: Direct.
2: Oo.
1: Kaya wala naman tayong membership.
2: Yeah, siyempre.
1: Wala naman yung membership sa Pilipinas. Nga to sa...
2: ICC. Muna'y isa sa mga gipagawas sa Supreme Court.
1: Correct.
2: Kay ilahang gibasihan ang kangkiti. Tanawan niya.
1: Mga katrupa, atong Sabton o Mayo, tungod kay Dunan naman gawin siya Sabton noon, gumikan sa membership.
2: Oo.
1: Even ang kurti na, may gipagawas na.
2: Mm-hmm.
1: Alas 8:41 sa turasan, mga katrupa. Dali na mo tuyo
2: may turasan. Dali na kayo oras, Sonia. Maniod to na rabadayon pag humanan.
1: Maniod to na rabota. Mau ba?
2: Mas tila na aning trabaho.
1: Wala na ito magdamgo, ane. Di na baka mapilyor, ane. balik na yun, mga katrupa. Huwag na yung down, please stand by.
0: Bullseye!
3: X FM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, maminaw pagod, pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yun kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay Duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige na. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
0: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Pinik karoran taga matina. Akong mata may buga nga mo. Tapon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill nandang sa tricycard, mga po ni ilang ginainom. Dali ragyan sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita gininyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: mapagpuan sa kanang Santon Plus.
1: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix usay nakatabang?
0: Kuha na katong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gina sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa ibang balatian.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka ba'y tipite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!

0: Ok, d'una que toi a las 8:50 manga que trupa.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Alright, aquí nga bahay sa itong orasan, mga katrupa, at sa Chris Mayo nga kabubuton. Aki sa santo na Gold Herbal Capsule. Diba ka naunay, basta atong lawas gani protektahan, mga katrupa. Santon Gold Herbal Capsule, maoy atong gamiton. Okay, proven and tested. Alang sa mga kaigsuunan na to, mga katrupa, nga doon ay mga gipangbati. No? Pananglitan ka ng... taas sa imong kolesterol, mga bad kolesterol, kaya naman po yung mga good kolesterol, mga katropa. Ang problema lang na kung doon na kay mga bad kolesterol, mo complicate sa lawas, impasta na. So, maayo mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, ato na siyang tumaron. Available ni sila sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Nationwide.
1: Bullseye!
0: Alright, pila na lang kami minuto katropang Junji, no?
2: Take off na po ta.
0: Oh, take off na po?
2: Oo.
0: So, nahala?
2: Nagka-dool na yun ang kwan.
0: Nagka-dool lang pista sa...
2: Nagka-dool na yun ang oras, Juan.
0: Muna magkipapati-bati ni mo sa kagawad gano'y. Ay, ayaw lagi katropang Junji, oy?
2: Basta taga-pisaan, pwede na mong magbaktas og sugod.
0: So, dirita, tiwasta, hay maning uban, be.
2: Pronsit
0: na pinag-pronsit.
2: Oo.
0: Text ni katropang Julina. Na,
2: Julina.
0: Basahon na katropang Julina.
2: Sire.
0: Text green town to siya.
2: Oy na, oy mo.
0: Diara. Mm. Katropang Junre, always ba yata tigpaminawan sa inyong programa kada adlaw?
2: Uy.
0: Ako present. Walay absent. Uy, mo ba?
2: Walay absent.
0: Walay absent si katropang Julina.
2: Mm-hmm.
0: Ganahan ko maminaw sa inyong mga balita. So, basahon po taon ang ako.
2: Oy.
0: Shout out. Ay, pasensya yun kaayo na ulang. Mag-text katropang Julina.
2: Oo.
0: Basta na. Sinugdanan yun, mamasa miya na tahanan, naulahig yun siya.
2: Oo, naulahig yun.
0: Kaya gaina, wala pa man ipagtanaw na ko. Karoon lang ni.
2: Basta kay amo yun ang ginalantaw, ginamonitor yun na mo ng pila ka-page o gikining sa hotline na to.
0: Oo, correct. Oh. So, ingon siya nga, murag nalimtan ko kay gahapon, wala mabasa.
2: Uy.
0: Ayaw lagi pag-ulay-ulahi po.
2: Oo, ayaw pa-ulay. Ang akong
0: mas maayo kayo na nga, wala pa ta magsugod, nag-text na siya.
2: Dili mangod ang page na, ang Facebook, katropang Ray.
0: Di mas, sa cellphone man siya.
2: Sa cellphone.
0: Oh.
2: I-misses yung kagsayo.
0: Ingon siya nga, murag nalimtan ko kay gahapon, wala mabasa akong text. Kaya ang inyong basahon ka ng mga nag-comment sa messenger. Ma-heart feeling po ko.
2: sige lang.
0: Ayaw lang po.
2: Pagkalain.
0: Salamat katropa sa pagisabot. God bless.
2: Julina.
0: Katropang Julina, Turalba, Pakumios, diya sa may speech siya. Salamat kayo.
2: So, ang imong himuon ni katropang Julina, pwede ka nga alas 7 pasend na ka.
0: Okay, para...
2: Okay, mabasag yun na.
0: O kayon mato tanan.
2: O kayon magod na mo tanan.
0: Kang katropang yuan, ako na nabasa.
2: Oo.
0: Niya, kinisya, bago lang mo po na.
2: Akong
0: talaw niyang oras ha.
2: Sige.
0: Alas 8:07.
2: Tanawa.
0: Na nagbasa naman tagagain na.
2: Hindi, commercial yun na.
0: Ha?
2: Commercial yun na, alas 8:07.
0: Commercial pa naman.
2: Kay alas 8 manggod. Alas 8 manggod, commercial. Budagan manggod naghapit 10 minutos. Pwede siya tamo balik. So, di gid siya na yun madali na
0: mabasa. Pero sige, salamat katropang Julina ha.
2: Katropang Julina, at least karoon nabasa. Ay, nagpagloon
0: niya.
2: Katropang Julina.
0: Ingon si katropang Yuan po dire, maayo ana katropa, ipanihina si Ironheart. Kay mga on me og lain nga sisig. Ay, maayo ka
2: eh. Ay, kana.
0: Kin eh.
2: O, kayo, katropang Ironheart, basig kuan, basi og kana bang ganahan ka mukha on og sisig. Ganto lang dito o kang Yuan.
0: Sisig daw, katropang Ironheart.
2: Ganto kang katropang Yuan. Kay nang nag-invite si Yuan sa imo katropang Ironheart.
0: Mas maayo na.
2: O, kay buhutan daw ka.
0: Correct.
2: Ironheart.
0: Ingon si katropang Ironheart nga, wala man ko maghukong brother. Siguro dili lang kaganahan kay ang imong puon na igo manggod. Tanawa.
2: Nag-ingon si katropang Eleanor na i-text to katropa. Ingon si katropang Eleanor sa 2 Timothy 3 versikulo 5 nag-ingon nga Dios nun tan-aon apan dili Dios nun sa binuhatan.
0: Mao ni akong point.
2: Og angay kang magpalayo kanila.
0: Correct. Sakto na ang katropang Eleanor.
2: Sakto man yun eh.
0: Dios nun tan-aon apan mura na mahog nga nagpakaruning nun.
2: Nagpakaruning nun gani. Nagpakatakuban ba?
0: Ako, balik ko na kung kuan katropang kining Iron Heart ta. Malipay ba akong makadungog ko sa pangalan kay expected na nako na mo-share ka sa maayong pulong.
2: Oy.
0: Ang akong point kanang dili ka maghukom. Bisag mo ingon ka namo nga wala ka maghukom. Na may giingon nga, actions speak louder than words.
2: Makita manggod.
0: Sa imo pala nga
2: mga binuhatan,
0: pagsulti, masensya na muna.
2: May bawa na.
0: Bisa mo ingon ka katropang Ironheart nga wala ko makaangay. Di man sa ingon. Di man sa ingon nga wala makaangay. Kana, giingon mo sa amo nga ang imong poon na igo manggod.
2: Maogani.
0: Sa may ebidensya ni mo nga mo ingon ka nga ang among poon. Ba't masabot niyo poon si Duterte?
2: Si Duterte.
0: Wala man mi siguro may nag-idolize, nag-aampo or may kuha ni Duterte. Just like me, ha?
2: Wala man mo nag-iingon, ginoo na mo na.
0: Niya, karon maingon ka, wala ka maghukom. O sa may tawag ni mo sa pagsulti na mo, ni mo diha karon nako.
2: Oh, paisa na.
0: Nga naingon ka, nga ang imong puon, imong gihukman, di ba? Imo kong gihukman, nga si Duterte, akong puon, akong agaw, o saan na tawag na? Akong pango, asan na?
2: Leader, ano ba? De,
0: akong...
2: Ginoo.
0: Amo.
2: Amo. Oh, amo.
0: Amo, Ginoo. Mama na, leader sa... Unsa na diha, ah? Imo kong gihukman. Unsa may imong ebidensya? Kung palatagon ta kag ebidensya, kung magkaso ta, sigurado ko nga wala kay ebidensya nga may nagpuon. How come?
2: Mo na ilisod.
0: Asa pa mi ni Duterte nagkakita ani wa man siguro.
2: Wa magani na magkailas amo.
0: Sample na ha. Oh, kani ka kaila na mo.
2: Kaila kaila.
0: Oh, mo nang
2: ayaw pagpataka lagi og kuan.
0: Kanang imong kuan tipid-tipiran nang imong daway ka mo kuan kay mabutong tambag ra man ako ni. Sorry kung masakitan ka pero actually dako gyud ni tabang kung i-take ni mo na.
2: Oh, okay.
0: Kana bang imbes kay ang tao nag-expect na nga doon na kay maayo nga relasyon nga to sa atong labang makagagahom, mukatawo na ta, pero ang problema man good, apila-apila ni mo og
2: kuwang na lang.
0: Kanabang, apila niya og politics, subita, pare ana. Suko siya about sa mga Duterte. Nagsuyop kuno ang mga Duterte og Shabu.
2: Mo na yung mga akusasyon niya.
0: Pangitaan ka sa ebidensya, ana. Asa may mga ebidensya?
2: Niya
0: maingon ka nga, nadungog man guna ko sa radyo na, nadungog man guna ko sa TV.
2: Na, di ba na pwede na?
0: Di ba na pwede?
2: Haka-haka.
0: Once nga mo rebuttal gani ka, ilatag na yung mga ebidensya. Kani palang daan nga, mayon ka nga, wala ka mag-akusa. Brother, wala lang kaganahan kay ang imong puon na igo. So may ebidensya ni mo nga i-idolize na mo na si Duterte. Nasayod ka ba nga di ami karon nagsulti diri karon nga dili isip sa among personal apan kami ang nag sultis mga tao nga ingani na ta karon. Fake news na among sulti, siguro prison na mi. So, wala man siguro may nagbuhat na nagkatropang Ironheart, di ba? Ang among gisulti karon katropang Junji, kanabang isaktura sa urog ang iyang dawis siya mo?
2: Musulti.
0: Musulti. Ipahaom ba?
2: Kanabang?
0: Ipahaom.
2: Pastilan.
0: Ayaw pagpataka-taka kay... Og dunay mga tao nga sakyan ka niya makita na ka personal, sindi ka kabantay. Gumikan lamang sa pulong, no? Kami, kining ato diri, istorya ni, pero musulti po ba yung mga na-appreciate? Actually, appreciated na to si katropang Ironheart. Brotherly rin nga pagka-istorya ha, kay kung gusto yung ka, barugan yun mo ng imong pagkabatasan ni mga ingana, imo po na.
2: Imo man po na.
0: Pero kung doon natin nakita, kaya namin giingon katropang Junji nga, o ka na bitong sa elementary bitong agara-agara, correction is needed but not insulted. Mano yung mga elementary bitong tama, mapod.
2: No, wala.
0: No?
2: Muna nga, i-correct ka. Kung kaya na nakita sa uban nga ang nahitabo mga katropa, di mo ang lahi manggoy makakita sa imong sayop.
0: Correct.
2: Manggod ikaw sa imong kaugalingon. Mo nang og ikuan ka, i-correct ka, dawata. Kaya kung dawato nimo na tinuod na nga nagdinuod gyud na na-preserve nimo ang balaang espiritu nga imong gibasa sa Biblia.
0: Correct. Pag mayo nga inig,
2: mo gyud na siya.
0: Kung mag-apil-apil ka na mga samaan na nga iparamdam sa amo nga
2: Ginoo-Ginoo.
0: Naa ka dihang partiha na Ginoo-Ginoo ka.
2: Nya.
0: Kinabuhi, ana.
2: Kinabuhi. Kabalo man ka sa Biblia nga bawal maghukom.
0: Correct.
2: Nga kinimang imong mga pulong, mga hukom man gud ni.
0: Kani hinuon katropang Ironheart, ug moingon mig, medyo nahalangan ka sa among istorya. Kani, makaingon ko nga, ako naghukom ko. Pero kung maingon ka nga, imong puon si Duterte, huwag yung ka-ebidensya na nga magkuan sa amo ka ng magpasangil.
2: Mag-akusa ba?
0: Karun, ang feelings na mo nga nahalangan ka sa istorya, kana, mao na tinuod yun nga nahalangan ka, pero ayaw isipa nga masakitan ka, ana. Tao rata.
2: Mao.
0: Kami na ningkamot po me, nga kung adunay mga kasaypanan dawato na mo, pero wala, dili nang maayo ng bisan sayop na ta magpakakorekta.
2: Tana.
0: Di ba? Salamat, Kendro Pangyon Heart.
2: Ayon Heart, ha?
0: I love you all.
2: Ay, my morning kang Ma'am Janeth Madria de Asmay, Puro 4 Marcelina. Yay, pista na magkarong Bernice.
0: Kano siya?
2: Barangay Marcelina.
0: Bernice?
2: Oh, karong Bernice.
0: Uy, hapit na po na
2: yan. Pista niya. Marcelina, karong Bernice.
0: Oh, asa man eh, kunya, just tell me reminders, Kuya Bernice, katropang Babo.
2: Oh, kaya po niya.
0: Saan eh? Na-prose na lang ta sa lain, katropa, kay mahurot ang oras kung kang... Salamat, Kandropang Yuan, ha? Pero, amin naman, Kandropang Yuan. Kining pag-isigot sa lain po, labi pag sigutan po na to ang naas mga balaang pulong, nindot po ba yan po?
2: Oo, pinahol yun na siya.
0: Ay, no, si Kandropang Yuan, makashare ba yan siya?
2: Ay, oo, kana, kuyaw
0: si
2: na.
0: Si Kandropang Yuan?
2: Kuyaw na, kay mga kuan yun.
0: Nindot man na yung sigutan balaang mga pulong?
2: Mga relihiyoso yun na sila.
0: Wala naman tayo oras, Kandropa. Kamudiha, wala naman tayo oras, oh. Basta amo ani mista na. Lapas sa tong oras, mga kadropa. Manamilitan niyo mga amigong higanas kang ina, no? Thank you very much. Sining tanan, mga kadropa. Huwag manapunta po hon magkadungganay. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puro sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan na 1.3 to 5.7. Sa kontrol ni kadropa, ang Kano J.

0: Salamat kayo mga maring sa inyong pagpamati daron sa tuang panag-uban diriya sa XFM. Welcome, welcome, welcome, welcome back. Kaba na sabning mga bayot nga may halin pero buntaga mga higala. Ako si Maring Inday Erika de la Guapa de la Mestel sa apan de la makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre, ako ang makaoban karon diri ah, mga igala, at ko ang kumari ginako ni sukad pa kaniya adto mga maring ganang taasens na kasinatian mga maring ganang use na kainin siya. Bayulit ng tapay. Nagbaloyet na ang tapay, mga igala yung walay lain, Tia Daria.
1: Kumustamos, ginamos, kumusta? Mga pariente.
0: Kumusta yung mga halin gabi?
1: Wala ka, okay lang. Kanang tumatama lang po ang halin. Medyo...
0: Ako minus gabi, kagawan, uy. One?
1: May gani, kaya napon ito yun ay kung kaisa ay.
0: Namay ni...
1: Kayo ay.
0: Namay ni booking sa kuwa, pero wak ko musukul kay barato, ramaring.
1: Oh, ano ka barato?
0: 170 rang.
1: Wangan eh, okay na itong 2.5.
0: Wait, 2.5?
1: Yeah.
2: Mag-exit?
0: Gamay mga kagargada.
1: Ay! At least ako kayo bumper.
0: O, ano sa na bum? Hoy, na ako nahiringan sa imong dughan today.
1: Ah, yes! Inong ana na amaring.
0: O, sa na siya? Maraghiwi mo na siya, oy.
1: Kung ang pag-go ka ng cancer survivor.
0: Ay, mao ba?
1: Ang isa kay Murag na nakuhaan na ginsa.
0: Nakasurvive ba ng burmaha? Ano yung forma sa naka-survive, Maring?
1: Yes! Yes, Maring!
0: At least, gikan sa kuan, gikan sa
1: at tawag aning
0: naka-survive.
1: Naka-survive na. Yun siya. Love you. Mukhang survive ang itawag. At survive.
0: Ako, ang sanay ako ang pistura. Ikaw na ako na kubi.
1: Nang nangigitali, Maring.
0: Kuan na siya, Maring. Ganang...
1: Hello, ay, mama ni litis maring, baklis.
0: O mo ko'y nakahitaan ba dyan, kay hikot, maninililo.
1: Baklis, kamala ko siya, baklis maring sa Bisaya.
0: Unsa na siya?
1: Wiley Kun.
3: Ayaw ko ba?
0: Bueno, mga igala, welcome ka mong tanan diri.
1: Yes. Ito
0: para kong oban gikan diri sa Studio X. Kami ang inyong mga ex. Nga live sa mabati mga maring diri sa ato ang mga sister station sa...
1: Diri sa 99.1. Mati City?
0: Saan niya na kaya ito? Saan niya na kayo mamali na puntaan niyong kalakihan ni?
1: Dire sa Bukidnon, sa 101.7 Bukidnon, XFM Bukidnon, madungog po tayo diya mga katropa.
0: Oh, dapat nag-text diya si Keanu Sibial nga mga bayot, naka-hook up na po mi. Sa live takar mabati mga maring diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur og sa XFM Bayugan asa tadiha ang mga maring.
1: Yes, dagya pon di ay tadiha.
0: Aw na awe.
1: Asa naman ka madungog maring?
0: Diri asab sa lugar ni Philip Oligario. Diri ang mga maring sa XFM General Santos City.
1: Yes.
0: Sa lugar ni Ma'am Evelyn.
1: Kamusta na ka si Ma'am Evelyn, no?
0: Kamusta na ka mga pamitay ni Ma'am Evelyn?
1: Ay! Sigurado ko mo, pakpak niya po ang pitals.
0: Kang kinsakang?
1: Kang Ma'am Evelyn.
0: Dahil nagbita ba yun? Ayaw,
1: amiga ba yan ni Ma'am Evelyn?
0: Oo. Kababa ka na Ma'am Evelyn, no? Kanang ko, isang kapo mo rin yung tagom di ay. Nakanin sa tagom mo rin. Ano sa ninot yung tagom di? Kaya daghang ka ay. Ang ilang mga tersikil di rin. Kaya murag mga kuan.
1: Yes!
0: Murag ka ng...
1: Iunana na si Ma'am Evelyn.
0: Murag mga abukado.
1: Koyo ka namin sa Singapore?
0: Oo.
1: Tuluman mi.
0: Oo.
1: Sige, para dito mga kano.
0: Uy, kano? Ako? Uy, mahadlok siya ko anong kano na rin.
1: Pero, sir, niya akong gitunlo.
0: Oo.
1: Tupay lang mo, sir, akong kaupan.
0: Ikaw ang gipa.
1: Oo, ako ang iyang gilargada.
0: Maturo na kayo katuntungura pag uli ni mong Pilipinas sa sigag kang kaang maring.
1: Sige, kuhan mo, brang na. Natapilok lang daw, Maring, natapilok.
0: Naigulikag murag ka na kung pusti yeah. Sa Dabao Life.
1: Katong bago nga pati takas kayo.
0: Katong bago.
1: Ay, kanlok.
0: Kandilaon size, biya ka ayaw, Maring. Kano ka na si kandilaon size?
1: Kanilaon
0: po. Gamay ang tumoy, dako ang punuan. Oye, plastar na mo mga higala, yes. Ha? Kaya ato ang tila greetings, taotod, ato nang ipabuhagay, ato nang ipakuan.
1: Yes. Inubanan sa mga demarities and friends.
0: Yes. Og syempre, ato ang doon tayo salida o niya, doon tayo mga pasalida, ato sa to ang live drama. Muna yung atangan, mga mali.
1: Wait, naiwanda, eh. Naito yung movie di, ani.
0: Ay, grabe mo, eksplosibo. Kaya niya ito ang suwat, maring ang ipadangat di, ah.
1: Ano na yung sulata, mari?
0: Ay, mahitungol, kinisya sa kanaganing kanang giingon o the right love at the wrong time.
1: Eh, kanta mo na, maring, oy.
0: Right love at the wrong time and the same place, wrong place.
1: Ay! Bagong kompos na rin mo, maring.
0: Yes, bago na ko ng kompos ang gagamaan na si Barry Ilrin di ginyon. Mukhang giagian ganin na Barry Ilrin. Baka wala ka si Mumbai.
1: Ay. Burang ng laki na po rin si Ilrin. Saan si?
0: Si Ilrin.
1: Ilrin.
0: Kamu ka ba ka si Ilrin? Muna ato ang gisaligan diri sa La Pilipina. Mga members gabi diri sa La Pilipina si Ilrin.
1: Lahat po itong Ilrin sa Juan Sanjo Corilla.
0: Duha iyang kuanday. Duha iyang sakop. La Pilipina o Guinea Corilla.
1: Kuan, mga sakop siya.
0: Good morning, mga pare, mga maring, pa-request ko kanta nga Go the Distance. Salamat, maring. Thank you, sab kang Ilrin.
1: Go the Distance. At pulaya sa siguro ni siya.
0: Marag-ana siguro. Maring, ato sa kumusta ho niya ito ang mga kaubaran nga nakakaroon din sa mga gasmin, sa mga taga-pirido.
1: Yes.
0: Kumusta ato mga pamitay di ha?
1: Naot mo na naglayo na siguro nga niya ang tanay.
0: Nakuya amiga di amaring.
1: Ito ko sa kabisi karon.
0: Nakuya amiga di amaring.
1: Kisa mo na maring.
0: Kana lagi ng Domingo maring. Stress daw ko ilang mga pamitay maring.
1: Ano na maring? Nakahan.
0: Birna sa gabi nga Sabado nga tapos Domingo naghan daw kayo mga customer. Yes.
1: Sana on dagang customer.
0: Kanya lang mga customer kayo mga construction workers mga maring. Gagasiminto pa ang kuwan.
1: Malimawa pa na ang siminto.
0: Napay mga nakakatakin-takin pag mga kanang kuwan. Mga
1: plaster.
0: Mga plaster. Pamlaster maring.
1: Oy. Kasi tawa ka ng panganak at pangpasinaw, maring?
0: Ah, palita.
1: Palita?
0: O niya, mga kargada.
1: Ako ba, nagdala pag yung pala?
0: Ang mga kargada, maring, pintura-pintura pa.
1: Tapis ka. Tapis ka nila, maring.
0: Mga katropa, nga ito ang text line. Hala, text ka mo sa ito ang text line, Bika. Among beauty today. Ato din pasalamatan. Thank you for my outfit today. Kang ito ang tiga.
1: Yes, kang Reina Kenneth.
0: Si Reina Kenneth.
1: Yes.
0: Amo ang
1: salamat sa outfit.
0: Kung hindi mahimok ba rin, kung mo niya mo masuot ka rin buntaga kay si...
1: Siya yung magbuot.
0: Siya yung magbuot. Si Reina Kenneth, kita mo ang...
1: Siya mo naman ang designer, Rodrigo.
0: Siya ito ang fashion designer.
1: Fashion designer.
0: Yes. 0963-069569, mga maring. Ito ang text line. 0963-069569. O niya na kay... Nausa mo niya ako ang silipon. Marin naman kaila sa kuwa, maring.
1: Uy! Masigiusap na ng password na maring.
0: Maring, nag-duty ang person. Aba, nag-duty din si Maring Ilrin. Kaya kuwa pa kaka-duty lagi, maring. Ah. Amo dugang kung ano niya ni Tia Daria.
1: Dugang. Buga, ganay mo pagkabaga.
0: Ah, grabe ha. Anong namayulit ang tapay.
1: Ayaw naman. Kakinsama na yun ang tubang.
0: Si Kuan, ganyang bigaon po sa mati.
1: Ay, si Inday Tato?
0: Si Inday Ken.
1: Ay, si Inday Ken.
0: Mapunay Kuan diyan, kala mga apam na nga nagabisita sa mati. Kuan po na, buhong po na kang Inday Ken. At ang Inday Tato.
1: Ano ba? Ano nito pag bansiyan nga nga bayulit-bayulit?
0: Ang nakasugat na siguro rin sa ipamitay nga ka ng...
1: Bayulit?
0: Kakita ka na maring manok maring nga nabitay maring.
1: Ay, mo kayo bayulit. Pwede, dili pwede, ubihon lang.
0: Sobra ka use ba? Pag ulit na ko sa bahay,
1: Maring. Obvious dito, Maring.
0: Ako manok, Maring, nabitay man, Maring. Sus, pag-anan ako, Maring, agoy, kaluwi sa manok, nabayulit ang tapay, Maring.
1: Masang nabitay po doon ng tapay, Maring. Nagbitay ng tapay, Maring, nabayulit.
0: Pero ang pamitay ba yan, Maring, nakasugakod lang.
1: Nakasiguro yung ito, Mar. Kaya nakasugakod mga, Maring.
0: Ang iyang pamitay. O dito may sigut ano yan
1: ayan
0: masukura mo na yun si Philip Oligario basta mo lang sila
1: ayun na pangapamitay kasi manay mo ka na itong pambangil
0: walang pambangil sa kalso grabe si Kuniloy ana
1: lagi ako din ha
0: kanang bangil sa kalso murag
1: yes
0: magdagi na diago na hinsog ang kuha ni Kuniloy ang punuan sa lakatan. Himsog na kayong punuan sa lakatan kay...
1: Yelo na kayong bunga.
0: Ibangilan man o ganang kuan.
1: Masama Juan, ang kanang ang katoyang bao-bao nga yelo.
0: Check out ako na, Maring.
1: Oya na siguro.
0: Speaking ka na mga dagko, kayo mga gargada, daw na ko'y check out, Maring.
1: Hagi ka na, Maring, sa, baka na mga chika.
0: Oya, nadyan ko'y mga kuan, ako'y mga kuan.
1: Screenshot na po na.
0: Dili, screen record, Maring.
1: Screen record na, saan?
0: Maring, ako'y mga anak, ako'y mga evidence.
1: No, ikaw nag-greet ang kanang Marites ni...
0: O, sa pabandi ay? Katrapakin niya ito ang programa, hato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga Maring, aron nga mas mahimsog pa ato ang lawas, makasugakod tabisan unsa mga balatian, inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gigama kini siya sa kompanya Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy boutique nationwide. Ako si Maring Erica.
1: Kinala niya po si Tia Daria.
0: Exciting!

0: Times FM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw, be? Inches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay Keks Durant. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, tumangkod, sir. Hindi, doon akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk food. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higog niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, masakabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User.

0: kusog nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damhan, alibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul ug pagluwa-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapigtibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70? Gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Kabisa talaga. Kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: super exciting!
1: Bueno mga maring, malita dali sa tuang tulo manon. Alas 10:40 alas 10:35 di ay. Ang atong oras mga higala live kaya punta karon diri sa tuang page sa 107.1 XFM Tago. Syempre ako gapon si Maring Inday Erica. Ako ang sparring partner wala lang si
2: Tia Dario.
1: Mura lagi po ang takaroon ay mura ang video baga bigat la ito ang mga suot karoon.
2: Ano man daw na mga
1: guwapa? Mura kuan, mura tag natay pagka etotera.
2: Mas guwapa Maring, ano na Maring.
1: Pero in fairness ha, kanang imuhang dugan Maring, mura tinoda Maring.
2: Yes!
1: Mura lagi na, dagko lang kang rugahan rin Maring, mura kang butitok Maring.
2: Ano man na Maring, kay kuwan man siya kanang gigan pagkabata. Built-in. Siya mula radyo.
1: Built-in din na siya, Maring. Ako na baka, Maring, kanandug handles mga babae, Maring, isa na sa mga asset nila kay muna pinakauna makita, Maring.
2: Sa ato pa, asset nga ako, ah?
1: Yes, that's very asset.
2: Asset
1: pwede na gamiton, Maring, kanang pwede na gamiton sa kapulisan.
2: Eh, asset siya.
1: Imong asset na imong dugan. Mara katropa, welcome sa tuang Tila Greetings.
2: Yes, welcome.
1: Hala, komenta sa live sa Facebook. Pakisearch ha, kay live nakatakaroon sa tuang Facebook page.
2: Sa tanan, ang tanong sa tuang Facebook.
1: Facebook, nakakuan man. Maring.
2: Sa tuang Facebook page.
1: Sino palihog ko, tang Maring?
2: Palihog ko share, mga Maring. I-share na para pati yung silingan makakita. Yes!
1: I-share na tayo na sa Maring, ha? Kay si Mary Rose, nag-share na po siya karong mga tatna.
2: Ate si Kuan, si Ate Ibili, nag-share na sa?
1: Aba, si Manang, Manang, si... si Ma'am Ibili.
2: Yes. Uya, si Connie Loy, nag-ingon ba dyan nga? Mga
1: ingon?
2: Pirates of the Caban?
1: Uy, kalain ni Connie Loy.
2: Matura na ning maho ning Alcampor, Maring.
1: Medyo kitamay ato ang beauty today.
2: Kami na sa nasiyang bayhanan eh.
1: Kaya si Connie Loy ako makagi, lagi niya itong mga kalso sa bao-bao lang.
2: Impas patatas.
1: Makaingon ko rin sa apo po. Okay, malagot. Masaka na pala ng high blood niya, Maring.
2: Ano si Nards? Si Nards na mo. Nard nga Montesilio. Ano siya? Hello, DJ.
1: O si DJ ba? Ang ating pamaba, mamidiri.
2: O siya pa rin DJ ay Maring?
1: Ano dating janitor daw na?
2: Oh, dating janitor. Masa nakita ka niya? Nanilihid ka?
1: Gaya na ganyan si Panto, si...
2: Si Nard.
1: Si Nards?
2: Yes.
1: Salamat kayo, Nards. But we are anchor woman.
2: Yes.
1: Mga anchor woman may diri ang
2: sa mara naman sa mga nanagnano ka ng mga fortune teller pusilon ayaw kumpiyansa niya Nard
1: ay nako mga Maring ha hantot na alas 12 sa tuang lingaw-lingaw karoon biyaya yung mga problema uy diri sa tuang mga kalingaw nga programa kay daghantag mga
2: diri ta maglipay
1: daghantag mga pasundayag garo labi na ginito ang tila greetings Maring daghana kayo gusto matilaan
2: diri lang kay taga Mati City taga Bukidnon
1: taga Jensan
2: taga San Franz
1: o taga kuan sab taga sa Bayugan
2: o diri sa Tagom City
1: ambot ani mga
2: grabe nila daghan kay sila murang murang mahilis sa ato ang dilaan ni Maring
1: taga Davao di ba mas lagi gusto nga tilaan sila
2: ano sa pagkasi tilaan
1: ay, ako na lang tilaan si Marlo
2: si Marlo ako po kay si Roger para ma para ang color mapariha.
1: Wala ka na ni Roger, kanang sakto ka na sa pamarug. Ay,
2: si Roger?
1: Oo, na. Kanang, kaya na si Roger, pero kung yan, kaya si Mulakaw-Lakaw mo rin, kanang laag din sa Hong Kong.
2: Kinsa si Marlo?
1: Si Roger.
2: Ah, si Roger.
1: Si Marlo, wala mo na magamit iyang passport.
2: Pero, nana si passport.
1: Nana si passport.
2: Uy, gamit.
1: Natunong lang kay wala.
2: May na nagamit yung passport, panulong sa Palawan.
1: Mapasport ba rin sa Palawan?
2: Mangita mo nag-ID nga kuhan ang airport.
1: Ah, kanang kuhan.
2: Asay mo ang ID, sir.
1: Kanang balido nga ID.
2: Balido ID. Passport yung gihata.
1: Yes.
2: Nagamit yun di ay.
1: Sakto, bright na kakabaron, Marie. You are so bright today.
2: Yes. Kasi alagang S26.
1: Uy! Kabayad, Dana, Marie.
2: Mahal ba yan? Kayo na, Marie nga.
1: si kuan po dai maring ha nagalili po dai si kuan maring wala lang sa comment siguro no ko galili ni si Perminti
2: si Elena siya
1: si kato ka ding manicurista diri sa downtown area
2: ay isa man to si
1: o si Paribubong pa sa People's Park diri ang sa
2: si Iyaan
1: sa Freedom Park.
2: Shout out niya kay Iyaan ha. Happy tapon mi magpahingo ko ni Maring din ha.
1: Oo, ilo eh gusto okay, lang ipalugit.
2: Sakit na kayo mga ingron.
1: Ipalugit gina ko ni ako Maring.
2: Ay palugit ni Maring kini ni tago naman gud na.
1: Ako ana gusto ang kanang gusto jud ko mulog magana ilugito na ko Maring. Oy,
2: ilugit ta Maring kibura na man kalunggo gud Maring ni tapot.
1: Mura sa ganang ko ana mura infection da gamay. Maraga.
2: Maraga. Gitakloban naman ang taklob stanzan.
1: Hindi kayo makahatag o kalipay, Maring. Ay.
2: Dapat kita na ipalugit, Maring.
1: Anyway, ito lang tilaan. Kaya ito ang mga suki ng mga namati karon dirian sa itong panag-uban sa kung ako, ikaw, katropa.
2: Yes. Labi na dirian. Dari kayo ka process serve. Uy, na process. Di process na ginang serve, ani.
1: Kasi process.
2: Team Sara Duterte. Ang nangyapon din, no?
1: Go, Sara. Go, Sara. Go, Sara.
2: Yes. Ate Evelyn, si Nark, at si Mami Loy.
1: Si Connie Lewis sa na nalilis sa diya ka rin na rin.
2: Yes.
1: O, si Ma'am Connie.
2: Kasi mo ka na maglilis niya.
1: Ha?
2: Kasi ka na maglilis si Connie.
1: Si Connie?
2: Yes.
1: Uy, kalahe na na niya yung Connie. Maglilili na si Connie dahil Maring.
2: May naman tag mulili. Mugunit pa rin na Maring.
1: At ito po na yung tilaan Maring. Ka na mga tagalas sa Las Moda ba to? Dahil sa may barangay La Pilipina Maring. Dekan po tayo gusto kaya last moda.
2: Oh, so last na lang ginad eh?
1: Oh, last na lang siya Maring. Nata yung mga suki nga namati karo ginaan.
2: Mga suki tigpaminaw.
1: Gipahawa na manggod sa Glorious. Ang mga takirob dahil sa gipahawa. Gipakahawa na sa Glorious Maring. Uyap po ni mga takirob Maring, no? Kaya karindi na sila Maring, no? Kailangan na sila Maring kaya nanggikan sa diwalwal kung minus na dito ang puga. Ito na po sila panganason.
2: Ay, daghan sila mga portal maagihan, Maring.
1: Kung minus na po sa panganason, ito na po sila diri sa may kuhan, sa Diat 2. Sa minus na po sa Diat 2, ito na sa Diat 3. Nahanto na sa Diat 1. Ang uban Maring,
2: kaya... Diat-diat, yun ay dito.
1: Ang uban Maring, kaya naroon na sa may tagbaros.
2: Nakabulong sa masara.
1: Baymon sa masara, kaya... Gusto po ng puga-puga dito, Maring. Kabulong ko makamaring... Nakoy kaila Maring nga bakambyo ano nila og sa kasako nga puyong Maring ay sa puyong nga graba.
2: Kwarta na to Maring.
1: Ang ilang pagkababae Maring.
2: Ya, usahan mo to nila Maring nga bugat man na Maring.
1: Nga maro-maro
2: man si. Lugdon nila pauli.
1: Kaya nasa sila mga labor.
2: Ay, nasa sila labor.
1: Nga kay maro-maro man si Kuan Maring si Parikaloy.
2: Ano ba? Magpatila daw si Dave Generalao, gikan kay Marsulayaw Villafranca. Uy, parinti yan, pala ni Rostom.
1: Parin kayo, Rostom. Nata mga kumakaobanan diri akaron sa XFM Bukidnon. Atong itimbaya, ugos na yes. Kamayong buntag, labi pangilang SM diya nga, sakto kay Pamarug, Marie.
2: Yes, siya pula kayo, guwait.
1: Kasi pula nga, pito yung siksi, ha?
2: Pito yung siksi, ha?
1: Ako sa yung flight mode
2: si niya. Si Juan po niya, kana si ma'am. Namo kita istray. Kaya ako na lang maistray nga kuyok. Kita pa rin may sa'yo na panulong mim. Panulong tag.
1: Kisa na si Hanilo?
2: Si Oo.
1: Maistray rin si Hanilo?
2: Maistray kay Porma Marie.
1: Good morning, ma'am. Good morning, classmate.
2: Yes.
1: Sige, daddy.
2: Kana may dughan, busog, lusog. Ay!
1: Unsa
2: man ni si Totski. Unsa
1: man ni
2: Mama Rin. Si Guangco, lusog.
1: Unsa man na pigrulak na o kwalipid sa imo. Kuan diya Marin.
2: Busog, lusog.
1: Ay, murag swak.
2: Unsa man gatas?
1: Ako apel diyan sa today kay kuha mo niya kuha ko kay I am
2: kaya ka marin kay backlist nagay ka
1: backlist niya kuha ko
2: or nakulangan lang sa tila
1: nakoy mga hikot-hikot marin ako dili man ko makulang sa tila kay sakto
2: ay hikot din na marin kay
1: hikot
2: kaya ko makaroon ka itong mao nang tie back dito sa likod
1: sige lang kaya rin nga mulindot po niya itong bistida mapatahay pa dali sa sunrise garments imo
2: adyo nang hikuha ang tali sa sako sa bugas
1: nakabawa ka marin ako na yung higilman kang kainet
2: ang tali din ang kainet
1: kaya lula pa na siyang lula.
2: Sa'yo kung galang tali ni Kenneth sa iya koan. Sa iya porsiko.
1: Hindi naman niya nag-tali-talian, Maring. Iyara man ang ginapabitay.
2: Ayaw naman.
1: Murag upo ka na eh, Maring. Ay, inapabitay rin na niya kay nagpaabot na po sa tuhakon sa Kaguan.
2: Salamat sa mga nagtimbaya diya sa Samal Island. Nakagdaminos sa taga-Samal sa tuha.
1: Igapos?
2: Yes.
1: Sige daw.
2: Watching from my radio.
1: Uy! Uy, sari na. Tanang radyo siya na rin.
2: Samal, watching from my radio.
1: Uy, gilikado na siya na rin. Nagtanaw siya sa radyo, Maring?
2: Oo, nakasamal siya.
1: Basi naminaw siya sa TV, Maring?
2: Basi listening. Basi kuha ni Maring ang listening. Listening to my radio.
1: Aba. Basi na mali.
2: Lahi man ang iyahagod, okay.
1: Basi na mali kaya ang caption.
2: From Samal, watching from my radio.
1: Ay, lagi
2: na.
1: Ah, sige lang. But anyway, mga Maring, matila na siguro.
2: Ay, nangutahan na Maring sa toang CEO, Maring.
1: Ay, sige, ingon.
2: Ingon niya, may iyo na ba na si Kainit?
1: Kasi kay ingon, ana, oy.
2: Si Toy.
1: Si Coniloy?
2: Yes.
1: Ambot lang kay...
2: Oy, Coniloy, nanagani kay pangbara niya, mangita pa dugang patanon.
1: Uy, naman yung spandultihon, Maring. Nakakabugbog, guna naman patanon.
2: Kamahin ko na sa uban niya. Ipamahin ko na niya sa uban, Maring. Maring Kone, bili kay imuhan si Busulohon man ni Marmatanon pag yun.
1: Di gini kadama si Kone kang Kainet kay kasi Kainet kay lahi man niyang tripping.
2: Ay, dili day mo talo. Kay lahi man ang kang Kainet.
1: Pero maghinal man ay nung gamit.
2: Yes.
1: Marang okay na si Kone.
2: Ay, ito si Kone tibayaw ni Takadabaw. Ay, ito Takadabaw na Mina.
1: Kasi may naglili Takadabaw, Maring.
2: Si Maring Martin. Martin Navares Mangiran.
1: Abi na kong si Martin Collins.
2: Last na lang ni si Martin Corlin. Kasakit mo. Kondugan ni Martin.
1: Pero nga, basi si Martin Romaldez na Maring.
2: Padulong na kuha ni magkuhan Maring. Maglukluk sa kili.
1: Ako ganyan Maring. Action ng bayulit. Akong tapay Maring. Na-stress ko Maring. Na-stress ko.
2: Kasi bayulit Maring or bayulit na nadaan?
1: Brown mo ginidati.
2: Ay, brown.
3: Ayun mo.
2: Violet na.
1: Sige,
2: ato na sila sila. Bika para mahuman. Kaya basing mahawa na po na yung mga kuwan eh. Mga listener.
1: Mm-hmm. Sige daw. Sige daw. Ato na sila lang tilaanan sila din ang mga Maring. Kaya magtila na ito. Kaya muraga akong nila din. Magkanina na nag-practice Maring.
2: Ano na, Maring?
1: Una ito, muntila mo plaster sila. Aron nga nilig ayon sa dinsad.
2: Para diretso-diretso ang kuwan.
1: Mong gaway kay ang baga TILA?
2: Yes!
1: Ani ana? Grabe, ni mao man kwan lang kwan mari. Nani mao
2: kupras. O saan na mantika o kupras?
1: Ni mao man ka ng istakanan sa rubber?
2: Ay! Pahit-pahit ka din ang mari.
1: Pero okay na gagawin kay
2: mari. Kamulo ka ganang sauna ka nato ko kidapawan.
1: How about the ice? Kidapawan, Maring?
2: Yes. Bagong harvest ang guma.
1: Ang guma?
2: Masunod surpa, timbaho ka, Maring. Uy!
1: Wala mo naman siya.
2: Ha?
1: Wala mo naman siya matra.
2: Naman ko'y magbaktas duha kabuok, Maring.
1: Uy, duha kabuok.
2: Ang isa tigulang, ang isa dalaga.
1: Uy, siko ana.
2: Nagsunod ko, Maring.
1: Nasunod ka?
2: Ano ko nga, may anak ko nga, baho ang bulad, uy!
1: Masigikan sa mga bukas lang janggas, Maring.
2: Kamulang ka sa tabag na Maring?
1: Naingon.
2: O simulad! Gani!
1: Ay, Maring. Muna na deliver sa balay na hapon, Maring.
2: O simulad!
1: Umot gani! Atong oras, mga higala, alas 10:48 na sa buntag. Siyempre, katato ang tila greeting sa tuganato sa Turbo. Aron nga makasugakon, bisag?
2: Magluhod.
1: Mag-Turbo Male Enhancer matag?
2: Dulog.
1: Aron dili, ma?
3: Umo. Ayaw ma.
1: At ang isang babalik, ito ang The Marites and Friends.
2: Yes!
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Kailan niya po si Tia Daria?
1: Excited!

0: FM.
1: Mar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga, di bata na katanaon kay nagsigi na kagsup-sup og chupon.
2: Exciting!
3: Bueno, balik ta mga maring diriya sa tuang panag-oban o sa tuang special segment.
4: Kau pa ng mga special, Marie?
3: Mga special kaayo nga mga binuhat sa kalibutan?
4: Yes. Special child.
3: Wala lang ako ni Karan si Maring Inday Erika 21 na lang hawak ka pa ng baga 40. Kung starring partner, pila.
4: Kaya po na yung pia o giyang inyo ang iyaan. Kwadro-kwadro ni siya. 40-40-40.
3: Yaw! Masa mo na ka ng 1-8 o 2-8?
4: Kwani siya, Marie, ka ng Marie.
5: Ayun, ma.
3: Hello, shirt barrel.
4: Shirt barrel. Dili nito pork barrel mari nga.
3: But anyway, kita ang mga lamion diri sa Tagum.
4: Yes.
3: Ada hangkay mag PM.
4: Lami, perting lamia.
3: Hangkay mag PM sa ko ang gusto ko nung sila mo kuan sa ko dig jugo oy. Dig ko mo padala lang para dala.
4: Pahay sigit mari.
3: Da hangkay mo presyo mari.
4: Yes. Ayo,
3: pwede ba daw? Pwede ba daw 20, 30? Dig ko oy sa di ay.
4: Sa kuan na mari ayo. Dito wala ko nga. PM siguro.
3: Ay, basta, dugami pa siguro ng gamay, eh. Times to siguro na.
4: Pwede, kurenta sa isinta.
3: Palita o ganang moxicillin.
4: Tambal sa kabaho.
3: Tambal sa samad ba?
4: Bali.
3: Ay, napalit mo. Kisukutan na maring, oy.
4: Ayun, na maring. Kailuon ko na maring.
3: Ano, naminara ba si ko, ano, si Ma'am Philly Feliciano nga. At aga na biya kakregalo niya karong, karong kurenta. Ata ka kare.
4: Unsa man naman namatay kay Kurita Diaz?
3: Agay na paakan ako ang kuan na ring ipon. Ata ka kanyang regalo karon sa Sabado.
4: Murang na mo ko naman ko marin. Sakit lagi kayo ako.
3: Oh, ayo si Gawid ana imong kuan kanseros man siguro na.
4: Mo ko marin.
5: Ayo na.
3: O kasi siguro na mao pira hektarong maring basi wa pa ka naka-survive.
4: Kuan man ang ingon si doktor sa fiber daw.
3: Habas na mali ito siya maring ba?
4: Ayun, naging ka maring ay mo lagi gusto niyo ipa-operahan kung usap.
3: O dapat dilit na siya operahan maring.
4: Usap na siya maring.
3: Ipahilot na niya ito kang Lulu Amado.
4: Ipahilot? Lulu Amado pa niya.
3: Kaya si Lulu Amado, tambalan biya na siya. Kaya na kayo
4: na. Kaya na maring, gusto niya hard bantanan maring.
3: Uy, kabawa ka ni Lulu Amado maring. Hawad kita sa mo tayhop maring.
4: Tayhop?
3: O manayhop pa na siya. Kaya na masamad maring. Ano? Tayhop pa na maulian maring.
4: Iyawa man ay mong lulo deo
3: eh. Iyan na nang tutuan maring na samad. Wala rin oras ulian, maring, oy.
4: Wala ka, kuya ko na, maring. Asa man ay mululoron, maring?
3: Natuloy, nai-hope gabon nito sa kuan. Nireklamo siya, maring. Tiyanak, usap mo na ang tayo. Amin mo, tambalilo.
4: Ansa, nasuko.
3: Karoon mo kayo ang nasaman, lubot mo na, maring.
4: Oy!
3: Saan niya pag tayo, maring? Ototan pa lang siya.
4: Kalok ko, maring, kung magpapilot. Pag tayo, papilot ang lubot.
3: Sakto.
4: Asa na mayagi na.
3: Ay nako mga igana, welcome sa tuang The Merites and Friends.
4: Ay, ana si Inday Kiana ba? Ana siya.
3: Siya.
4: Ariyat kayo mo ay. Ariyat kayo mo tanawon ba?
3: Kabula ba kayo
4: siya? Pili may mong muse niyo. Pili may mong muse niyo sa pickleball.
3: Uy, sa pickleball ba?
4: Duha ka buok bula.
3: Ito ang mga lato-lato na to. Uy, kabal ba lang ka ni Maring Kiana, Maring? Kabal may anak ka ni Adto, Maring? Kabal may anak.
4: Tinikuwang na ginaginin nyo, de, Maring?
3: Kabal may anak sa Arfi.
4: Arfi?
3: Sa kanya.
4: Ayun.
3: Kanya kayo magluto, malimig lamiaan nga sudaan, Maring.
4: Dito ba magluto na, Maring?
3: Yes, nagtito ba niya. Ipakao na mo kang Rudel Javier. Ato ko mingon nga mga kuan mga igala natay nakalayab ta karon diri sa gipagayon nga sunog.
4: Ay gipagayon nga sunog live
3: mo. Ah, yeah. Nako. But anyway,
4: may wapo na ka reporter maring kay nakaigayon ka sunog mo na iyang ilay.
3: Kang kuan kang maring kana basi gusto tama pa-sponsor ta siya mga suot maring. Uy,
4: siya maring. Ano siya? Kuan ko sa nana siya mga...
3: Kasi nana siya?
4: Nasa butik.
3: Si Maring Kiana magpanagatan ako niya.
4: Oh, ano ba si Kiana si Kiano J?
3: Ah, si Kiano J.
4: Cancer survivor? Or cancer survivor?
3: Wala.
4: Ay! Cancer di ay! dili ni cancer.
3: Ay, lami na cancer, Marie.
4: Si sir?
3: Kalain si cancer kayo. Kung ano cancer ka nang kuan.
4: Ano pa na si cancer di?
3: Ayot nga dumpol.
4: So, wako na maring kay kung iyang iduot, dili ka masamad og dali.
3: Kung may go ka na maring, mura jug kay matandog iti mong abdo.
4: Ikaw ka dumpul, matandog man lagi.
3: Matandog ako ang, kuan, ako ang,
4: kahanlo ka ng dumpul.
3: Ako ang liver stone. Ewa na siya, kanang bato sa abdo?
4: Liver stone?
3: Ay, tayo mo ng liver.
4: Ah, liver.
3: Sa English sa abdo, ganyan, gallbladder stone. Gallbladder stone.
4: Yes.
3: Ay, nako, mga marin. May sigut na marin mga sakit, marin ko eh. Aron nga makalikay ka sa mga sakit, labi ba na mga gallstone?
4: Gallstone.
3: Gallbladder.
4: Gallbladder. Liver.
3: Liver, mga small intestine.
4: Blood pleasure.
3: Mga large intestine.
4: Mga small intestine.
3: Mga libro-libro.
4: Yes. Sobra, istorya na lang natan. Ipaklay na lang na siguro.
3: Mga tungol. Ada, dili makasakit sa internal organ. Dapat mag-inamtaog. Kapsula nga, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Yes. Epektibo yun na, Maring.
3: O sa epektibo? Ang epektibo kayo. Mga ganyan, kuan sa kuwa, naingani ko.
4: Nausapalik ka.
3: Sa una, kuwan mo ko. Damang kuwa yung mga kuwan sa una.
4: Sa una, ingonan na ka. Karoon, ingonan na ka.
3: Damang kuwa yung mga kuwan ganyan ito. Damang kuwa yung mga history ng mga nang labay.
4: Oy, nana ka mga history. I-delete na yung mga history, Maring.
3: Ay, din ako malimtan, Maring.
4: Isagarap naman na, Maring, kung makaaway mo ni Edgar, di ko na malimtan yung mga history. Mubalik ba ang history sa pinero?
3: Maglalis ba yun na ko niya. Ikaw, kasaunan dyan, kay Bigaon kayo, sa Ginsara. Ako ko niya, Maring.
4: Tanawal na. Basta mag-aaway rin na magtiayon, Maring. Mubalik na sila sa unang pinaka-pinero ni mo.
3: Ay, ayaw, pag-anak, Gar, kay nagbago na ba ako, Gar? O, sige, nabago. Nabago na kong SIM.
4: Hindi
3: na ko niya makontak, Mari.
4: Lain
3: ni mga ato ang Mari, kabaw ba ka, Mari? Ako'y kaila, Mari.
4: Ay, kisa pa na, Mari?
3: Ako'y kaila.
4: Kisa ka nila?
3: Hindi man siya matukanang ganin. Nagod yung mga laki, no? Nga ka nang dili matagbaw, alam sa kadako ng ilang.
4: Ay! Ingan na ganin, Mari?
3: Ay, ingan na. Ay! Sus, karo, Mari, kay... Malingo-lingo man yung Mrs. Mari, inang magkuan sila, kanang... Magdua-dua sila ang kargada.
4: Kargada? Ilang dula-dulaan?
3: Yes, ka naman kargada sila sa ako, Marie. Magkagada sila ang tablon.
4: Nga, Marie.
3: Ingo mo niya sa abang saan. Puno din, punta malipay. Na problema, ang bana.
4: Ang bana?
3: Na problema niya. Kaya ningon nga. Nainingon siya nga, painjiki na yung mga kuan-kuan. Painjiki na o... Kanang, usay, painjiki na na, Marie.
4: Petroleum.
3: O, petroleum. Nakikita mo sa balita, Marie.
4: Uy! Isun nang siya, Marie?
3: Nakita sa balita ang kanang Jessica Tuhog.
4: Natuhog nila.
3: Bawal daw na kay makadaot lagi na, Marie.
4: Oo, Marie. Makadaot na, Maring.
3: Makadaot sus ang gibuhat niya, Maring.
4: Giyos naman, Marie.
3: Naman sa'yo nabalitaan, Maring, na kanang usa ka lugar, Maring, na grabe. Nakanang kaig mga nga pian, nakanang nga hiwi ang aping, kay tawaan nga lugar.
4: Tawaan na, Maring, uy.
3: Tawaan nga lugar.
4: Usap na lang po yun. Pero sige lang, katawa na sila.
3: Hindi ka nang sige nang ngisi. Hindi ka nang dahan eh, maligno ba na mga jatot? Nagsapol na mga namuyo.
4: Anong mga dili, kung ano yung mga not like ours?
3: Yes, not like us.
4: Not like us.
3: Ang namuyo dito maring mga jatot, mga engkanto, mga balbal, mga tikbalang.
4: Ay, kompleto ah.
3: Kay apartment man.
4: Kay apartment eh, ang ipuyan sa mga tikbalang.
3: Apartment man siya. Dako, kaya punuan sa Nara maring.
4: Hindi nga sila ng puyo.
3: Namin nakasal tingnan dito kay punay ko anda kay hubagan ma. Mahubagan gid lagi. Kasi naman na magpasipa niya kay...
4: Kung saan man siya maring, pagkuman maring?
3: Yang giihian ang punuan maring.
4: Giihian niya ang punuan?
3: Giihian niya maring. Sus, karon maring kay nasipyat man sa papangihi maring.
4: Oo, nasipyat man.
3: Dito man natunong sa kanaganing katong punuan sa anugas na kahoy ba?
4: What?
3: Kaba ba ka naman sa anugas?
4: Usa man ang anugas?
3: Katol kay na maring.
4: Grasya ka ng kuan maring, ka ng...
3: Kana muna.
4: Ay, lagi.
3: Takto na mong ginahuna, Marie.
4: Oo, maugin, Marie. Nakuha, maugin. Saan ka palagi maugin niya na?
3: Oo, sus, karon, Marie.
4: Takto, Jude, alingatong nito, Marie.
3: Yes, mas labaw pa rin sa alingatong, Marie.
4: Ay, mas labaw, alingatang.
3: Alingatong kung duha, pero kung isa,
4: alingawan. Alingawan.
3: Sus, karon, Marie, na-infiction, na-inspection, na-inspiration, Marie. Na-inspeksyon ang
4: yan. Ay, na-inspeksyon?
3: Na-inspeksyon ang yung kargada, Maring.
4: Ay, ang tabadidroy.
3: Sus, pag nalipay sa kay Murugburan sa sunig, ipasigi, gigabaan ako sa mga jato din. Dakuha, Maring. Sus, karun, pag uli niya sa bahay, Maring. Dako naman kanyaha, Maring.
4: Ay, di

0: asawa nga kargada ang paari ang katulay tong kuan na rin gitanday niya tong kuan
1: ang iyang kargada
0: sus kay maring kayo na problema na ko siya problema ron maring ha kayo saon rin niya nga di naman siya kahilap siya asawa
1: saon na rin maring di na may pagkatong wala na lang niya iyang asawa na iyan niya.
0: Tapos nibalik siya sa kada kong punuan sa kahoy maring. Isugat siya og jatot dito maring.
1: Ay!
0: Isa nga, napirma naman may Weber. O may apel anang, o may apel anang imong nahiaguman.
1: Ay!
0: At atas siguro na sa bukas.
1: Kuwan de ay ang mga jatot. Nakuwan sila, kung sa pitawagan na ka na, ni-deny sila nga dilit sila.
0: Dilit sila ang kapasipa. Ito naging punuan sa anugas nga.
1: Nang hugas kamay na sila.
0: O dito na-discoverihan maring, dilit na itong narada nga punuan ng mga namuyo dito nga mga jatot ang nga nakapahubag kung naikuan.
1: Ang sabi nila maring.
0: Ang punuan sa narada na may tapad nga anugas nga kahoy, muna ito'y makakahubag.
1: Ay, katol di ay.
0: Katol maring. Uy. Karon maring.
1: Kala nang uban day dili na maoday amin na kunay og naay mga baliti akasya
0: eh. Una di juga makopyansa maring sa mga istorya.
1: Di
0: kada mga istorya, istorya ra walay mga resibo maring, di gina sa makopyansa angay.
1: Paore na maring.
0: Problema ro niya maring din sa kahal kuan siya asawa.
1: Dili sa ka.
0: Dili sa ka di magi kanagi mga soldier sa portan malisod gani sod.
1: Masagit maring masagit. Ay, tuloy. Dati man ite man. Kamong mga hilig yao katong magpadako ah. Okay. Ayaw gyud ninyo kay delikado.
0: Ayaw pa ko nahuna ana mga dili mga eksperto nga buhat kay delikado na masampot na sa mga problema.
1: Okay na mga natural lang gud kanang natural lang nga wala usba magpalit na lang mo og turbo male enhancer.
0: Mo palit mo ni sakto maring.
1: Yes.
0: Mo ni sakto kay
1: ang turbo male enhancer pag makainom ang inyong mga bana, inyong mga lalaki. Pura na nasag side stand sa motor. Tanawan ang motor, di magay maglisod na ganay tumba.
0: Unsa nga motor maring?
1: XRM.
0: XRM sa color maring.
1: Blue.
2: Ayaw na ma.
0: Mura, kambyo na ato na...
1: Ayaw lang mong palit atong motor nga ismas nga pula. Kay mahulugan ka na og buli.
0: Kasi mahulugan na tumbahan.
1: Atumbahan di ay.
0: Ay, sakto ka, nahulugan di ay.
1: Hulog, ay kinabali.
0: Nahulugan di ay dito maring.
1: So, kailisan og XRM blue.
0: Buena mga maring, ato-ato ang Marites and Friends. Hatudok na ito mga igala sa Santon Vitamin C. Aron nga mas muligon pa ito ang immune system.
3: Yes.
0: Inom tado adlaw Santon Vitamin C. Santon Vitamin C mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Mapalit sab sa mga nagkaraiya nga mga Santani, Yes to Health Clinic and Pharmacy sa inyohang dapit. Diri sa Tagum City.
1: Yes.
0: Mapalit diri sa my door 8, first floor, M Central Building. Tapad lang sa Mr. DIY diya sa may palinggis dakbayan sa Tagum. Sakop siya sa barangay Magagpo West, Tagum City. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw nga Merkules. Nga doon sa adlaw nga Biyernes. Makita alang si Doc CJ ni Drew Daog si...
1: Palangga!
0: Ay mo ka ba? Humat pagbalik na mo ato alang taga-apagtagat kining suatampo. Ang ipadangat niya ito ang tulumanoy.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka pati, pite? Ay, hindi ka traspise? Ah, may pemuligin.

0: Daria. Oh, gamaring Erika. Good morning kaniyo nga duruha. Good morning, Sab, sa mga namati karon diri sa inyohang programa sa radio. Sa Radio X FM. Mga namati karon diri sa tibok isla sa Mindanao. Good morning kanyong hurot. Tiya Daria ang maring Erika, itago lamang ko sa pangalan niya alias Toto. Ulit tao, og lumulupyo dari sa Pulumulok, South Cotabato. Kita ko suwat kaagi, may tungod din sa ko ang pagkaako. Nalibog ko nga. Di ko katuo nga, maabot ni nga tuluman nun sa ko ang kinabuhi maring Erika og Tiya Daria. Kadili man ko hitsuraan. Sakto lang nung kong pamaro. Og araw iya masabtan ang tanan. Ingon ini ang mga nahitabo.
1: Paitanay. Pila naman ka babae kung gipungyaban, wag mong gibusugot na ko. Sura ni mo tayo sura, eh. Nalagi tayo barog, pero mabuti tsura. Sige, angay bato, no? Lamin na siya kayong uyab kami niyo, una kay ko niyo. Kaya magtanaw ko mga salida. Magkaanay ko nga, lamia siguro nga niyo, no? Nasaon ko man nga. Takang ko mga gipong uyaban, wala mo kayo masugot. Paita. Kung magkakuha lang kong dagon. Kanya, mo epekto. Ay, impas ganyan mga babae. Ay, tamisigot na namin nga ano eh. Hindi man tinuol ng dagon. Matukos akong pari na ko. Makikpuan ko sa ito sa mga tirada. Kaya, paitaan yung litasok to sa mga babae eh. Diyan saan itong pangila? Di man ganyan sila mustuo? Ay,

0: be.
1: Pre!
2: Oh, pre! Selat, selat!
1: Next.
2: Apa? Marang! Ano sa nga sa mga gikapay mo ka pare pare? Asa gikan pre?
1: Di kan ko sa bahay, nagsmaktas ko ba? Hindi ako niyagis ko, no? Kanang lati na si Juan.
2: Ay, ya.
1: Sa Picas Barangay ba?
2: Baga, kaya huwag ka kita mga kuhan di apare, mga mayuhon di apare.
1: O saan na di mayuhon di
2: apare? Naya, pre. Kaya makakita na, naya mga nanguha di, sagaran di, nga mga... mga okay, mga parapernal di apare.
1: O saan na, saan na, laro ka ako, pre?
2: Naya, pang pukuha po, naya, pang pakuha na di. Pare, na, mo na nakagay lang si...
1: O saan na, San David?
2: San David? Pero napag yung mas dako ni San David.
1: Kung saan mo na pari?
2: San Gulayat.
1: Bangas ka.
3: Ayaw naman.
1: Pre, yan ang kuwan ba?
2: Pre, siya sa pre. Tama-tama kayo na aga kay... Ulay, lami kayo kay... Stress kayo ko karong pari. Adole, kaya ko rumi sa S1.
1: Sayo, apunin mo kainom mo, inom mo eh.
2: S1 nga niko pari.
1: Ako ni?
2: Ay, bana, siya. Siya ta. Uy, burag yung hawa. Uha ko pa kas kamil, pre
1: ah. Ay, kalamis to ba eh. Kasi ba yung nananggutan eh?
2: To ba?
1: Si Panis, ba? Panis eh.
2: Oo, dahil tingala ko lalahe, managlasahan ng birtuba, manede.
1: Saan mo nagsundan sa imong...
2: Bili, pagkibutangan, amaw ganyan akong amigo ganyan isa.
1: Iskam, manede.
2: Iskam. Ano saan mo nags pribobong ang tuba, kibutang mas bir?
1: Pre, lahat ba ito ba?
2: Oo, saan mo?
1: Ito.
2: Saan ito, pre?
1: Lima ko, pre. Kung yaban ako si Juan ba, si... Ito, taga Picas Barangay ba, si Angelin o si Emma o si... Si Juan ba, si Manilin. Uy, yan ba na ko sa street ba? Uy, sumusugot ba sa kuha ba?
2: Iba naman ang gilaras lagi, pre. Ano mo? Ano mo kasugta?
1: Mo kong sugot.
2: Kakuyon, yung diskarte niya, wag kasugta.
1: Ganahan ako daw.
2: Ano di ganahan? Ano sa may di ganahan nila? Shata, pre.
1: Eh, ako ni, pre. Ako ni.
2: Ano sa may di ganahan la, pre, nga mayong tao magka, pre?
1: Hindi, pre, gusto na ko, pre, nga makakita ako ang nag-ingon yung mga San David ba?
2: Ano yung slati lagi? Kaya pa ka niagi kanya?
1: Sumisubay na ko niya?
2: Oo, na manitsin, tapos tingala kang na kasi makapunit ka na mga...
1: Sige, maatos ako, pre.
2: So, kadangay ka, pre?
1: Gusto na ako pang uyaban ako si Kuan ba? Katong taga-Picas Barangay ba?
2: Katong guwapa, katong guwapa?
1: Guwapa ko nag-abay.
2: Yeah, yeah. Katong guwapa ng search?
1: Si Kuan ba si... Na. Si Kuan ba si... Kalimut ko pangalim pa hanaw. Eh, gusto mong tanak ko siya.
2: Muna siya.
1: Si Ima ba?
2: Ay, si Ima?
1: Oo. Sige, matos ako, pre, sa bukid, pre.
2: Ampeng, pre.
1: Naman ka niya.
2: Nalaki, makakita ka, pre.
1: Sige.
2: Da, inaat kong maduhan niyo, pre. Taka ayaw kong isa, pre.
1: Oo, ako rin, bahala niyo.
2: Ambing niya, pre.
1: Muo maning lugar ni. Muo ning lugar ni ang kining ni ang giingon nga naa ko ni mga pakita diri ko no, nga mga dagon daw. Ay programa pa ko diri. Tutuwagan ko. Dere ko bi. Uy, ni punuan si kining ati ning awm nga kahoy. Mura magnilain na kung kita gasiga-siga. Kwao na dere. Kwao na ko. Tikuhan na ko. Kining, o kinsa manggaling nag-iani nga jatot, kanang mungutana ko, San David ba ni?
4: Sa papatihain.
1: Muo na gisi? Sige, muli ko sa bahay. Suwayan akong panguyab si Ima. Masig muna ning, kinginunang San David.

0: restoran.
1: Mai kai ni aka kuan tutu.
2: Nak lagi kudri ima kai gusto na kumakita ka.
1: Sweet kid ni mo oi nakabaw baka. Mura jud ko mag heart heart ako ang mataba sa makita ka na ko to ay.
2: Ay ima dito ta kalagayon. Kabaw ka im nakagusto ko nimo.
1: We sa imong kagwapo nakagusto ka na ko.
2: Gwapo ko nako. Murag epektibo ni akong gidangas sa David ay. Murag musugot ni si ima. Musugot ka kang magkauyab ta.
1: Uy, nga nagutawang di. Kinsa malantawang ko to nga di kasugton kagwapo ni mo.
2: But pasabuti mo, musugton ka ni mo, uyab na ta.
1: Sige, kung gusto ni mo, basta ha, ayaw kong pahila ka. In love to kay ko sa imo, pati sa uruga, pati ko na in love sa imo ato.
2: Suskido ako, epektibo gina kong gidada. Magkabaho sa suko sa mga babae.

0: lagi, pre.
1: Grabe. Di ko mo to, pre.
0: Ay, piktibo. Ipasta na ako siya, pre.
1: Ah, sige na, sige na.
0: Naro.
1: Hala. Iyawa. Ano? Gusto niya, pares. Ipasiyo. Siguro na, pre. Pratakay ko, pre.
0: Wa na, oy. Wala.
1: Ah, good for one. Good for one. Ano na, day.
0: Masara ka buog. Nang tanam ko sa jatot. Ito nga ako. Sa kuwa ro ko na name effect.
1: Ah. Ulita po itong jatot.
0: Grabe, pre. Kipa, uyan pa na ko sa ima. Sugot tayo, pre.
1: Kamu na, kamu na na imaron?
0: Sugot ay. Kami na, oy. Ingon siya ko, pre. Ako na paninilang ko. Ingon siya ko.
1: Tinood ka, pre.
0: Tinood, oy.
1: Ano kong to, pre? Si Ima?
0: Oh, kita ka ni picture, picture, oh.
1: Ano?
0: Oh, gadoog mi, oh.
1: Look!
0: Tanday ko siya hang bukton. Ano ikuan? Ni pauraray sa sako, kita ka?
1: Utuwa ko na ko, pre.
0: Ay, sa mamon niya,
1: oh, nalagi, naghalok niyo mo, pre.
0: Oh, ayun na, naiapig lang, kay.
1: Uy, tuyawa.
0: Di ba?
1: Pre, Paul Mako na ibang gawin, pre.
0: Ay, ayaw sa, wapag kumatagbaw.
1: Imo lang, sa mamon niya mong kipanta, pre. Uy.
2: Ayaw.
1: Uy, nanasadang...
0: Nalagkibisita, pre.
1: Ako ni amiga, pre. Dali. Amiga, pre. Oh, saan malagi ka? Saan may tuyo?
2: Do next. Saan mo nalagkibisita, diri? Gwapo ka, ayo, oy.
1: Yes, ako ni ka best friend, kay best friends, Toto.
0: Si Toto, day... Saan mo ni Bayot na siya, pre?
1: Diri kaya halata, pre.
2: Ayaw na, ma. Uy, kaduga na ako des barangay sa asa kuan ba sa to ang lugar. Karon ba ko makita gay kag gwapo ni Toto.
1: To si Rick din ato. Si Rick. Panggabi na siya si Rika.
2: Ayaw mo ko ibulabog, uy.
1: Rika ka niya, kung hingon na
0: ka niya.
1: Gwapa ka si Rika.
0: Morning ni mo, dam. Morning ni mo.
2: Uy, lain pa yato ba? Pila man ka. Ayaw na ma.
0: Hindi man ko for sale. Hindi man ko for sale.
1: Ikaw rin kahay. Papan mo rin.
2: Mabuhan siya ko. Hindi mo magtanaan to. Karang makukita si Mampiro. Grabe siya kayo kahay.
1: Pre, Toto. Pasensya ka. Pre, Toto.
2: Malagod.
1: Ikaw na gina, pre. Makakita o mga ulitawahay. Magod.
2: Dili, oy. Tinood niya kong dibati. Adunix.
1: Pag sure niya, Rika. Pagpuyo niya.
2: Ano, ay kagwapo ka niya mo, Toto. Ay.
1: Sa naman na isi.
0: Pag-ausa siguro na. Pwede ba si Masipa? Kung nagkaroon, pre.
1: Rika.
0: Pre, ipicto na siya. David, pre. Ipicto na siya, pre.
1: Ha?
0: Ipicto na siya.
1: So, wala laras na, pre. Wala.
0: Pre, bae lagi.
1: Bae na. Binunguang mo na mo, pre.
0: Mga uyotar, pre. Makagustos ako, pre.
1: Iho. Kung humir ako, pre. Unsa may kitirada na?
0: Eh, koron na mo. Dalaon na mo siya.
1: Asa mo na ibutang, pre? Humot ikay ka, pre.
0: Ay, yan ang konspiro. Sabi, ay, masang ridol mo na yung mukhang kansi kong liyog, pre. Hilo kay, pre.
1: Pre, mihonghong na ko, pre.
2: O, sabi niya, gusto riyahan niya, pre. Kilipat pa ko niya ng style na, oy.
1: Mihonghong ko, pre, kay ayaw ko piyan saan ang Rika kay, na, manggukod na, pre.
2: Magawas na lang ko, oy.
0: Magawas
1: na. Ay, nagbalik!
0: Pre.
1: Pre, pero gwapo kayo na yung sanabit, pre ba?
0: O, sabi niya, mahulam ka, pre. Di ba lang ginin mo ipik lang? Ginin mo ipik lang islain?
1: Use for one na rin na, pre.
0: Di na yung ipiks lain ni kay... Kung aman siya, kanang use good all for one.
1: What? Inapod
0: siya. Good for one day.
1: Apo ko'y gamitan nito, pre.
0: Ayaw na, ako wara ni. Ako wara ni siya.
1: Ulit na kay ka, pre. Eh, lakaw na ko, pre. Di mong yapo ka pa ulam.
0: Ako'y lakaw ka. Ay, mo manimbay din rin.
1: Ay, hindi, ako. Malay, lakaw na, pre.
0: Ay, lami asa ko pa mati yung dahakay na kagusto sa ko. Apil tong uyutar dito sa Pikas Barangay, kagusto na ko. Si Imam, muro na si Babuang, di magkita na ko. Tagway-tagway ko, Dre. Bisam na kibaktas ko, Dre. Psst! Oh, muro magdunay na litsit ako. Tawan mo sa gungara, Dre.
3: Ako ni Ria, uy.
0: Uy, ikaw ni Rui?
3: Uy, ikaw Toto ba? Ayaw sila ko lakaw nga ikaw raw isa, uy. Maludahan o niya ka.
0: Pag-anahan, di tatalo kay silingan biyata.
3: Sus, karapat siya ko nung kabantay to ba? Gapo ba mali ka kasa kang kinit, uy? Layo na kayo skinit sa imo ato.
0: Doon ulit mga haping sa kuwa. Samantawang ko. Hindi ko matatalo. Kumikaw, salingan ba ito?
3: Aban saan ako pagkuhan sa imo ato nga. Lilabi mo ko sa imo ha. Uy.
4: Ayaw na ma.
3: To, kung sugton ko naman, taga-antra ka tulog ka mga kabaw.
0: Ayaw, pag di tataluin na kuyab si Rick, si Kuan, si Ima.
3: Okay naman sa kuag uyab ni Ima, yung uyab punta. Dugay na kuwa kaludto. Sige na to.
0: Ay, may buwang ganit mudagan ko eh.

0: unsa?
1: Muna ko ginahuna ba? Sa karong pladaan dapat makabaw ka nga. Sige na to, minyuin ako.
0: Sige, minyo, gingunin mo.
1: Din ako gusto nga, basig maadto pa kaslain. Dabahopi ako nga, daghan kagigapuhan sa imo sa toang barangay.
0: Paitanig lakihan eh. Guwapa kayong babae si ima niya. Gusto makiminyo na ko. Apan di pa ko anda makiminyo kay wap mo kay sapi. Balibaran sa nako siya. Balibaran ako.
2: Ima, di sa ta magminyo kay bata pa man ta niya isa pa. Mo kay tigom. O sao na ko pagbuhi ni mo nga. Lakip sa to mga anak po.
1: Sige na, good. Dako, bayagyuta ako ang ginikanan. Mugtong na kong anak. Dako, mag-chansa nga. Ako ang sumusunod. Masama, minyoin ako to.
3: Pangas ka?
2: Dili sa ta. Mang, di sa ta. Kaya uyab sa iguta. Mag-enjoy sa ta sa pagkadalaga at pagkaulitaw.
1: Hala ka, uy. Basta, anytime ha, basta hagdon ko ni Mugminyo. Musugot yun dayon ko, bisan pag, bisan asa.
0: Oh, sige. Sige. Sige daw ako, epektibo kay kong sandabid. In life kiss, imas ako ah. Grabe kayo eh. La la la.

0: Bre!
1: Bre, karo pre kayo, pre!
0: Ay, lahat po dito si Mokey.
1: Dali, little pre! Eh, naku, ganda pa si Mokey, pre. Tanawa, magkano ka. Bago crispy pata. Crispy pata, pre.
2: Uy, nagkano ba ni mga pagkano? Kasi may birthday diri.
1: Wala yung birthday. Huwag na yung pagkano, birthday diri na yun. Dili pwede ni... Niluto lang ko kayo para si Mokey.
0: Oo,
1: yun. Napa yung... Pre, crispy pata. Ay, mong paborito ni pre.
0: Dire lang ko skillet.
1: Kinilaw, pre.
0: Dire lang ko skillet. Kaya basi kayo mga bisita na
1: ganda. Wala yung bisita, pre. Dali, pre. Dapat, pre.
2: Masabot ni mo. Kitaran doon, mga
1: ulit. Yes! Special kayo na yung pagkaluto, pre. Ako nagluto na tanan, pre.
0: Pre.
1: Ay, kinilaw, pre. Ay, crispy pata.
2: Alam, mi-a, ano
1: yun? Tapag ay pinag-uungan ni mo. Ano yung paborito ka pre?
2: Na mi-a, ni
1: pre. O, giniling, ha? Giniling, kapati prata.
2: Oo, eh.
1: Ito yun ako nagparat kayo.
2: Katod ko, sige kang ipalit na, pre. Pre, kanang mga pagkaon mo, pre. Pwede ba naghana? Gusto mo na yung guwani mo, pre?
1: Nagluto ko, pre. Pa-agbay mo,
2: pre.
1: Para ginisi mo, ha, pre?
2: Ginoo ko. Gusto mo na naipik po ako sa damit nga to sa kukupari na ko si Paridonix.
1: Pre, kabalo.
2: Pre, ngilingi. Ayo, pre, ayo. Bag gini mong... Pre, ngilingi ka. Uy, ngilingi ka,
1: pre. Nagkanagay, pre.
2: Pre. Amigo, biyata, pre.
1: Pahag kami, pre. Ayaw naman. Unsa ka, pre?
2: Ipahapan mo ako ngabil, pre. Nura ni mo, eh.
1: Sa primero ay loon na, pre. Sa primero ay loon na, pre. Kabalo ka, pre. Pre. Humunta si Muleog, pre.
2: Gigilok kayo ang bungot, pre. Anday. Kasi si Ginoo ko.
1: Mangaon na kita, pre. Pre.
2: Ayaw, pre.
1: Pre, ayaw,
2: pre. Pumikanya ka na kasibat ko. Kasi minsa kong pari na gusto pa rin. Dunix nga. Mim takot ko rin sa pagluto. Gugol ko niya. Hindi rin ko, di ko masaba.
1: Asan mo itong tawala? Nakaka mo ito. Huwag galit.
2: Di ko magliyok. Ilo, nung saan mo nagpipari na ko? Na-inlove ba sa kuwa?
1: I love you, pre. Asan mo ito, pre?
2: Ipikto na ba ni San David at pilake ma-inlove sa kuwa?
1: Ayaw na ba?
2: Muliran yung isa ilaw, eh. Bakit ito tiya dariya ang maring Erika akong kaagi? Nalibog na budyog ay kung sa ako ang buhaton. Apil naman mga laki na kagusto sa ako ang maring Erika, uy. Basta sa mo ang barangay, no? Murag kapin po na ang nangabayod sa ako, ah. Kung ako ikaw, maring Erika o tiya dariya, o kamo ako, basta may angay na kong buhaton. Kaya ako, siguro jug ko ba? Nakasiguro jug ko. Makinim pag gusto sa mga laki sa kong nga uyutar sila. Natungod gini sa kong gidada nga Dagon o San David. Apil si Ima, gusto na maminyo mi. Apil di na po si Ima akong uyab at tungura maring Erika o tiya Daria. Napagin si Pauline, napa si Linlin. O di ba si Marilyn? Problema na ko sa kung ako ang sitwasyon karoon. Karong gani, tago na ko maring Erika Tiadari yan kay si Pari Kuan, si Pari Rustom, si Pari Lee Suriano. Nainlab na po sa Kuan, sige sa sunod sa Kuan. Apil na si Ali Vicente. O sa may angay na kong buhaton, ilabay ko na ba niya ako ang San David? Nahanok mo po ko maring Erika, basi mawaan kong mani ay mga ni kanako ba? Palihok, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Toto, nagapulumulok.

0: ito, mga naring. Ito ang gibasa, ang suot ka agi sa Osaka. Tutu. Nakapunin siya o ganang andoy siya tiadariya o ganang makauyab sa dagat. Kaya wala gina musugot niya. Niya sadihan nakakuha siya o ganang dagun. Ang gahom-gahom. Dito punuan sa kahoy nga awom.
1: Kuya kasi toto, no? May
0: effect na siya.
1: Hindi lang ang gilaras ang tanan.
0: Halos tibok sityo na kagusto na sa iya, ha?
1: Mabunalan dyan ganyan yung pinya to. Hindi ka mag-ingin.
0: Ah, nakabahoan niya ito sa sigbing laki. Kaya apil naman laki, baka gusto naman sa iya, ha? Wa na ipili ni Tia Daria.
1: Dili sa si Ana nga dagan kay nakagusto na mo na yang ginadahom.
0: Assorted na.
1: Yes.
0: So
1: sa kay gusto wala na gusto karon nakadagan na nakagusto.
0: Ang iya nakakuha siya og dagon, isa lang man iyang tumungunta pero mero ani nga. Mapasugot niya si Emma kay guwapa lagi ni pagabayhan na daw. Ya karon kay iya man nung giabuso Tia Daria na nauyab pa niya tong lain. Tagapikas sityo, tagapikas purok.
1: Iya, nagigyurot ang mga kwapata na.
0: At yung mga uyutar niya sa ilang lugar, si Tuto na ginawa ang ginasinggit. Oo niya, pagkahuman pa, apil pa ani ang mga laki marin, nangahuyang na.
1: Ay!
0: Nangakuha na, nang...
1: Iya, marandang una. Oh? Sa pangalan na ito, San David?
0: San David, na mga uyutar dito, nag-ginukuray na, nagdaklag mga form sa gabi.
1: Ito! Ayun ba, siguro may napasin ka dali lang. May na lang kayo mga laki sa mga magdagandagan.
0: Ano ko ba, Sigma? Unay ka ni Al Gabri. Ano ko sa inyong ikatambag na text ka mo sa toon text line 0966309569 o di ka mag-comment ka rin sa toang live sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom niya live sa Takaro Mabati makitaan diri sa Facebook page sa XFM
1: Mati City sa 99.1 ang diri pa sa Bukid nun.
0: Sa page sila, ba't
1: sa page, sa page, sa page.
0: Sa page na to, diri sa XFM General Santos City, makitanta. Pero diri sa XFM Bukid noon, sa ilarat ang radyo madungog.
1: Sa 101.7 XFM Bukid noon.
0: Og diri sa mga maring sa 91.3 mga maring diri sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, makitan sab o madungog sab ato ang programa mga higala pildiala sa mga nag-ayog makadungog sa to ang programa sa tibuok ka Mindanao. Pareho ang kumusta ato ang mga pamitay at mga kargada. Okay lang
1: inaot ko nga nagka-apple-apple na natin na sa kapag kung sa'yo, color na ng apple mo, Maring? Pula-pula.
0: Depende mo. Namang apple na green, Maring.
1: Ay, ay, ay. Purang nanulukay kay green.
0: Purang dupo. So, pabalik. At sa tagaang pagtagad, kininsuat, kaagi, ang inyong mga tambag, ato anang hatagan o pagtagad. Siyempre, dili alang sa imong gipangga na nga istasyon. Kanyang...
1: XFM!
0: Exciting!
2: Kung maminaw ka, sa XFM.
3: Mar, ali ba? Pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No harm.
1: Plantum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, ginima.
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako?
6: So,
4: bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Santon, Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Well, mga marin, balik tao pinaka-update. Yes. Alas 11:42 sa katong oras, mga higala, kining orasa, hatod ko nato sa Santon Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon yung mga balatian, kabaw ba katia, Daria? Huh? Nakadaghan ko ng mga panahon na ang ihap daw, matod pa sa pagduki-duki.
11: Yes.
10: O sa dato sa DOIT.
11: Naghanag. Kasagaran ng sakit ron, marin, kanang wala na sa kanang ilahang bloodline.
10: Wala sa...
11: Sa ilahan ng gikaon ang mga manggawin.
10: Nagkahan ka ron mga higala ang naga na mipanaw tungod ani sakit nga pagsaka o galit sa blood pressure.
11: Yes.
10: Ang hinungdan ang ilahang dili healthy nga mga lifestyle, ilang mga pagkaon food. Yeah. Og syempre dili proper nga dieta.
11: Yes. Sa ilang junk food.
10: Yes, mga kaon ng mga kuan, mga kaog soft drinks.
11: Kaon ng soft drinks dai.
10: Oh no. Kaon ng kinakaon gila na ko na kanang soft drinks. Pero mga maring, aron nga malikayan kini mga balatian nga pagsaka sa blood pressure, dapat magpabilin nga normal ang imuhang, anyway, ato ang dugo dyan na gina sa'yo pressure. Pero dili kinahanglan ma-pressure.
11: Yes.
10: Kaya kung walay pressure ang imuhang dugo, dili na siya mo calculate. Dili na siya mo daloy sa imo mga kaugatan nga doon na sa imuhang pinakadako nga ugat. Mga maring. So dapat normal ang pagdaloy sa tuang dugo, mga maring. Mag-inom kita og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa sa mga sangkap ni ining grabe kay epektibo nga pangpanormal sa mga blood pressure, kining ahos, mga maring.
11: Ahos?
10: O din ang kanaganing ubano kung nagagkit.
11: Ano sa pag-inglasa ng ahos, maring?
10: Anong garlic.
11: Garlic?
10: Oo. Hard mo kung English, maring. Kay...
11: Itistingan lang tika, maring. Ay, pinakuha ka kabalo.
10: Anong, kami ako, dugay ako sa States.
11: Ang palagi garlic yun?
10: Dugay ko sa States.
11: States, oh.
10: Pero diyan ako sa kuan ako napit, sa...
11: Saan?
10: Hindi ako magsulti, uy, kay... May mo na po na si Edgar nga. Abot, ikaw di hawa ka magsulti.
11: Abot, may si... mong away na sa...
10: May mo na sa dang away, Maring.
11: Ay, kalindi na lang, Maring.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, napayagiingon din ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabi siya pa, Maring, yung sana siya.
11: Healthy body.
10: Kasi na sa disuro mo gato mo ako lingo na niya.
11: Ikaw maring matagaan ko ni mong kanan.
10: Dira matamay ko na. Kining produkto mo makaayon ni mga balatian. Oh.
11: Yes. Makaayon ni sa tanang sakit.
10: Yes.
11: Sama sa diabetes.
10: High blood.
11: High blood. Rayuma.
10: Rayuma.
11: Mayuma.
10: Arthritis.
11: Arthritis goiter.
10: Bugon sa suso ovariansis.
11: Ah. Oh. Ingon anak.
10: Og uban pa nga mga balatian sama ni ining pag pagsaka sa imuhang kuana
11: likido
10: ano lang siya kaya dapat ginasay mo saka Eh, kung di na gininan siya mo sa kabot sa sabot, di na ka mapuslan.
11: Hello, boy, sad.
10: Pangunta na si Kuniloy, kay mahay blood siya na mga yana nga mga istorya.
11: Ay, si Kuniloy, gide-direkso.
10: Oo. Og, siyempre, mga higala, ito ang taga-agpagtagad ko roon. Ang,
11: dili po din mo kagi sa kang Milani, kang Kuniloy, gide-direkso.
10: Kasi nga Milani, si Milani tumulak.
11: Yes.
10: Si Milani Duran siguro
11: na. Duran gani.
10: Oo.
11: Oh, anong kikanila yung man.
10: Kabula ba kaya kasi mga nanay sa'yo parinti?
11: Kisa man?
10: Si Juduran.
11: Ah, si Juduran. Si Marco.
10: Si Juduran.
11: Marco Duran.
10: Parinti sa ni Milani Duran. O kan, ayan po ng parinti.
11: Si Marco.
10: Si Marco Duran. Kaya, napan sila ay, kuhaan napan sila lahi nga mga kuhaan po katong Bang Duran.
11: Buto.
10: Karang kita kuanan sa barang hoy ba?
11: Ay, Bangduran.
10: Bangduran.
11: Bangduran.
10: Diba, kasabahan
11: kita niya. Ikaw na kasama ta kay ikaw may bride.
10: Barangon kitang Milani, ano yung kalakihan niya.
11: Eh, Milani, atik lang to ha, pero atong babo ihas niya ha.
10: Wala, may kaya na siya.
11: Patulawa siya, may diyan si isa ka kilo lang.
10: Isan siguro, isa lang siguro kakuan niya. Isa lang ako, musugot mo, isa kahiwa mo rin. Basta kay siniguro, kaya nga mabuhay has na siya.
11: Oo,
10: ha. Baboy na sa silingan, Maring.
11: Ay, sige lang lang, ikuha. Hiligtan pag yun.
10: O di ba ka, dito nagigan sa palingki. More on cholesterol kay taba kayo, dili siya organic ang ginakaon. Di pa na sa baboy, alas Maring, kaon na sa globe, mais, karlang, uban pa.
11: Organic nila siya.
10: It's a very organic.
11: Baka na sa palingki, Maring, mga lamaw lang siguro ginapakaon, anak, tambok mo kayo.
10: Ilaan siya, Maring. Uy, ganang ginapakaon na ganang mga ginamak na mga feeds, Maring.
11: O, ginamar din na, de, ay.
10: Taas kinansiyo og mga...
11: So,
10: mga acidic content na rin.
11: Na, makakas kita kasi ay may umahon din ang babuya na.
10: Ginjikan pag ina maring o ka na mura kada ko buriki nga kuan. Na si Rins. Kamari na, injikan na ka na mura buriki maring.
11: Buriki? Katawa ko ilay mo mga... Ay,
10: pwede na paminaw na
11: buriki,
10: Maringay. Sus ko, dito ko sa kuan, Maring ba? Sa bugasan, Maring.
11: Oo, ah.
10: Ako, nakakuanan siya ko nga, di ka magtamay-tamay na sa bugasan.
11: Kasi may nakada sa bugasan.
10: Maring na, lingkod-lingkod mo ko sa mga sinako nga bugas.
11: Oo, ah.
10: Nihamis, biya niya akong paano. Sus, nalaan mo na sinako bugas, Maring. Giinjikan mo na na buriki, Maring.
11: Ay! Kalang pang-tister, pang-tister?
10: Pang-tister ba? Niya, isa kilo ang makuha.
11: Ano ba?
10: Muna nga pa, baligyan sa bugas, Maring. Ang 25 kilos, 24 na lang kayo.
11: Ano di ay? Nasod ba niya? Maturo ginadili, ginadasakto by 5?
10: Nasod naman sa buriki. Basta kayo, ano ko ba? Oh! Ano ba
11: nga? Lahit siguro na igaw at mamari.
10: Di, naigaw ang kuwan, Maring. Naigaw itong stress nga tapay.
11: Sige. Dito sa taong tambag, Maring.
10: Okay, tapakan ka niyo, eh.
11: Okay, wala lang kita yung dakong kore sa ni Maring.
10: Asa na mabuti itong istorya, ilahin lang yung kaayot, ha. So, kaagi ni Tuto, ato yung kita kaagpagtagad ka ron, mga Maring.
11: Ato tapakan na, kaya basing na yung tambag, diya, i-comment lang din nyo ang inyong tambag.
10: Daghan mga lalaki, gidba nga ka na ganing... Matawag na to nga, gusto sila makauyab, pero... Di ba sila kauyab kay naagian nila to mga babae, di ba sila gusto?
11: Yes. Kamu na ka mga babae, basta pretty, hongi po na ang ilang piliyon.
10: Sakto, yan na yung mga abs.
11: Dili pareha sa mga silingan.
10: Isa mala yung silingan, i-mention na.
11: Ang silingan, kaya harapan dapat yung silingan niyahan, di... Asawa?
10: Wala, may nakay. Kisa na ko yung mga kinatagay. Kita na ko mga silingan.
11: Ano ba siya? Ano ba nga?
10: Kita na ko
11: yung... Kamu raman. Sharing lang daw, sharing.
10: Nataga na po kung anang istorya, Maring.
11: Ay, nataga
10: ka. Kaya na yung kumpare, pari-edgar ba na siya yung kumpare?
11: Ah.
10: Yan, ato siya sa bahay. Pag-abot, abli ako, ano, tuk-tuk siya, Maring.
11: Ah.
10: Okay, saan na? Mag-abli na, Maring, abli na. Si... Ikaw pa rin na pa rin ni Store. So, nagsabot namin ni Edgar pa remedyo ha kuno.
11: Uy!
10: Diway lang halangay, Maring. Uy, talig ko, gayong ko, Maring.
11: Ay! Sumuti ka na, Maring, din, so?
10: Yes, paguman pa kay remedyo na marisag asin, Maring.
11: Asin lang, ay, ikaw.
10: Nagbaso na noon ko, Maring.
11: Ikaw, Maring, kung gusto mo po, mutuwan mo po ni kadayon. Daliyo, sa mga natin ni Maring, kapag tog na, magkaya kong bukton, Maring.
10: Di naging mabalik ang tanan, Maring. Balis ka, Maring. Hoy, ito matugla yung istorya, oi, da. Ang kaagi ni Toto at Ongwa.
11: Kanabata kong balibo, Mare. Tugna ko na kayo din na pita, ay.
10: Mura kang nasa estates, Mare.
11: Mura kang nasa estates, ano eh.
10: Estates says I'm born. Kung namina ka man karun, Toto, ang mga lamasulti ni Dadaria, ilabay na yung mga kwanoy, magsabi na sa...
11: Yes, ibalik. Asa na mo ilabay? Ing na lang ni?
10: Oo. Amo sa nang hulamon kay Aaron nga...
11: Para maglaray po na yung mga lalaki.
10: Pero Maring, pita tinood, Marino, I tell you the truth.
11: Nothing but the truth.
10: Sala biya tayo mga anak maring.
11: Ano
10: sala man mo gamit ka mga inaanak nga para makagusto ang tao sa imo ha?
11: So, discarte ka niya eh.
10: Discarte niya, ipakita niya mo ang imong pagka-ikaw. Niya, yes. Ipakita niya mo ang imong imong tinuod nga pag-care.
11: Yes. Ang pinakusay ipakita.
10: Tinuod nga ka ng pag, pag-amuma sa kinayahan.
11: Amuma sa... Kasi nga, taga din na, rin na si Toto.
10: Pag-amuma sa kasing-kasing. Anya, ipakita ni mo nga ka ng tiunay, gini mo ang gibati. Bukos, gini ba?
11: So, matog ang kasi mo gibati.
10: Yes, kaya, kana mga babae, makadetect po na silang, ay, giilad naman kuan ang tawanan eh. Gusto naman siya ko ng kuan. Gusto naman siya mo kuan sa kuan batikon. So mali na siya, sala gina siya. To ilabay na to, dito na ibalik na dito sa kuanto.
11: Dito na siya ka, asam na, sa pinyahan.
10: Oh dito.
11: May na lang to, mapunita na ang katuntik harvest.
10: O di ka, pahulam ni mo na sa kuan eh, pahulam ni mo na ang kinit. Kaya, asa kinit, dili na kinahanglan na kuan eh.
11: Ah, dili, kaya baig laki mo po na yahagod.
10: Kuan na siya ka ng... kuan sa kanang duwal na siya.
11: Murang man nasa kanang maligya ka ni kag kuan sa kanang kanang RTW maring.
10: Masa minin sa RTW.
11: Ay, maligya lang atong isputan maring. Maligya naman
10: na maligya siya.
11: Yan ang tanan man nga. Unsa malis?
10: Sige, nangutana, go.
11: Unsa malis siya? Pwede lalaki, pwede mo.
10: Ay, anak di. Ay,
11: anak siya. Unsa ito ba? Unsa man na unisex?
10: Mo ba?
11: Pwede lalaki,
10: pwede mo. Ma'am, pwede wala ko ng uni, ma'am. Ay, kalain, oy, da. Anyway, kung si Toto Maring, ako yung katambag siya, ilabay ganyan na.
11: Ay, ilabay ganyan.
10: Paglabay ni mo, dawato ni mo ang kamaturan, makagusto man si Emma sa imo balik o dili, basta ilabay na siya kay bad na siya.
11: Bad radical.
10: Nabasa na ko lang sa batakang libritang lagom. bawal ka na mga inana kay kuan na siya.
11: Ato. Ng,
10: sugo sa 32 ka mga sugo.
11: Ang mga karoon to, ilabay na to. Kaya hindi ko din na pwede. Mahalag mawadaan ka.
10: Ay po, siyuri pa takaglabay. Uy, basig makitaan sa mga abusaduhon.
11: Anak po.
10: Nga gamiton sa binuang ba?
11: Yes. Basig mo balos po.
10: Mo gani. So ikaw, Isaiah Daria, mura po tayo mong ikatambag.
11: Oo, mga akong itambag. Wala nga po, ilabay na niya.
10: Sa kuwa, uy.
11: Wala nga, ilangan mag-ibaligya niya. Lain ko kayong ibaligya niya. Pero, makakartas niya.
10: Ang ako lang ba, kay katong yung amigo niya na kagusto na po sa iya, ha?
11: Oo, parang i-break balikan, gilutuan ako siya.
10: Gilutuan siya.
11: To, balikin to yung mga amigo.
10: So, kanya mga ikanan lagi, ha?
11: Hadlag mga bungot.
10: Wala siya mga maringan, delikado ko. Nangandoy ka, ana. Mabot yung panahon nga, makuan gyapon mo.
11: Mabali lang gyapon
10: siya. Makuan gyapon ba, mabalik tiyo gyapon
11: pa.
10: So, boy-boy lang ito, eh.
11: Anong gani?
10: Kung makagusto sa tuwa, hala. Kung di, bahala na, eh.
11: Wala. Ano ko may makagwala?
10: Di na lang
11: ka nang... Di lang maka nag-iisa, tagahan mo.
10: Di ta mamugos kay, mabot yung panahon nga, makasugat kita ng gusto punta.
11: Di ba?
10: Di lang magintanan, pildita na mo yung mga panahon nga daog punta.
11: Yes, mo na una-una, ah. Nakaroon, pildita.
10: Huwag ma.
11: Pildita punta.
10: Bunog na kayo sa...
11: Ayaw naman.
10: Wala may ayaw oras, mga maring. Hantod og mapon. Atangi ang ato ang pinaka... Pinaka talaga sa on ng programa. It's a unique program.
11: Yes.
10: Sa tibuok kalibutan. Ang programa nga
11: all around the world.
10: Programa nga wakay makuha ng mga pagtuludan pero
11: yes.
10: Mahupay ang imo ang balatian.
11: Mahupay, oy.
10: Sakto.
11: Ang kato na mga problema din ha. Og maminaw lang yun. Yes. Madungagan.
10: Ay, itog na ka niya, Amari.
11: Itog na ka. Lain na, nalimbawa ito mo na kong balibaw.
10: Mara ka si Auntie Claire today. You looks like Auntie Claire today.
11: Auntie Claire, hi. Kato ni Agi, kaya nalagay nag-ingon. Kaburad akong si Kuan, si Bam Bam.
10: Kato po ni Agi, nainingon sa kaburad. Mali mong kaoban si Luistro. Okay na naman rin, masaka di kainin nga mura kasi si Danya.
11: Tanda.
10: Salamat sa iyong pagtanaw, pagsubaybay, pamampabati, hantod ug mapohon. Ako ni si Maring Inday Erika, Deligwapa, Delimestesa, abang dili makopyasan sa kopyansa. Antigod, may mangunay og siling, ha?
11: Kailan niya hapon yung iyan sa kanan yung panabang kini si Tia Darya. Higong maalang kong kasama sa umba. O no, kinilaw. Kaya ako na bahala ni mo mo tilaw.
10: Umba lang, Mariana o lalito?
11: Inalito, inalito.
10: O kumba po na ni Maring Mariansam.
11: Mariana, mas kami lang ginagman. Ganag po kayo. Daghan kayo.
10: Dami nyo, lamig kayo ng Mariansam.
11: Yes.
10: Daghan kayong salamat o...
11: Thank you for it.
6: Hoy, paminaw pagod, pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
12: Exciting!
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, mag-aduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
18: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubert Kenny, sir. Tagamatanaw.
17: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
21: Para sa dynamis?
20: Para sa turnyo ni misis.
21: Tour?
20: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
21: Sure ka, miss. Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
20: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis ni mo.
21: Sige, sugayon ako na, miss. Ah!
17: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska o sa ka-herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o kahatag o kuso o resistensya.
22: Turbo, wagas, ang lakas.
17: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus, Herbal Soap. Kaya
23: Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding.
1: Headlines. Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle.
2: Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
1: Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
2: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
1: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
1: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may karamay sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas

0: Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na wala siyang nararamdamang anumang kaba o agam-agam hinggil sa takbo ng impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panayam mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubaya niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ang mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst na ang bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dennis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wave. So, ganun tingin ko, ganun din ang gagawin ni Senate bagong sa'yo, President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wave. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede naman ituloy. Kaya nga lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya yun nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ng analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. So, ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at kinampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacañang mga katropa, sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Siya ng Malacañang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pasya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng

0: XFM Mega Manila.
1: Aresto si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo, hindi hadlang ang protected custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Ligarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
4: UP Broadcasting Association pinuna si Senador Lauren Ligarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
2: Live report.
4: Pinuwesto ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Ligarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Ligarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magahin din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado, ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ng proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
4: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng biglaang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Ligarda bilang bagong Senate President pro tempore.
2: X- X- XFM News Nationwide.
3: Inumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomendahan ang pagsampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mamabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, si incumbent Senator C.C. Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din, sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Sal Dico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panfilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
2: XFM News Nationwide.
4: Lumamang ang tambalan ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
2: XFM News Nationwide.
3: Lumabas naman sa survey ng WR numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Riz Ontiveros na nakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan katropa sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
2: Balitang regional.
3: Nay natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
2: Live report.
0: Patay at putol na ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan ito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
4: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug bypass operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Live report.
0: Patay ng isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa Sitio Talaptapa, Barangay Talaptap, Bayan ng Lagastellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Lagastellana PNP. Samantala, kinilala ang mga sospek na sina Eduardo Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe ng Lagastellana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ng insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Carampantana sa dibdib matapos itong magkakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Carampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklara ang dead on arrival si Police Master Sergeant Carampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng Lagastellana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.
3: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sabina kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang pagdalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
2: Breaking news! Breaking news! Balitang Balitang Regional! Regional!
5: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Amblang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
6: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalan PSMS Noel De Mate, residente ng Picoyan, Cotabato at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanyang Baja motorcycle. Agad itong isinugot sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas sa kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Tinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon nitong Mayo 12 ngayong taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating. Sa secondary level, tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93 1.40% rating na kinabibilangan ni Mike Chester Batak at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40%. At Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echagaya, Desiree Dakaka ng PNU, Jane Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makabagal Bugawan at Kathleen Dacuma Verdadero ng ISU Echagaya na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon. Para naman sa bagong lisensyadong guro, ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ngayong outlining ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisabing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
5: Lalaki sa Cebu City, binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexona, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, na tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Birak, Catanduanes.
5: Katropang Buddy, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
3: At tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Ichage, Sabela, ngayon din sa may Kamiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte, habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa may Naiya, Pasay at syempre sa Science Garden sa Quezon City.
5: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, GC sa East ng gabi.
2: Balitang International.
3: Atid po sa atin to ng Santon Gold, Katropa, likas, subok at epektibo. Naipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila pong mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na idiniklarang on-life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
2: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanilang sanggola. Matatanda ang noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, mga katropa.
5: Mga katropa, maaari niyo pabalikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nation.

0: magtamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal
1: Tea. The secret of health.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, makakasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog nga na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat natin mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Huwag pong mahiyang magtanong, huwag pong magkatubili na magpadala ng iyong mga inquiries dito sa atin pong programa. Ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasal na iyong mga katanungan, huwag po ng pangalan po ninyo at address para makanalig siya dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po na rin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa ating pong mga wellness center. Nako, bisitahan nyo po ha, ang mga wellness clinic natin, Doc. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na merong iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan. Marami na kayong nasubukan, ayan, na mga pagamutan at napuntahan. Ano? Pero still, nandyan pa rin yung inyong pong mga tinitiis-tiis na mga sakit. Eh, subukan nyo naman ang mga modalities, mga services na in-offer ng Yes to Health. Bisitahan nyo po ating mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs po natin na mag-a-assist po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat nyong gagawin. At syempre, magbibigay sa inyo ng mga programa na naangkop para sa mabilis na paggaling ng inyo pong mga karamdaman. Marami tayo, Doc, mga services ano, sa ating wellness clinic.
1: Meron tayong mga nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification, especially dun sa mga meron ng mga metabolic disorders.
0: Yan, ako.
1: Hindi na makontrol yung cholesterol, may fatty liver, may hypertension, may diabetes. So, isa sa pinaka the best program sa naturopathy yung cleansing and detox, ano? Isang program na sa bahay mo gagawin, mayroon kang guide, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ito ay pinoprovide na ating mga naturopath sa ating mga Yes to Health Clinic. At kung nais po ninyo yan, pasyalan po ang Yes to Health Clinic, ano, sa bukas, Thursday, nandiyan po ako sa Batangas City. Para sa mga taga dyan sa malapit po sa Batangas City, ano? Yes to Health Batangas, tomorrow meron po tayong consultation schedule.
0: Yun. So mga gusto pong makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie dyan sa Batangas branch po natin. Visit our Batangas branch. Ano? So, sa mga kababayan natin ha, na nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating mga Yes to Health Clinic. Eh narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga bulka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Sa mga kababayan natin dyan na gustong magkape at gusto pang magpaganda ng skin, magpaganda ng mga kasukasuan. Kasi para kasi nyo yung mga joint area po ninyo dyan, ito ang the best na kape para sa inyo. Santone Gold Coffee Mix. Pagkukunan po yan dyan, ang napakayaman ng mga phytonutrients dahil sa mga herb extract. At the same time, Dok, ay meron din yan siyang collagen and glutathione. Mga master antioxidant yan na napakahalaga sa bawat parte ng atin pong pangangatawan. Hindi mo lang na-enjoy yung pagkakape ng Santone Gold Coffee Mix, pati yung benefits niya, Dok, ay talagang sulit na sulit.
1: Mm-hmm. Kasi sa mga Pilipino, talagang malaking bagay ang nakakahigop ng kape. Kaya kung healthy na yung kape na hinihigop mo, ay di mas maganda yung advantage.
0: Ano? Yan.
1: O kaya sadyang ginawa ang Santone Gold Coffee Mix para dun sa mga medyo nagkakaroon na ng mga signs of aging and common health issues regarding, you know, yung medyo tumatanda na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And we have also coffee na nakapagbibigay ang benepisyo doon sa mga buto, yung kalamnan, yung ating premium D3 coffee mix. And meron tayong coffee na maganda sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Maganda rin sa digestion, yung ating Santone Plus coffee mix. So may iba-iba siyang purpose na para mabigyan tayong benepisyo.
0: Yan, ha? Santone Gold Coffee Mix. Mabibili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan. Itong nagagawa, Dok, ng isang klase ng hormones, natatangi na hormones sa atin pong pangangatawan, ha? Tinatawag ito na love hormone. Napaka ano to, interesting na klase ng hormones. Kasi ito ay madalas kailangan na kailangan natin ito. Ano? Walang tao siguro, Dok, na maubuhay na Kumbaga walang love sa kanyang sarili, walang love na namumuo sa kanyang puso. Mm. Ha? Meron at meron talaga yan. Kaya napakahalaga nitong ano, itong love na ito, mga kaibigan. That it's just not a word, ano, kundi merong malalim po ito, ano, na impact sa atin pong kalusugan. Sa kahit sa atin pong physical health, mga kaibigan, ha. So ano nga ba, Doc, itong tinatawag na love hormones at paano po ito nakakatulong ng malaki sa atin pong katawan at maging sa atin pong puso?
1: So ito yung oxytocin, ano? Lately, may mga pag-aaral na ginawa sa oxytocin, mm-hmm, na napakaganda. Kung pagtitinan natin yung benepisyo sa kalusugan. Kasi itong oxytocin, actually hormone ito. Mm-hmm. At neurotransmitter na pinoproduce ng ating hypothalamus, nire-release ito ng ating pituitary gland. So yung hypothalamus nasa deep inside our brain niya, nasa, mm-hmm, middle brain.
0: Oo.
1: So ang oxytocin ay famous yan sa kanyang role na love and bonding hormone. Mm-hmm. Mahalaga yan sa pagbubuntis, ano? Mm-hmm. At saka pag nanganganak isang babae, yung labor contractions, malaki ang papel ng oxytocin para makapanganak ang na maayos ang isang babae. Sa breastfeeding naman, kung kayo nagpapasuso, ito ay napaka-importante din, ano, sa kanyang emotional connection, mm-hmm, trust and social interaction. Pero nakita ng mga scientists na ang oxytocin, hindi lang yan tinatawag na o may tuturing na love chemical.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay may malaking papel sa buong katawan sa pag-regulate ng mga bagay-bagay katulad, mm-hmm, ng stress hormone. Diba? Kapag mataas ang iyong oxytocin, mm-hmm, nakokontrol niya yung stress hormones.
0: Mm-hmm.
1: Yung pamamaga or inflammation, pati yung tibok ng puso natin, blood pressure, emotional health, maging yung ating social behavior. Isa, mm-hmm, rin yan sa nabibenepisyuhan ang oxytocin. Ano? Yung pagtulog ng maayos at yung ating pain na perception kung saan, kung ang katawan natin hanggang gaano niya maitotolerate yung pain, mm-hmm, ano, saka yung balance ng immune system natin. So ganun ka, ano, ganun kaganda yung coverage ng benefit ng trabaho ng ating oxytocin.
0: Mm-hmm. At itong oxytocin na ito, Doc, ha, napakaganda kasi maraming bagay, mga gawain na nakakatulong para maiproduce ng maayos o ma-release naturally itong oxytocin na ito.
1: Since siya isang hormone, ano, may mga pwedeng gawin para ma-stimulate mo yung production niya.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi nandiyan sa katawan natin.
0: Oo.
1: Yan, eh.
0: Normally, pinoproduce siya ng katawan.
1: Pinoproduce talaga ng katawan. Hindi tayo mabubuhay ng walang oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Yung tandaan natin yan. Siguro, kung mabubuhay ka man, parang kang robot.
0: Mm-hmm.
1: Wala kang emosyon. Ayan, na-stimulate ito o nare-release ito kapag meron yung halimbawa, hugging,
0: mm-hmm,
1: or yumayakap tayo. Di ba pag niyakap tayo ng isang tao, parang, mm-hmm, nare-relieve tayo.
0: Tama, Doc.
1: Because ang pagyakap naman ay una, intimate. Pwedeng sa, mm-hmm, mag-asawa, magka-relasyon, pwedeng sa magkaibigan,
0: mm-hmm,
1: sa family member.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit sinong tao, pag niyakap ka, kahit kaaway mo yung makap sa'yo, mm-hmm, parang iba yung pakiramdam, parang nare-relieve ka. No?
0: Tama, Doc.
1: Because hugging can release natural oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon tayo ng comfort and relaxation. Sa touch, o pag... Kaya minsan, yung halimbawa, may namang problema,
0: mm-hmm,
1: or may isang taong stress, depressed. Mm-hmm. Sabi nga na isang pag-aaral, itouch mo lang yung balikat niya, mm-hmm, tapikin mo lang.
0: Gentle touch.
1: Gentle touch, malaking bagay na yun. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Yun yung nakakapag-stimulate yun ng oxytocin. Eye contact.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Minsan, hindi kailangan ng salita . Sabi niya, makuha ka sa tingin.
0: Oo, yan.
1: Eye contact can also stimulate it. Yung positive social interaction,
0: mm-hmm,
1: yung even yung ano, yung mga ina nagpapasuso, mm-hmm, so the connection between yung baby at saka yung nanay, mm-hmm, through breastfeeding is the oxytocin.
0: Sometimes yun yung ano, tumutulong sa pang cope up nila sa stress ng mga, mm-hmm, mother. Itong oxytocin ito, gamit na gamit ito sa kanila.
1: Yeah, oo. Kaya nga actually nakapagpapabata din oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Yung ano, maraming mga trivia diyan,
0: no.
1: So wag lang ma-overload lang tayo pag inubos natin.
0: Mm-hmm.
1: So sexual intimacy, mm-hmm, isa sa mag-asawa, sa mga mag-partners, isa ito sa healthy na gawin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala ginawa ng Diyos na pwede naman manganak ang babae ng walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kung iisipin, di ba, kung reproductive system lang, ano. Pero ba't ginawa ng Diyos yung sexual intercourse na maging legal sa mag-asawa lang,
0: mm-hmm,
1: sa mga legal partners? Kasi meron pala itong positive health impact,
0: mm-hmm,
1: sa lalaki at sa babae.
0: Oo.
1: Yun yung oxytocin. Kaya totoo pala yung sinasabi nilang pag wala ka ng ganun,
0: mm-hmm,
1: umihina daw immune, mm-hmm, system.
0: Dok, yung sabi nila, kapag kulang daw sa dilig, parang iba yung itsura.
1: Nanunuyo. Ah, totoo yun. Oh, totoo yun. Hindi yan sa ano. Yan may mga pag-aaral. Kasi nga, ang bottom line nun, yung oxytocin hormone.
0: Yun na po produce during that activities.
1: Oh. Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag may mga ganong sitwasyon. Mm-hmm. Alam natin yan, yung mga may asawa dyan, may partner. So, it's something that is extraordinary because ang sekreto niyan is that particular hormone, oxytocin.
0: Yung oxytocin na yan.
1: Oh, so, hindi lang doon ah. Ang oxytocin ay hindi lang marirelease through that. Baka sabihin naman ng mga walang partner, lugi naman kami. Okay. Meditation.
0: Mm-hmm.
1: Prayer. Mm-hmm. Singing. O pag-awit. Yung pagtawa. Exercise. At yung paggawa ng kindness.
0: Kabutihan.
1: Kabutihan. Yeah. Yun pala yung mga nagiging way para
0: ma-produce
1: yung oxytocin sa katawan natin. Kaya pala may mga tao na hindi mo maintindihan, pinabigay yung kalahati ng kayamanan sa charity, na yun yung kanilang kasiyahan. Kasi totoo pala yun, based on science, na kapag ikaw ay gumagawa ng something good for the benefit of society, iba yung nagagawa sa'yo.
0: Actually, meron nga ano dyan, Dok, research ng mga dalubasa na nakita nila, givers live longer daw.
1: Totoo. Kaya nga sa ano, it is better to give than to receive, sabi sa Bible.
0: Oo.
1: Diba? So, yun ang ano nun mga katropa. Mm-hmm. So, yung in many ways, oxytocin ay isang biological signal of safety, connection, and healing.
0: Yan.
1: Yan yung ano.
0: So, Doc, ang tanong, paano ba gumagawa itong oxytocin na ito sa ating pong pangangatawan? So, alam natin kung paano siya napoproduce.
1: Mm-mm.
0: So, ano yung paraan niya ng trabaho o functions sa katawan natin na beneficial sa kalusugan ng isang tao?
1: So, ganito yan. Pasimplihin natin. Mm-hmm. Kapag na-release yung oxytocin, nag-a-attach yan sa receptor ng mga organ gaya ng utak, ng ating puso, ng ating mga daluyan ng dugo, yung ating digestive tract, pati yung reproductive organs, saka yung immune cells. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Once na-bind na yung oxytocin doon sa receptor ng ating mga organs na binanggit, tinitrigger niya yung beneficial physiological effects.
0: Mm-hmm.
1: Una, napapakalma yung nerves. Mm-hmm. Alam naman natin, ang dami sakit na nadadala ng tensionadong nervous system.
0: Diba?
1: Tapos yung oxytocin, tinutulungan niya na mag-shift yung katawan natin, yung body natin from fight or flight mode to yung tinatawag na rest and repair, rest and digest mode.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Yun yung ibig sabihin from condition na ang katawan ay parang laging nasa accelerated pace. Isinishift, tinutulungan ng oxytocin na ma-shift ito into relaxation mode.
0: Oh,
1: kasi pag puro na lang tayo flight or flight, para kang laging nakikipag-gera noon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun ang ano ng mga sundalo yung nasa war.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang bilis ng ano nila. Halimbawa, ikaw, batang tingnan, pinadala ka sa gera. Mm-hmm. Pagbalik mo, mukha ka na matanda.
0: Tama doon. Oh.
1: Kasi ang kanilang mode ng body is always fight or flight. Laging mataas yung cortisol, yung hormone nila.
0: Mm-hmm. At itong ano na to, Dok, itong ganitong state of our being ay naano din to, natitrigger din kapag tayo ay stress lagi.
1: Yes.
0: Yung fight or flight mode na yan.
1: Tama, oo. Kahit na ikaw eh, marami pwede mag-ano. Mm-hmm. Marami pwede mag-cause ng ganyang ng state.
0: Oh.
1: Kaya nga, malaking papel ng ano, ng oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi napapakalma niya, nasiship niya, natitrigger niya na mapunta doon sa relaxation mode yung katawan natin.
0: Oo.
1: So, this is why yung oxytocin link yan sa relaxation, emotional stability, mas magandang panunaw, mabilis na paggaling, pagpapababa ng mga inflammatory response ng katawan natin, at pinagaganda niya yung heart rate variability.
0: Yun,
1: na hindi yung lagi na lang na parang hinahabol ka ng multo. May mga ganun eh. Tibok ng puso nila, napakabilis.
0: Tama daw.
1: Oo, yung ganun. So, ang kagandahan yan, yun yung buong ano. So, pag na-reduce yung anxiety mo, kasama na yung blood pressure, may improve, di ba? Maraming magbabago sa'yo. Sa emotional health naman, yung epekto niya, marami din. Pwede kang mas maging mabait, mas maging malambing, mas maging emotionally resilience. Mm-hmm. Tapos yung social connection mo mas okay.
0: Mas stable yung pag-iisip mo.
1: Better yung mood and stability ng mental capacity natin. Mm-hmm. Maganda yung tulog mo. Maganda rin yung immune system function mo.
0: Mm-hmm.
1: Maganda yung panunaw mo. At maganda yung iyong pain regulation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag masyado kang stress, parang sasakit ng katawan.
0: Tama
1: mo. Maintindihan. Di ba? Pero pag
0: parang
1: relax
0: ka. Parang ang dami mong sakit.
1: Yes. Kasi Isang problema lang. Pag talaga iniisip mo na gusto, talagang dami mong nararamdaman.
0: Tama, oo. So, yun sa mga kabayan din. Isa pa ang oxytocin, Doc. It improves our sleep pattern. No? Mm. Yung sleeping rhythm natin, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawa.
1: Now you know. Bakit? Pag hindi makatulog, kailangan... Ito, hindi kalaswana. Mm-hmm. Pag hindi makatulog, yung mag-asawa, nangangalabit, si mister. Pagkatapos, wala na, hilik na.
0: Tulog na.
1: Now I know. Why? Because of the oxytocin release. Nakapagpapaganda siya ng tulog sa gabi. Uh-oh. Now you know. Sa mga mister na hindi makatulog.
0: Technique yan, ha?
1: Technique yan.
0: Kaso pag nakaturbodok, nako. Lagi na lang nangangalabit.
1: Yun lang. Baka lalo hindi makatulog.
0: So in general, mga kababayan, ang oxytocin, nakakatulong siya para ma-improve yung sleep natin. At the same time, yung immune system support, tinutulungan din niya para maging mas malakas ang immune system po natin. Ano? At mas makaiwas to sa mga inflammatory diseases. Karamihan ng mga karamdaman na associated with inflammation ay natutulungan na maiwasan o mabawasan yun sa pangangatawa natin if maganda yung production at yung work ng oxytocin sa atin pong pangangatawan.
1: Yes. At isa sa pinaka-importante dito, yung latest na mga scientific research, kaya nga tinawag na love hormone na oxytocin, hindi lang dahil sa emotional aspect. Ang oxytocin, nakita ng mga research na magandang nagagawa sa puso natin. Yung mga latest discovery, nagpapakita yung oxytocin na may direct influence sa cardiovascular health.
0: Mm-hmm.
1: So, yung oxytocin receptor na nandun sa heart muscle cell, blood vessel, nervous tissue, sa nagkocontrol sa heart rhythm, nagiging mas maganda. At yun, kung may high blood pressure ka, may mga iba't ibang sakit ka na may kinalaman sa puso, natutulungan. Actually, noong 2025, may pag-aaral na na-publish sa Nature Neuroscience na nagpapakita na yung oxytocin, ini-influensyahan niya yung puso natin, yung heart rate variability na maging mas kalmado sa emosyonal na sitwasyon at ma-regulate yung paghinga at iba pang mga basic function ng puso na maging mas normal. Okay? At yung latest na isang pag-aaral, groundbreaking discoveries ito mula sa researchers ng Michigan State University sa Amerika. Mm-hmm. Yung mga scientists sila, nakita na yung oxytocin, ini-stimulate yung repair mechanism ng heart tissue injury, kumi-injury.
0: Mm-hmm.
1: So, na-discover nila na yung oxytocin na-activate yung epicardial cells na mga cells na natatagpuan sa outer layer ng ating puso. Kaya yung cell na yon ay nagtatransform into tinatawag na progenitor cells na capable sa pagbibigay ng opportunity sa new heart muscle cell, blood vessel cells, at repair supporting tissues. So nakita nila na kapag ikaw ay may sakit sa puso, malaki papel ng oxytocin para mas ma-repair yung heart mo, yung cells ng heart mo, na kadalasan ito ay pwedeng nasisira dahilan nga sa stress at iba pang mga factors.
0: Uh-oh.
1: So, although marami pang pag-aaral dyan, pero breakthrough yung kanilang discovery sa Michigan State University. So, kaya kung titingnan natin, napakalaking bagay, kasi pag mababa ang iyong oxytocin, pwede kang may chronic stress. Yung mga taong socially isolated, gusto nila hiwalay sila, pagpaingay, galit sila.
0: Yun na. Tawag dyan, mga loner.
1: Yes, may mga ganyan yung hindi sila nabubuhay ng may kapitbahay, gusto nila talagang
0: mababa ang oxytocin nun.
1: Ay oo, sigurado yun. Tapos yung laging may anxiety, alam nyo, ibig sabihin anxiety, ito yung mga tao na pag nag-isip advance, tapos puro negative. Sa mga bagay-bagay.
0: Masyado mataas yung worries sa isip nila.
1: Yung hindi makatulog ho ng normal, mababa oxytocin yan. Yung merong emotional numbness.
0: Ano ba ibig sabihin niya? Emotional numbness.
1: Parang bato ang puso.
0: Manhid kung tawagin.
1: Ayon yan sa pag-aaral ng mga dalubasa.
0: Meron mga taong ganyan, Doc, na ano?
1: Meron.
0: Yung kumbaga, pusong bato na daw, sabi pa.
1: Maraming ganyan. Sila yung mga taong mahirap i-please.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila nagre-react sa mga... Hindi katulad ng iba na malalambot, ang tawag nila malambot ang puso.
0: Mm-hmm.
1: Pag may umiyak, umiiyak din sila.
0: Pag may tumatawa.
1: Oo,
0: so, kumbaga, sumasabay sila sa...
1: Meron akong kilalang ganun. Pag pag tuwang-tuwa, umiiyak din. Pag merong umiiyak, kahit nakatingin lang siya, umiiyak na din siya. Oh, may mga ganun. Nanood nga lang ng mga clips sa nakakayak, iyak. Anong nangyari sa'yo? Yung napanood ko kasi. Ganun. Kabaliktaran naman yung ano, yung emotional numbness. Mm-hmm. Na parang wala. Walang expression. Mm-hmm. Walang ano.
0: Yeah.
1: Oh, yung increase lagi yung inyong mga inflammation.
0: Nako.
1: Tapos yung mahirap kang kabanding.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mga ganun tao. Tapos yung mayroong mood instability. Parang ngayon okay, maya-maya hindi. Yun daw ang sign ng mababa ang oxytocin sa ating katawan. Tandaan natin ang oxytocin ay hindi naman mahirap itaas.
0: Mm-hmm.
1: Ang daming pagkain. Unang-una sa listahan, magnesium-rich food. Moringa yung isa sa nangunguna. Kasi ang malunggay pala, mayaman din sa magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Isang mineral na nakakatulong para manatiling maayos ang release ng oxytocin sa ating katawan. At marami pang iba, yung mga pumpkin seed, avocado, almond. Yung mga tinatawag nilang mga, may tawag sila doon mga stress reliever na pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng dark chocolate, isa pala yan sa ano, sa nagre-release ng oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Di ba may mga tao na pag kumain silang chokolate, talagang parang bata parang tuwang-tuwa ano pala yun? Scientific that it can actually help release oxytocin in the body. Vitamin C, omega-3 fatty acid, yung mga mayaman sa tryptophan na nakakatulong sa utak natin, yan, yung egg. Ang itlog, very good siya sa ano sa tryptophan that can help facilitate the release of yung oxytocin. And yung mga fermented foods. Kaya pala mga Koreans, may napanood akong vlog na yung mga Koreans daw, kaya sila kumakain ng mga kimchi because they feel happy about it. Because according to study, fermented foods can really help to give influence to our neurotransmitter and emotional regulation, katulad ng oxytocin release.
0: Yun, ha?
1: Sa mga herbal naman, partner, mangustin, marami siyang benepisyo sa ating katawan. Saka yung mga antioxidants, mga green leafy vegetables, are common source of catalyst of oxytocin release in the body.
0: So yan, mga kababayan natin, kung gusto niyong i-elevate yung production ng oxytocin ano, sa inyo pong pangatawan, dahil yun nga, napakinggan natin, nalaman natin kung ano ang mga benepisyo na pwede maitulong nito sa atin, ha? At kung ano rin yung mga downside nito kapag mababa ano, yung level ng oxytocin sa atin pong pangatawan. Ha? So yung mga pagkain na yan, kung nahihirapan man kayong makipag-associate doon sa mga tao na mababa yung oxytocin nila, ano? O dahil nga sabi nila nonchalant daw. Ayan, nonchalant yung mga tao na yun, ano? O bigyan nyo na lang ng mga ano, food na pwedeng makapag-elevate ng oxytocin nila. Malay nyo, pagka naging normal na, Doc, yung oxytocin nila, sila na mismo yung makipag-socialize sa inyo.
1: Ano lang, ha? Kahit holding hands nga lang ito, malaking bagay. Saka alam mo ba, may narinig pang study, yung mga lola daw, na nag-aalaga, lolo, lola, nag-aalaga ng mga apo, mas sumahaba ang buhay nila. Mas nagiging productive yung buhay nila at their, kumbaga sa panahon na sila'y matanda na. Bakit?
0: Ano yun, Doc? Depende pa yan sa apo?
1: Hindi ko lang alam. Pero mas, kasi alam mo kung bakit? Kasi yun daw, ginagawa nilang pag-aalaga sa kanilang mga grandchildren. Nagbibigay, yun ang reason, nagbibigay ito ng mga relaxing hormone, including oxytocin.
0: Yeah.
1: Kasi oxytocin is a bonding hormone.
0: Tama, Doc.
1: Even yung pag-aalaga ng pet, kahit hindi tao, kahit yung mga aso, pusa, nakakatulong sa
0: health.
1: Kasi nga, yung bond na natin sa isang nilalang, even relative natin yan, tao man yan o hayop man yan, can increase the body's ability to produce more relaxation hormone and itong tinatawag nating oxytocin hormone na nagbibigay, parang nagre-revitalize ito ng ating buong sistema. Parang ito yung internal ano daw fountain of youth in the body. Kaya tandaan nyo yun.
0: Alam nyo ba, ha? Fun fact about oxytocin. Ang mga aso, Doc, at humans, they both produce or release oxytocin sa kanilang pangangatawan. Kaya nga yung bond ng ano, 'di ba, sabi nga nila, dog is ano, yung anong tawag diyan? loyal friend humans,
1: ng humans
0: ng mga tao. Kasi nakikreate sila ng bonding during time ng kanilang pagkasama ay napoproduce yung oxytocin na yun. Yun na yun yung nagpapatag ng foundation ng kanila pong bonding.
1: Yes. So, kaya yun yung kagandahan dyan. Ano? At syempre, pagdating sa tamang nutrisyon naman, ang laking bagay po na nagagawa ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa Santon Plus Gold, meron na siya mga sangkap gaya ng mga minerals,
0: mm-hmm.
1: mga antioxidants, mga vitamins, na nakakatulong as catalyst of oxytocin release.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga marami tayong mga kababayan, pag uminom ng Santon Plus Gold, ang isa sa sinasabi nila, Dok, nakatulog ako ng mahimbing for a very long time. Hindi ako nakatulog ng mahimbing. Pero pag inumon daw niya ng Santon Plus Gold, aba, gumanda yung kanyang pagtulog. Ang tanong, may pampatulog po ba yung Santon Plus
0: yun
1: Gold?
0: Nga, oh.
1: Wala akong pampatulog. Yan. Mm-hmm. It happens po na ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na nakakatulong sa pag pagsasaayos ng mismong balanse ng katawan natin,
0: yeah.
1: including itong mga neurotransmitter and hormone na to na nakakapagbigay positibong epekto sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin yun, ha? Santon Go.

0: ano eh, kumbaga kaya niyang baliktarin yung nagagawa na epekto ng mga stress hormones sa atin pong pangangatawan. Kaya niyang hadlangan ano, yung mga bad effects ng mga stress hormones po na yon, ha. Okay, sa mga kabayan natin diyan, kung gusto niyo po ano na pakiramdam ng ano, yung masaya na pakiramdam, ano, bagaman hindi natin igagarantee sa inyo na lagi kayong magiging masaya, ano. Pero at least doc, itong effect niya sa ating pangangatawan, once na ma-maximize natin yung effect nito, ay mas magiging maganda yung well-being po ng isang tao.
1: Tama.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ha, kung gusto po natin na mabinipisyuhan sa amazing na hormones po na ito, mga kababayan, ay pagsamasamahin natin yung ating pong mga nalaman at mga napakinggan dito sa ating pong programa, and it will give us amazing effect sa ating pong health, ano, overall health, mentally, physically. Okay, so mga kababayan natin, kabaring yung mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating pong mga kalidad na mga produkto.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Good morning po. Ano pala natin?
4: I'm Rose.
3: I'm Rose. Yes. So, sa kape pong ininom niya, ano po yung panlasa mo?
4: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Kung magkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at siya collagen.
3: Sa kape pong nakasanayan ninyo sa lasa, ano po yung kaibahan natin kapag po tayo ba?
4: Medyo real yung lasa nito. Taka ano. Doko lang din siya at kabinipit man. So, pasok siya sa panlasa. Masarap yun.
3: Thank you, ma'am.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Southern Gold Live Testimony.
5: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
6: Cardon.
5: Cardon. Si ano pong pangalan sir?
6: Fernando Marquez.
5: Nung hindi pa po kayo uminom ng Southern Plus Gold, ano po yung naramdaman mo sir?
6: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makakarit dahil nang iiha ako na naihilog, ano? Pero nung simukan ko na yan, after one week akong uminom ng capsule na yan, nawala na yung naramdaman ko ngayon.
7: Nawala pa doon po kay high blood niya.
5: Nawala pa yung high blood po. Gano'n po katagal kayo uminom?
6: Mula nung nagpa-tick
5: ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
6: Oo, oh, meron na siya.
5: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
6: Tuloy-tuloy na lang ngayon. Marami pa akong kapsul po eh. Kami dalawa, mag-alagay na lang.
2: Southern Gold Live Testimony. Southern Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
8: Ito po ang binibili ko na kape, kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaya sa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas lang ng uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pala natin?
8: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Southern Plus Coffee Mix.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea sante, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na

mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinos at Doc Algie Bakla.
1: Again, sa maligayang pakikinig ho sa inyong lahat, mga kaibigan.
0: Ang programa pong ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Sa mga kababayan natin, hindi pa nakasubok ng atin pong napaka-powerful at napaka-effective na food supplement. At currently, Doc, ito yung number one na food supplement. Ano? Available sa market ngayon. Ayan, subukan nyo na. Puntahan nyo na po ang pinakamalapit na mga butika para masyadyan sa inyong lugar. Para masubukan nyo yung epekto at yung bisa na may tulong nito sa atin pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas na mga inflammatory diseases sa inyong pong pangangatawan. Yung mga nahihirapan po mag-control ng kanila pong blood pressure and blood sugar. Kaya inuman yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Doc, ilan ba ang recommended dosage mo para sa mga katropa natin dyan?
1: So, 2 to 3 capsules daily before meal. Mm-hmm. Ano? Pag mga regular lang na preventive, pwede na yung 1 capsule 2 times a day. Pero suggestion ko doon sa mga may hypertension, mm-hmm, may mga ano na, existing condition. Mm-hmm. Maganda mag-take isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Mm-hmm. Mga at least 15 to 10 minutes before meals.
0: Ano?
1: Para mas ma-maximize nyo yung beneficyo ng nutrition, mm-hmm, o nutrients coming from ingredients ng Santone Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, ha? Doc, yung iba, marami silang maintenance na iniinom. Mayroon pang sa pukso, mayroon sa presyon, mayroon sa asukal nila, sa dugo nila, may pang sa tuhod. Doc, yung tanong nila, pwede bang idagdag ito, itong mga suplemento natin?
1: Definitely, yes. Kasi ang mga supplement kasi ngayon sa pag-aaral, mm-hmm, ang naiko-contribute ng mga supplement is mas napapabilis yung healing ng isang tao na ginagamot naman ng mga maintenance.
0: Yun, okay.
1: Kumbaga magkaiba kasi sila ng purpose eh. Mm-hmm. Pero hindi sila nagkukontrahan.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang tawag nga dyan, integrative approach eh. Or complementary approach. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung medication nyo, halimbawa, mga may sakit ka sa puso, gumagamit ka ng blood thinner, gumagamit ka ng anti-hypertensive.
0: Mm-hmm.
1: Yun namang supplement na mayroong mga taglay na sustansya na nag-i-establish naman noong condition,
0: mm-hmm,
1: kung bakit nagiging nangangailangan ng gamutan.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kung ang tinatarget ng gamot ay yung dahilan o yung naging bunga,
0: mm-hmm,
1: ng isang cause, ang target naman ng supplement yung cause.
0: Mm-hmm.
1: Preventive naman. Kaya hindi siya magkalaban, magkatulong siya.
0: Yun.
1: At hindi rin magkokontrahan yan. Mm-hmm. Baka po kasi magkontra, walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Maraming tao nagkokontrahan.
0: No.
1: Pero yung mga supplement and ano natin. Although mayroong ilang mga medications na pwedeng mayroong herbal medicine na for example, bibigyan ko yung example, pag nagba-blood thinner ka, hindi, mm-hmm, ka pwedeng mag-take at the same time ng mga katulad ng ginkgo biloba.
0: Mm-hmm.
1: Pero bihira lang. Kasi yung ginkgo biloba at yung blood thinner, almost have the same result.
0: Oh.
1: Parang ang worry nila doon, baka madoble.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun yun. Pero hindi, bihirang-bihira lang yun sa mga herbal medicine. Mm-hmm. Karamihan ng herbal medicine talaga. It works simultaneously with our medications. Mm-hmm. Kasi sustansya po siya.
0: Yun, ha? Yan. Kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok at nag-aalangan, ano? Na sumubok ng atin pong mga produkto because of their current condition at sa mga medications na kanila pong tinitake. You can freely or you can take ano, our products, mga kaibigan. Nothing to worry about it dahil iba naman yung trabaho nito na ginagampanan sa loob ng atin pong pangangatawan at wala siyang mga contraindication dun sa mga medications po natin currently. Okay? At sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Ano po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron po na text dito. Doc, paano po ang pagpapalakas ng ating baga ano po ba sa mga produkto nyo ang dapat kong inumin or pwede kong inumin. 59 years old na po ako. Ron po ito ng Pampanga.
1: Unahin nyo po yung tatlong supplement natin. Yung tinatawag namin dito sa programa na Ultimate Trio. Mm-hmm. Santon Plus Gold. You can take one capsule 3 times a day. Tapos yung Santon Vitsi na acidic vitamin C, 1 capsule 2 times a day. At saka yung premium D3 softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Oh, 1 capsule 2 times a day. Okay na po yun. Ano? Take it every day. Yun po yung pwede makatulong sa sustansya na kailangan ng katawan para patatagin yung baga natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi maraming dahilan ng panghihina ng baga. Eh. Either infection, either oxygen deficiency, di ba? So marami po yan na pwedeng dahilan. So ang baga talaga, kailangan patatagin natin yung kanyang vitality.
0: Yun, o. Oh. So Dok, katropa, ano po ang pwedeng inumin pag namamanhid ang kamay? Arman po ito ng Imos Cavite. Salamat po.
1: Oh, pag namamanhid ang kamay, pacheck, baka mataas ang BP or mataas ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin dahilan yung nerve problem. So, pag mga ganyang kondisyon, bukod sa Santon Plus Gold and yung ating suplemento na sinasabi dito, pwede rin kayo mag-take ng mga supplement gaya ng coenzyme Q10, yung B-vitamins, yung B-complex, and isa sa the best din pag mga ganyang pamamanhid is ginkgo biloba, ginagamit din natin. So, pwede kayo pumunta sa Yes to Health Clinic, may mga supplement tayo doon na pwedeng ibigay sa inyo exactly kung ano yung nararamdaman ninyo. Pwede rin kayong mag-water therapy. O, yung mag-init kayo ng tubig na may herbal, palagalagain nyo yung herbal medicine, pinaka-the best yan, tanglad at pandan. Kasi may mga aromatic essential oil kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Na pag naibabad mo yung kamay mo doon, sa pinaglagaan, titimplahin mo pa naman yun ng konti na hindi siya mainit na nakakapaso. Ano?
0: Yes, oh.
1: Hindi rin maligam-gam. Mainit siya as in mainit.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nakakapaso, ibababad nyo yung kamay nyo doon. At least mga 20 to 30 minutes. Pwedeng once a day, sa gabi bago matulog. Kasi napapaganda noon yung microcirculation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo kung bakit yung mga dulo-dulong bahagi ng katawan natin ang namamanhid. Kasi nandiyan yung, nasa dulo na ng, ano yun eh, nasa dulo na ng circulation natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung, saka yung mga nerve, yung mga peripheral nerves. Ano? So, commonly yan talaga ang nagkakaproblema kapag mababa ang ating circulation rate. Yan ang laging napapansin. So, para pagandahin yung daloy sa ating mga, sa microcirculation mo, eh, mas maganda yung mga hydrotherapy at yung mga nag-i-enhance ng circulation ng mga sustansya gaya ng binabanggit ko kanina.
0: Yun ha. Sa lahat ng mga katropa, kababayan natin dyan na laging namamanhid. Yung iba, parang tinutusok-tusok pa yung palad. Ano? At talampakan po nila. Ayan. Kinakailangan i-boost yung blood flow ha sa iyong pangangatawan para maging ano maganda yung distribution ng oxygen dun sa mga areas na yon na kinakailangan mapuntahan, especially yun nga yung dulo ng atin pong mga ano pangangatawan, yung mga extremities natin, ano, which is nandiyan din yung mga pinakapino na mga ano, mga ugat, mga capillaries. Napakahirap pagka lalo dok pag malapot yung dugo mo, nako. Pahirapan yan, makadaloy doon sa mga pinong ugat na iyon. So, na kailangan maisaayos po yan, mga kaibigan. Okay? Eto, Doc, another inquiry. Hermosa from Cavite po. Tanong ko lang, pwede po ba sa may sakit sa puso ang Santon Plus Gold?
1: Pwede po. Kasi ang Santon Plus Gold, supportive naman niya sa daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: Saka marami po siyang antioxidant, mga phytochemicals na nakapagpapaganda po ng ating daluyan, ano, yung mga blood vessels natin, including yung makalamnan natin. Yung puso, isang kalamnan yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng-pwede po at wala siyang contraindications.
0: Ayan. Ano po ba ang dapat kong inumin? Nahihilo po ako palagi. Tapos, laging nahihina. At nahihirapan po akong maglakad. Salamat po.
1: Ano daw? Nahihirapan
0: maglakad. Oh, nahihina at nahihilo.
1: Nahihilo. So, dapat magpa-check up kasi ang dahilan naman ng mga pagkahilo at panghina, una, pagbaba ng hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil, kumbaga, pag mababa yung dugo mo,
0: mm-hmm,
1: tawag dyan is nagiging anemic ka, mm-hmm, hindi sapat yung capacity ng katawan mo to deliver oxygen and nutrient. Commonly, dahilan ng pagkahilo yon. Yung panghihina naman, obviously, ang katawan ay hindi nakakapag-generate ng sapat na enerhiya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya unang-unang pwedeng ipa-check mo dyan yung dugo.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Hindi ka ba anemic? Hindi ba low blood? Baka naman may iron deficiency ka? Kaya kulang ka sa mga B vitamins o mga antioxidant na pwedeng nagpapatatag ng baga natin at iba pang bahagi ng katawan. So pinaka the best po pag ganyan tapos matagal mo na nararamdaman, always go to your doctor, pa-check. And while doing that, pwede kayo mag-take at mag-maintain ng Santon Plus Gold. Dahil ang Santon Plus Gold is a general nutritional supplement, malaking tulong po sa inyo yun araw-araw.
0: Dok, ako po si Marina S. Vera, 60 years old, female. Tanong ko lang po, ano po sa mga product nyo ang magandang i-take para sa lungs? Salamat po.
1: Santon Plus Gold, Santon BC, and Premium D3. Yan yung pinaka-the best na pwede nyo inumin mula sa produkto po natin.
0: Sa mga weak ang lungs area, laging hinahapo, laging na-trigger yung asthma attack nila.
1: Kasi vitamin C, mayroong vitamin C na ano eh. Pag may asthma ka talaga, vitamin C kailangan mo yan. Kasi allergy po ang asthma. And also, marami ring herbal medicine, mga home remedies, tulad ng, ano ba, kung kaya mong kumain ng sibuyas na, ginagawa namin sa sibuyas, ginagawa namin lang tonic, ano. So, yung sibuyas na isang katamtamang laki na sibuyas, niyayadyad yun ng pino. Tapos lalagyan namin ng 1 to 2 tablespoon of honey, and 1 to 2 tablespoon of katas ng kalamansi or lemon. So pag imimix ng maayos yun, iniinom yun kapag mayroong ano, nararamdaman sa bagay. Ano yun? Because ang onion ay mayaman sa quercetin, mayaman sa mga natural antihistamine. Tapos yung honey ay may antibacterial property. No, napakalaking tulong yan.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin, ha, na ganyan yan ang kondisyon po nila. O yung laging hirapan huminga, ha. Iwasan nyo rin yung mga nakakapag-trigger, mga kaibigan. Especially kung allergies or na-trigger siya ng allergy. Much better. Ilista nyo, ano, yung mga bagay-bagay na nai-intake nyo or nai-encounter ninyo na maaaring nakakapag-trigger ng allergic attack sa inyo pong pangangatawan. Take kayo ng ating pong mga produkto, ha. Especially yung ating pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ang malaki para i-minimize yung allergic attack sa inyo pong pangangatawan. And isaayos yung reaction ng katawan nyo sa response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyong pangangatawan. The more kasi na mas overreactive yung inyong immune system dun sa mga allergens, nako, panay-panay yung atake niyan, ano? Makalanghap ka lang ng matapang na kemikal, may makain ka na hindi familiar yung immune system mo doon. So, na-trigger ka agad yung allergic reaction sa iyong pong pangangatawan. Eh? So, nakakatulong ng malaki yung Ultimate Trio para maisaayos yan. Eh? Para ma-modulate yung immune system mo at the same time, patalinuhin yung mga cellula. No? Kung saan yun sila yung nagre-response dun sa mga allergens na nakapasok sa inyo pong pangangatawan. Okay? Ito, Doc, another inquiry. Ano po ang pwede sa aking makati at mabalakubak na ulo, buhok? Si Banji po ito ng Antipolo. Salamat po.
1: Kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, maganda yun. Ipahid sa anit.
0: Yan.
1: Kasi mga essential oil na meron siyang mga antifungal property. Eh, maganda po yun, na ilagay dun sa inyong balakuba.
0: Sa anit. Sa mga kababayan natin dyan. Yung ano natin, Doc, Santon Plus Herbal Soap, ilalo na pag sobrang kate ng scalp area, pwede nyong gently massage din yan, mga kaibigan. Ano? O gamitin nyo pang banlaw dyan, pang sabon, ha? And then, patakan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil po natin. And then, iwas kayo dun sa mga ano, sa nakakapag-trigger ng ano na yan, ng pangangati ng ulo at mga dandruff, ano. Na-observe po dyan, Doc, yung mga ano eh, mga mahilig sa itlog. Minsan natitrigger doon. Minsan naman sa mga mamantika, minantikaan ng mga pagkain.
1: Kung fungal infection, fungal overgrowth, yung mga taong aktibo na laging pinagpapawisan, ayan, yun yung mga tinatama. Tapos hindi kayo naliligo araw-araw. Laging mapawis yung ulo ninyo. Maalikabok. So, nagkakaroon ng fungal overgrowth. Minsan naman, yung iba, nagkakaroon ng irritation yung scalp nila. Diba, kung magamit sila matatapang ng mga panlagay sa buhok, na-irritate yung scalp. So, nag-flake yung scalp nila. So, yun yung dahilan ng parang balakubak. So, yun po yun, ha? So, para maiwasan yung pagkakamot, yan, maganda yung Santon Plus Herbal Oil. Mm-hmm. Ilalagay nyo lang yung sa adit ninyo, yun, may counter-irritant na yun na, ano, naka, na content para hindi na kayo masyado magkamot kasi umiinit yun eh.
0: Oo.
1: Nagiging presko yung pakiramdam ng scalp natin.
0: Mm-hmm. So, Doc, ang pagtake po ba ng Santon Vitamin C ay araw-araw o meron pong limit?
1: Actually, pwede mo siyang gawing araw-araw. Ang vitamin C kasi ay isang supplement na pwede mong inumin araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kasi ito ang pinakang pangunahing kailangan sustansya pagdating sa vitamina. Kasi nga, ito'y water soluble. Ibig sabihin, kapag ito ay sabihin na natin na pasobra-inom mo, ipina-flush lang ito ng katawan natin. Kaya isa sa sustansya at suplemento na talagang kailangan mong araw-arawin.
0: Mm-hmm.
1: Without any worry. Ang hindi lang natin sinasuggest na araw-araw, yung mga calcium supplement.
0: Yeah, no.
1: Common doctors nagbibigay ng supplement na calcium at least 2 months. Then after 2 months, pinagpapahinga nila.
0: Uh-oh.
1: Pero vitamin C, walang issue. Pagdating sa vitamin C.
0: Dapat nga araw-araw talaga yung inumin. Especially kung alam mo sa sarili mo na yung mga kinakain mo, kulang na kulang sila or halos wala silang content na vitamin C.
1: Tsaka walang contraindication at sino ba nag-overdose ng vitamin C? Walang-wala. Yung iba nga nagpapa-inject pa ng vitamin C IV. Pero yung mga oral vitamin C, commonly yan mga 1 or 2 capsules a day. Yung iba nga 1 capsule a day. So it can be taken every day without any risk. So wag kayong mag-alala kasi isa yan sa pangunahing na need natin every day.
0: Mm-hmm. Oo. Hello, Doc. Doc, pwede po bang pagsabayin ang Santon Plus Gold at Premium D3? Lilia po ito ng Villasis, Pangasinan. Nakakapagpababa din po ba ito ng kolesterol? Salamat po.
1: Pwede naman pagsabayin. Kaya lang kadalasan ginagawa namin yung Santon Plus Gold before meal, yung Premium D3 kasi oil-based siya.
0: Oo.
1: Ay with meal or after meal.
0: After meal, yes.
1: Kasi siya ay oil-based. Mm-hmm. Ang mga oil-based supplement, mga water-soluble vitamins, it need to be together with fat.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Commonly, ang fat naman, nandun niya sa pagkain natin eh.
0: Tama daw.
1: Sa regular meal natin. Ganun po yun. Pero kung alam mo, nainom nyo ng kasabay na Santon Plus Gold, wala naman ako nakikitang komplikasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yun.
0: How about sa cholesterol daw, Doc?
1: Yes, yun ang target talaga ng premium D3, yung mga essential fatty acid. Any product with VCO, with moringa seed oil, ang purpose po nun is to help our metabolism, especially yung management ng ating fats and cholesterol in the body.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwede siyang i-take. For example, meron kayong mataas na cholesterol. Kasi multi-purpose kasi yung vitamin, yung tawag dito yung premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siya sa immune system, pwede siya sa bones and muscle, pwede siya sa circulation, pwede rin siya sa fat metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya malaking bagay po yan.
0: Ayan, ha? Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ako po si Nanay Enriquita. Tanong ko lang po kung pwede akong magpa-acupuncture. Nangangalay po lagi ang binti at pa ako. 87 years old na po ako. Tanong ko na din kung anong araw po kayo nagki-clinic. Salamat po.
1: Pwede po kayo magpa-acupuncture. Sa Batangas City po. Saan pa si Nanay Enriquita?
0: Hindi ko lang alam.
1: Ano po, every Thursday, tomorrow, nandyan po ako sa Batangas City.
0: Batangas, yan.
1: Oo. At sa inyong edad, pwede kayo magpa-acupuncture.
0: Sa QC, I think araw-araw doon, meron tayong naka-duty na pwedeng mag process ng
1: Pwede doon, kung acupuncture ang hinahanap din niya at ibang therapy, pwede siya ng Sunday, Tuesday, and Thursday to Friday.
0: Ayun.
1: Except Monday and Wednesday.
0: Okay. So, yan na. Sa mga kababayan na gusto pong magpa-undergo ng services natin na ito. Ayan. Bisitahan nyo po ating mga Yes to Health Wellness Center at hanapin ang ating pong mga duty na consultants. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe.
1: Salamat sa ating pong mga kaibigan, mga katropang taga-subaybay. Sana po'y nakapag-iwan tayo ng isang makabuluhang talakayan na ating magagamit kung kailangan ho natin nito mga information na to para tayo maging always healthy. Thank you very much for listening. See you again tomorrow. Ito po ang Bantay Kalusugan, Doc Aldi Bakla mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kaabangan natin dyan, mga katropata. Lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. Kaya na rin, sa lahat po ng tumatangkilik ha, ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga gustong sumubok po nito ha, yan po ay available sa lahat ng mga pharmacies, mga drugstores, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Puntahan nyo po at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga katropa, mga kaibigan. Sa ngalan po ni Dr. Rimilito, ay atin pong CEO, ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago.
5: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
6: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mega Manila.
1: Ang oras ay 1:37 ng hapon.
0: X-Rated sa XFM.

Magandang hapon mga katropa. Dito na ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, sa jowa ng Metro at Mega Manila. Ang katropa nyo na handang makinig at magichismis sa inyo dito sa X-Rated. Linggo hanggang Biyernes tuwing alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon. At lahat mga katropa ay gagawin at pag-uusapan natin dito sa X-Rated. Magkukwentuhan tayo, magtatawanan at pwede rin nating pag-usapan ang iyong pag-ibig at buhay. Kasi dito sa X-Rated, wala tayong filter at wala tayong kaarte-arte. Magkukwentuhan lang tayo at maghaharutan. Kaya naman kung ikaw ay nakabake, naglalaba, nasa biyahe o nagmumuni-muni lang sa kwarto mo, ano pang inaantay mo? Halika na dito at samahan mo na ako. Huwag ka mag-alala, hindi ako mangi-istorbo. Makikigulo lang ako sa love life mo. Dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5, Mega Manila. Exciting! Ayan. Happy Wednesday afternoon, mga katropa! Babatiin ko muna mga katropa natin na nakatutok at nanonood sa ating live. Ayan, si Marvin, si Dino Perez, si Ryan, si Jarvis, si Jepoy, si katropang Isidro, si Carcy, na talaga naman pinakaunang viewer natin yan. Si R. Christian Roda. Ayan, magandang hapon sa inyo mga katropa. At syempre, babatiin ko rin ang aking tropa. Ayan, si John Del Rosario, si Captain John. Ayan, at binabati ko rin si Josh. Ayan, magandang hapon sa inyo mga katropa. Ayan, meron tanong dito si Jerry Bong. Ang sabi niya, paano mag-move on? Alam niyo mga katropa, alam naman natin na talaga naman, pagkagaling ka sa breakup, napakahirap talagang mag-move on. Di ba? Kaya ngayong iba dyan, nagre-relapse pa, lalo na kapag ka alas 10 ng gabi, ang daming nagre-relapse pagka ganyang oras eh. May iba naman talagang ano pa eh, namimiss pa talaga, laging namimiss, may namimiss pa talaga palagi. Alam nyo mga katropa, ang first step sa pag-move on is acceptance. Ayan, lagi kong tinuturo yan kapag may nagtatanong kung paano mag-move on. Acceptance muna, tanggapin mo lahat. Alam natin na masakit sa ngayon. Pero ayun, tanggapin mo lahat and then next is delete and block. Diba? Burahin mo na yung mga bagay na magpapaalala sa'yo or yung mga kung ano man mga regalo niya, ganyan, itapon mo na yan, diba? Para wala ka nang nakikita pa na nagpapaalala sa'yo sa kanya. And then, sunod noon, mga katropa,

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
1: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulayagi ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mag-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jaya Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya dako ko siya itatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa takaw.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw tanin nyo. Dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3. Ang bago.
7: Hey, si Alvin. Biker nga si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist. Premium kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o nasubawa.
6: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari. Sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho. Pero bisag kapoy, always agya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kayo ng yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting yun kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:47 in the afternoon. Mga katropang oras, setod sa inyo ng Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pampaligon sa inyong immune system. Labi na sa mga katropa nato din ang hina nag-immune system. Huwag dali na mataptan o sakit. Make sure to choose the right partner sa inyong daily routine. Ang Sandown Vitamin C, usa ka alkaline base, non-acidic ascorbic acid, dili lang gamagikan sa oranges, apan gamagikan po sa mangustin mga katropa mo. Nang kumamili mo sa inyong partner sa matag-adlaw, sa pakigbatok, sa hagit, sa kinabuhi, well, make sure to choose the right one. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. May sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagwa lang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lalaki ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Ayan na po ng laing sugilanon, suwet tampo sa atong programang X-Rated sa ato ang istasyon sa XFM. Sa Tibuk, Visayas, Mindanao, maing hapon kaninyong tanan. Ang ato ang hisgutanan o taga ang pagtagad nga suwat tampo karon kining usa ka babae nga taga gihulngan o ginhulngan kining maong tampo karon ato ning giuluhan og second chance mga katropa sugod na ang X-rated drama.

DJ RC. Palihog lang. Please. Hangyo. Tagualang ko. Tawga sa pangalang Lean Joy. 26 anyos na ko. Ninyo og may mga anak. Kining akong syukilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa nagpalibog din sa akong desisyon. Kung unsa ang akong tumanon. Ang akong utok o ang akong kasing-kasing. Aron gani niyo masabtan ang tanan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-rated trauma.

0: Happy anniversary, Lin Chui.
1: Happy anniversary, Sab Ni Mojong.
0: I will always love you till the end of my life.
1: Ingon man sa pako, Jomar. Og bisag hangtod pa sa laing kaliputan. Kung tugutan man, higugmaon ko kihapon ikaw.
0: Wow. Lin Chui.

0: Joy. Ligon, gikay inyong relasyon ni Jomar.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Nindutan ninyo, uy.
1: Tungod kay tinud-an na yung minagminahalay.
0: Ako? Wag yun, magdugay na ako.
1: Saon? Tigri masab kay ka.
0: Ambutoy. Bitaw na ako, eh. Di man gi ko pa utang.
1: Mao nang usba na imong kinaiya diha. Aron sa ingon, dunay magdugay ni mong uyab.
0: Maulag gi, uy. Hi. Idol gi kay tika day.
1: Ikaw gyud.

0: ko ba? Dunta naman ko sa inyong kasuod ni Bob.
1: Jom!
0: Sikit ba kayo na siya ni mo? Oh, magkisulti ni mo, pwede sikita yun.
1: Naunsaman ka, oy! Nagselos ka ni Bob?
0: Kumayong ko ko.
1: Jom!
0: Huwag ko makumidya, ha? Lahi naman, good. Lahi na gusto kong bananaw. Oh, mura ba doon ay...
1: Jom! Ayaw gyo'y pag-iyon ni Ana. Naunsa ka man taon, oy! Nakibaho piya kag-unsa ti kakamahal, ha? Ogwa ko'y pangitaon nga lain tungod kay ikaw lang ang akong mahalon. Nalimot ka na ba day, Ana?
0: Oo, man.
1: Oo, naaraman day na. Nga na mag-ingon, Ana, man ka. Ano ko tao magselos ka man, Anang Bob? Nga kababata, bianan na ako. Sila si Sonia. Markada na mi ana nila, sukad pagit sa una. Maong ayaw in taon pag-ingon, Ana.
2: Yan nalang kung umuupad all ni mo eh. Ninjoy!
1: Bob!
2: Lisod na kayo kung ako lang kunyang hinungdan sa iyong panag-away. Ulit kayo nalang good ko. Mausugod ka ron. Mo distansya nalang good ko ni mo.
1: Laina ni mo, Bob, oy. Mura mang kagdi-amigo.
2: Huwag ko malimot, Ana. Pero lisod mo kay good. Maglit kayo nalang good ko ni mo. Kibahubiya ka. Maong sabta na lang ko, ha? Pero, ayaw ka bala ka. Naaralagi ko ni mo sa mong luyo. Bisag unsay may tabo. Okay?
1: Bob...

0: Kung kinsa niya ang magselos, kunuhay. Pero mauday ni ang nagbisyo.
1: Sonia, ang sabot pa'y pasabot.
0: Kibuang ka lang ni Jom.
1: Unsa? Unsa kibuang?
0: Paminaw ha. Nakitaan ko siya nga doon ay kuyog na lain.
1: Unsa?
0: Sonia, ayaw rin ko kumidyahe o ginana? Na, tinuod lagi na akong kisulti ni Mulin. Wa ko mamakak ni mo eh. O kano magbakak man sab ko ni mo nga amiga biya ta? Friendship biya ta? Natural nga sultian di kas ako ang hibawan. Paminaw ha, kay sultian kiti kasatanan.
2: Mura ko og nahugno sa akong gilingkuran. DJ RC. Sa mga gisulti ni Sonia na ako din eh. Pero dili man sab mahimo nga mamakak ang akong suod nga amiga. Wala ko dahayon gisultihan si Jom sa akong nasairan. Ako pa una siya nga gipanidaan. Kay gusto ko aduna ko'y ebidensya. Gusto kong mapamatud-an kung unsa man ang gipangsulti ni Sonia din hinako. Bahin kay Jom. Apan, ang akong ginikanan. Ang gusto nila, buwaganan ako si Jom. Mao kini ang nahitapo.

0: Sir Mar, ego ka lang sa paghilak. Ha? Magloom. Enjoy. Antuson ang imong hibawan bahin sa imong uyab. Usa?
1: Pa, sakto ang imong amahan, Linjoy. Nganong dili magina nimo buwagan ang tawhana?
0: Naibawaan na lang nimo. Nya, ayaw na pagpagkamartir.
1: Oo, oh, naidaghang lalaki di ha. Ayaw pag-antos anang tawhana.
2: Oo, paminagkasulti, ma. Pa, nangita pa kong timing kung kanos ako magkasulti niya.

0: Melody nga mi-text si mo dag I love you. I love you day, ha? Tubag! Kinsa lang Melody?
1: Oy.
0: Tubag ako.
1: Okay. Tubag gunti ka. Ako uyab.
0: Unsa?
1: Sorry, Lynn. Lihulinga ko raman na. Hindi mo na seryoso. Lihulinga ko lang ko. Saong, unang-unahon mong kayo mo. Sakyan ako. Pero Lynn, tuhoy ko. Lihulinga ko rin ginan ako. Huwag ikaw nga akong piliyon, Lynn. Ikaw may akong gimahal. Mong... Ayaw pagpadaan ng limuhan. Muna ito man eh, ikaw may akong gimahal. Aba? Sorry kayo. Sorry kayo.
0: Joe!

0: human ako makita si Jomar nga dunay kaagpay nga babae, no? Abini mo? Nawagtanga nga ko ang bilip niya. Nawagtanga nga kong taas nga pagtanaw niya.
1: Sunya?
0: Day, dili siya kasaligan nga pagkalalaki.
1: Sonia, napuhad lang to niya tungod kay una-unahon man ang babae. Mauhingi patulan. Pero kay bahaw ko, love pagid ko ni Jomar. Love.

0: Jomar, apa kasal na lang ta?
1: Lynn, nakibaw ka yun nga. Di pa pwede. Tugkewa pa mahuman ang akong isuon nga akong ipa-eskwela.
0: Ay, gusto mo gana ko masiguro. Gusto kong mahiusan na ta sa kaminyoon. Mau magbinyon na ta.
1: Lynn, please. Sabta ko. Sabta ko. Ano na langgot? Kung mahusay na ning tanan?
0: Jomar.

0: mo ka?
1: Angay ba kung malipay sa imong kibuhat?
0: Nga nung le?
1: Mautahan na pa yun, Eka? Nga nung nanguyap ka ni Sonia?
0: Usa?
1: Abi, kiwa naman mo tagad si Sonia na ako. Karoon nagpahimus ka sa higayon. Nanguyap ka niya. Pagkakagnaw, maong magbuwag ta! Magbuwag!

akong problema karon ni GRC. Kay nagigbuwag na unta ko ni Jom. Ni Jomar. Hugot na unta ang akong desisyon, pero abtanog isa ka buwan og kapin sa akong pakigbuwag niya. Nakigbalik na pud si Jomar.

saad na magbag-o na siya. Diyan ta katambagan dayoy. Og dini DJRC naglibog na og maayong akong hunahuna. Kaysa tinuod lang napakoy gugma ni Jomar. Og nga ako mga pangutana maokini. Unsa may akong buhaton, angay bang hatagay na ako siya og chance? No! Ayaw na. Ang akong kasing-kasing gusto makigbalik, pero ang akong utok, ang akong huna-huna DJ, dili. Dili na ko. Unsay akong buhaton, magbag-o na kasiya. Si Sonia, wala naman mo paduol na ako tungod lang kay Jomar. Ang akong suod nga amiga, nagpalayo din hinako. Tungod sa among relasyon ni Jomar nga buwag balik. Bisan pa man nga kapila na kong giilad ni Jomar. Unsa may angay na kong himuon, DJ. Aron mabalik ang among kasuod ni Sonia. Palihog. Tampagi ko. Inyong magtatampo. Linjoy.

0: ng kanta para ni Muday. Dahil enjoy. Tuntong agugma. Ay, klaro dahil. Murag dili ko ready tambagan ka kay base niya mayoyo. Online pangasaba ka sa akin. Sa mga suking tigpaminaw na to, nga naka-standby din ha, oo, anong masasabi niyo? Oh, rage bait man ay mo, uy. Kanang imod sa kong ipasuko karong adlawa, Dailin Joy. Sabak ka niya, Jumar, uy. Naguya-buya doon siya glain kay ikalingawan na doon. Kapuya, ano inyong suwat sugilan? May nalang ikuha ko'y high blood kaya kung naapawaan na ron. Masapot na kong sugod. Ibtun ko mag-inita ng saksakan dili sa mong booth. Sure na gid ka, Ana Linjoy. Sure na gid ka nga nahigugma pag ibayon. Ano mo'y mga katropa? Kung sa mag-ipilion ni Muday, yan ang pangutali, piliin ba niya utok, ay kasing-kasing o yung huna-huna, ay kasing-kasing huna-huna. Depende dahi, bahala na ka. Uy, nani nga suwat, no? Ako makarelate, magkuhani ko sa unay nani, masag ko. Pero never again, uy. Open na itong linya, ha? 0995-994-6868. Dati caller sa Pikes Linya, may hapon. Hello po. Oh, hello. Hello?
1: Wala ko kasunod sa on air. Ako na, ang ill na. Hi, Daddy Rina.
0: Oh. Kana. Sabi energy sa kong kumari, uy. Kumusta man ka, Karwan? Kumusta man ka? Nakadungog ka? Nakadungog ra ka?
1: Nakadungog ka? Ayaw, manito pa ako nga dyan. Sikat pa manigani na pag-program ni mga
0: SD. Ya, karon kay isapot man ko.
1: Di na mag-aagap. Uy, ina na ginawin mo pa. Tuntong, hugma.
0: Anong malibog pa man? Ako ha, nganong maglibog mo og... Ay! Sige, tambagin na lang niya, di Amads. Kaya ako'y makatambag, diligid di pwede. Masakitan din siya ako.
1: Para ni mo, Linjoy, disad ko kabasol ni mo kay kinilaging gugma nga. Anong gugma? Atay ba niya? Palihog na ko niya, pliana. Si Kuanana ang nagkanta, si Besra. Ang kani manggod, ang kung mapataka lagsod, pero suway ko na dahil nga makikrelasyon ka uglain niya. Kanang mabakasyon ka layo ba? Kabalaw ka kung gugma ang makapasakit, gugma lasad ang tambal. Pero parang ako, di na kumuata kung chance anong si Jun Maroike. Palikiro man, oy. Kung yun siya nakakumakasal mo, kasi kaghilak. Basig, dili na gugma imuaga lang, nagkakay basig. Dako kayo na siya bukton. Andam mo sapnay. Pero para na ako, nabili ta mabuhi sa dak. Sinanglan, mabuhi ta na. Igumaon ta, mahalong panggaon, hangtod sa hangtod. Ayaw na siya gawa sa ulo. Pero ayaw ko umuinon nga. Ayaw na kay gugma pag isang maglain.
0: Oo, ayaw. Wala man talagang hindi rin ayaw nagsunog gugma. Okay lang man ang gugma, oy.
1: Okay lang na, oy. Kay kung sa primero, kay swerte. Basin sa ikaduha, swerte na ka.
0: Oo, basi sa primero, ilaron ka. Ay. Sa kaduha.
1: Sa surod, kita na sa'yo makailan.
0: O, ana lang.
1: Ay, ana lang.
0: Ana lang.
1: Sa Goldman di atay.
0: Bitaw, oy. Kaya nang puryabuyag, isad po siya si Linjoy. Dito palang daan, amot lang, oy, ako, kay kung ako lagi makasugod ron, ani ron, di igir ni.
1: Isa problem, ana, chinito, kay kuan manggod ang gugma, oy, amot. Nakabuang.
0: Abi ninyo, ako ha, I don't know kung mo-agree mo sa ako ha, pero kani manggod, inane ni siya ha, mo ginang-ginaingon ginatong tagaan na itong pagtagad ang atong kaugalingon most of the time. Atong ibutang atong kaugalingon.
1: Atong kaugalingon kay Wayne ay gugma na ito.
0: Aside from that nga, naimot akong Amerika. Oh, pero unya na lang ko butang bag. Oh, sige, unya na lang. Oh, tama. Okay. Salamat ka ayo man. Salamat ka ayo ako ang suking tigpaminaw diha karon sa Dalaget sa Miss M. Pinakalami diha nga kuan listener na ko. Miss M, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: Grabe gini ako kumari. Hello, maing hapon! Oh, sige na. Suod na, oy. Suod na ba? Zenaida, all the way from XFM 102.0 XFM Cotabato. Tama ko, no?
2: Tama.
0: O sa may matambag din mo kay Ling Joy, kaya ako gisapot man ko ni Ling Joy. Tambagi sa ninyo.
2: Ako lagi ko naglagot kung anong murag balay nga sulod gawas.
0: Sige, hala ka sa video, Zenaida.
2: Sirado o gabri.
0: Kana, birahe.
2: Kaya kung ako ang inganak anang bulagan, di na yun ko mapingbalik din. Di kay mo balik man yun na binuangan man yun na tanawang tabo sa kailin yun. Binuangan siya.
0: Mm-hmm.
2: Dagan kayong lalaki, dili lang isa.
0: Mm-hmm.
2: Kung ako pa na siya, uto kang gamiton.
0: Da, dili, kana.
2: Dili kasing-kasing. Kung kasing-kasing imong gamiton, mabuang yun tagsamot.
0: Mo na. Mo na giyo nga. Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ana ba?
2: Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan kung wala kang tiyaga?
0: Oo.
2: Kailangan, maghanap ka talaga ng magpahal sa'yo na hindi lang yan.
0: Ay, nako. Sabi ni mo, Zenaida, no? Nikulot og samot akong buhok.
3: Ayaw!
0: Sa kastas.
2: Ayaw din si kay. Ito gusto nga magpangit ka tungod lang sa problema. Gusto na ako, guwapa ka, perme.
0: Salamat kay Mas. Sabi niyo mo kaning, muna yung makapaguwang na ako.
2: Basta,
0: kaning...
2: basta mo tamag o guwapa. Basta mo yung ano, guwapa, kumari yun lang.
3: Ayaw!
0: Oh, kumari na ako, basta mo yung guwapa, Mas, dahil na ako na. Pero bitaw,
2: oi. Kanto kong taman hapon, DJ. XFM ko tabato lang, may balag nag-music.
0: Ah, salamat ka, ayaw nga niya. Madungan, beta ka nga magtawag po sa programa sa ako ang Mads nga si Mads Cinderella Bayaay.
2: Baby, yun, pinahulat yun na ako na taman. Taman ko alas 12, magpalit yung Gog Sandon Plus.
0: Wow. Hala, oi.
2: Wala yung akong gabi, basta ang gabi inasin. Mulat yung ko kay DJ Cinderella.
0: No. Kadahan kay Kuan na, eh, malipay man sadmian ng mga taga XFM, oi. Pero una, tabalik ta kay Kuan, bi kay Lin Joy.
2: Dagan paminaw doon sa inyo ha, DJ. Basta nahanak ka, tanawon ka man sa akong silingan sa Facebook.
0: Oi, grabe sa taan ni, magpagwapa na lang yung Kuan ni everyday, ay, mauwaw sa ta.
2: Oi, sila nga.
0: Oh.
2: Lami pa'y busis. Lami pa'y lawas.
3: Ay!
2: Wala na'y na dili.
0: Grabe na! Ana bitaw. Ana siya. Ana siya dili. Unsa man o yung buhaton. Nakay, iya pa din. Iya
2: wala na'y ako matambag sa kay Tayaha DJ nga. Ang iyang piliyon, iyang utok. Dili kasing-kasing.
0: Bitaw.
2: Kay mangita na siyang lain. Ayaw lang itong si Jumar.
0: Sayang lang siya sa ihang kagwapa niya. Gwapa ka, Mads Lin Joy.
2: Salamat, DJ.
0: Salamat ka, tropang Zenaida. All the way from XFM, Cotabato 102.1. Katropa mo!
1: Exciting!
3: Exciting!
0: Hello, Jordan. Hello, Mark John. Hello, Gino. Ayan. Mawala man ang akong tingog, di lang ako ang kalamion. O kagwapa. Magpabilian dyan na, bahala. Uy, nata isa ka-caller. Uy, napag... hello, may nga hapon. Ogma na lang.
4: Hello.
0: Oh, kinsa man ni.
4: Tingog na. Ayel po, Tagom. XFM Tagom.
0: Alo, sa taga Tagom.
4: Tagom, Tagom.
0: Uy, di arap ako na minyo sa una do.
4: Dari, lagi ka nasakitan. Tingin ka balik-balik. Eh, wala na lang. Uy, anak ka.
0: Tagay kong higayon niya. Ipagawas ka ng gibati, Cornel.
4: Ayaw, Didi.
0: Gusto
4: na
0: lang.
4: Wala
0: na lang
4: pagdarisa. Ang lang makalit, Didi.
0: Dali ko hikalimta ng mga panahon nga. Di ako na tagamtaman nga. Bitaw Arnel, oy, may hapon diya sa taga-Tagum, oy.
4: May hapon.
0: Oo, kira mo din na, init mo diha panahon ron?
4: Ulan-ulan sa Mindanao, tigi.
0: Halo, oy, kalami, diya, ay, ganahan sa tanang ulan-ulan, oy.
4: Dati ang pagyo, mangkot.
0: Ay, nari bagyo di ay?
4: Oo, nari bagyo, nari sa Mindanao, eh. Wala dyan sa Dayas, nari sa Mindanao.
0: Ah, mao ba? Nan, kumusta na ka kung mamagpaparo nito sa Kuan, North Cotabato?
4: Anyway. North Cotabato daw, init daw, dito nga, part food.
0: Ah, init dito?
4: Oo,
0: sige. Anyway.
4: Nari lang sa amua.
0: Da, banda, medyo ka ng bugno-bugno ang panahon kay nag-uwan-uwan.
4: Sige, watay kagako sa ni DJ. Nagsige na ang tagpuan.
0: Noong sabang ka, uy. Wala kagag... Wala din na mugahi?
4: Ah, migahi. Yan, iprawkay kagako ba?
0: Ah. Muna lisod ba ya, Jude Arnel? Kailang ba tiyo na ka sa paggahi? Pero kay mahandusan. Ay,
4: kita mo nambag na tayo.
0: Uy, dito kayo nag-ata pa manawag ron. Uy, nagag, ako gisapot na ba ko ani Arnel? Gisapot na ba ko aning letter sender na to? Basig ba kusik ko ning buga na ni Rona? Uy,
4: what?
0: Uy, what? Uy, what? Uy, sige, tambagi daw siya, bi. Isahag tambag.
4: Para na ko, dito ulit, di, kanang utok siya may ito niya.
0: O, utok.
4: Dili, magpatatanga. Eh, ito rin niya, pwede pa kita na.
0: Ah, correct.
4: Dapat yun ayo nang kasing-kasing kay daghan namatay ta.
0: Na basic is na.
4: Nampak ya kwan. Ya sa makatan kay tipo. Manang utok jud ang mission. Bulagi ay mitag lain.
0: Oh, bulagi na daw na ilenjoy oy, gisapot ko ni enjoy pero sige lang. Gisapot kong linjoy.
4: Ayaw! Pagkakasal mo na nga. Sige siya, gilak. Wala, luwi kayo. Kaya ikaw ang
0: linjoy.
4: Ma'am, lagay ang tawa naman. Ay, daghan pag laki sa libutan naman.
0: Dili na na. Daghan ka ayaw. Hindi man lang klase-klase pa na. Ay, mas dako pa na.
4: Na'y dako. Na'y sakilid. Na'y sakilid.
0: Na'y baog. Katumbaog linjoy.
4: Tungon.
0: Okay kay tong bawg linjoy kay maigo gid imong updo. Oh, mga iro ginay mo mga
4: spirit na. Maigo gid ang ganan din.
0: Oh, na. Anyway, Arnel, salamat chika sa imong tambag Arnel ha.
4: Ate da di po DJ kita ko akong ate nga.
0: Of course.
4: Kon Jose karon sa dira sa Pier Prismo pa biyahe Bohol sa Bigan Bohol.
0: Hello, sa Bohol to Bigan Bohol. Ayan.
4: Oh, pari malino ko.
0: Ayan.
4: Something with the... Salamat.
0: Thank you, kayo, Arnel.
4: Otro kong tabaganan, pero mahira kayo ito.
0: Oo, bisag otro po kayo tabaganan, Arnel. Okay na na. Oh, thank you, kayo, Arnel. From Tagum, XFM 107.1. Arnel, katropa mo.
3: Exciting.
0: In love si kong Arnold kada gayan. Ay na, pwede gyapon mo manawag ha. So mga katropa na ito din ha, ako sa basaw to pipila ka mga pa-shoutouts, mga tubag din hi. Pa-wash out DJ Fernato, Fortunato Gio Silina, Jerry Yan, John Miller Perez, Carlo Batuon. Tambagi ko DJ, unsao na ko pag-move on. In love na kay Kunimo. Ano ako ay Miller gugma na daw siya na ako okay na ay normal lang mala siya lintik na pag-ibig yan ilang beses ka lang niloko babalik ka pa wag nang palitan na yan ng iba ganyan Sara DJ RC nag-drive ko ron samtang nagbiyahe anak din na mag-drive yun ka samtang gabiyahe dahil daghan pa daw ko laki ingon si Gino oy daghan yung laki si Justin Esconde, oh, lintik doon na pag-ibig yan. Jonalyn Amy, ah. Halo po, may pagpaminaw. Ayan, gopaha, Judmimo, Liju RC, Arjuli Ven, Bayugo, higam na ko sigiglan tao or paminaw ni mo DJ. Oh, higam. Saan ang higaman? Hindi kayo na kong masabtan. Reyna, pagka-shoutout ko sa katigdian Bohol, naglantaw mi karon sa ka-sexy ni mo. Da! Masakag mo, atambag sad mo din eh. Kaya basig ma... Madapog ko ni ron. Madapog ko mag-rorgan ni ceiling siya yun. Pa-shoutout di Reyna sa Andi sa Tagunol. Di Nadina, chokaw no, may hapon ni mo DJ Chinita. Oo, karon shout out minaminaw ko nga na diha. Shalami ko sare all the way from Mako, Davos de Oro. Ako ning silingan dito sa Davos sa una. Pa-shout out ko sa kong asawa si Joy Romero mga katropa. Okay, yes po. Good afternoon DJ Reyna, guapa, sexy. Kaayo ka sa imong gisulob. Saman, inalang kong manghula mo ha.

0: 0995-994-6868, mga katropa. Hello, may hapon!
1: Oh, may hapon. Hindi kinita.
0: Kinsa man eh.
1: Si Alex na eh, sa Mia Lia.
0: Ha?
1: Si Alex, sa Mia Lia.
0: Uy, ako ka to man yung nangitag-uyab ganiya, oh.
1: Oh, mauli ka na nalupak na dito eh.
0: Sige lang. Oh, tambagin na niya itong letter sender. Kaya gisapot naman ko diripod. Ay!
1: Bago mo kami pang audio ng mga pangasaba. Ay, sabta, dito sila ka nga pangasaba niya kuha. Hindi mo pangasaba. Ako lang.
0: Anong asaba ang ikaw yun? Hindi ka mo ang kon.
1: Kasi gano'n mo ni babae, hindi sinitagod.
0: Ay!
1: Ingot mo ko ang gumagod. Wala nga. Wala nga. Lalaki nga din ito sa ligan. Mamali mo, masugam magin. Ang lalaki, ang gano'y babae niya mo ko ano, limuling. Nakato pa, di kina tinuon mo, bukta ng pwede ito, may gugma ang laki kay makatay ang iyong gusto niya babae.
0: Gani, diha palang daan ang tao, mag-gets na ang taan niya, diba?
1: Wala nga, ako ano mo, dahil mag-move na lang ka na, ayun na lang, tagawin ko pala siya ang anong lalaki, ang klase na ng laki, na, alam mo pa, mag-gets ang mga, ang tumana rin, ang imong utok rin. Kita na, ang tukino nga, sa ang pag-desisyon nito nga, mamalan doon sa kagmayo ba nga, kung gusto niyang gibuhat ba nga, di ba ayaw, kita yun nga, kanang, ang imong kasingasing mo imong tumanon.
0: Correct.
1: Ang imong tumanon, ang kala imong utok.
0: Correct. Salamat kay katropang Alex. All the way from. Ayaw sa arong pangita ha, kay magtambag pa manta. Ugma na po ta mangitag asawa ni mo ha. Kaya na problema pa mang. Kaya una ko sana kung sulbad di problema ni Linjoy. Katropa mo.
1: Mababay, ayaw ha, ayaw
0: ihurt ang bukma. Oo, muna, tama, pamina mo ni Kuan Alex. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Sarat Albert daw. Justo from Joy. Muna mga katropa ha, paminawagin nyo to ha, paminawagin to ninyo. Mababay daw, di daw maggugma-gugma. Pagtarong, gina mo di ha. Kani magud si Linjoy nahigugmaralagi ni siya. Pero kay murag og kaning kanta gud nga akong i-play oh. Kaning kanta ni Michael Jackson. I just can't stop loving you. Alas 2:37 mga katropa. Balik ko pa kamo na ning kanta ha katropa ha. Ay, alison yung mga radyo pabili na sa pagpamina sa programang X-Rated.

6:41 na sa kahapunon. Dili na ta mo dawat og tawag, ha? Last na to, kay mo exit na ko taod-taod. Sa imong linggoy, di na ko madaghang istorya pa. Nasabdan nyo na ako na higugma ka, day. Pero imposible naman po doon ka ng dili ka kagets na yung binuangan ka, day. I mean, diba? Diba dito pa lang sa sugod, giningon siya nga, nangita. Kalma sa, kalma, chinita, kalma. Dito pa lang sa part nga, niingon siya nga na asya'y uyab, laing uyab kay gikalingawan niya. Naapa ba siya sa hustong huna-huna diha nga part? Nga nangita siya og uyabon kay lingaw-lingaw ra daw. Gipatulan na daw niya ang babae kay tungod kay mag-una-una. Dinabalit tarong nga tao nga mutubag og susama niya. That part, Linjo, it's a sign of disrespect. Wala na siya respeto sa imo, ha. Kay ba manggod siya nga wala kay respeto sa imong kaugalingon. You don't respect yourself. Wala kay self-respect. Because you allow the person treat you that way. And you tolerate him to treat you that way. And I guess, bisa pag muingon kang nahigugmara ka, you deserve it. Sinsahay lang kita, day. Kaya nga kung tambag, day, aning gud ko ka. I also learn this in a hard way, no? Kumbaga, I learn this in a hard way. Nakaagisag ko nga gibinuangan, uy. But I never tolerate it. Once nahibawaan na akong nagbinuang, I love myself more than anybody. And that's the reason nga nung dili na to i-tolerate ang any form of disrespect. Even sa friends, family, workmates, ilabi na sa isguta ng relationship. Namay mo ingon good nga ataas ra kay kaog tanaw sa imong kaugalingon. Pili ka. Sayon-sayonon ka sa ubang tao o sayon-sayonon ka sa taong abi nimong unang tao nga mapangga nimo. Apan mo dayng tao nga mapasakit sa imo. Choose your battle. Dito pa lang daan, Linjo, you have nana ang sign, gihungit na sa labaw makagagahom ang sinyales nga dili gyud si Jomar para nimo. Nakita kong pangadoy, nakita kong pangadriday. Ako no, kasabot siya ko ni Sonia ay, ug nga nung gipili niya nga mapalayo sa imuha kay, you are a type of a friend nga, frustrating kaayo mahimong amiga. Maka-stress ka nga klase nga amiga because di ka maminaw. And then, pag masakitan ka, mudagan ka sa amiga. Ako muunong mangkog amiga, day. Pero amiga, galing natambagan na nimo niya. Wag yapo nito nung murag. Ay, ayaw lang. Sulo ra kag imuha. Diba, nabat ay mga battles in life. Anak dire si Leo Patak o naadira sa kuan, naadira sa may Z Plaza building. Kasing-kasing nimo, DJ. Nangugat ko dire, oy. Diba, nang, dito namang good. Ako kasabot si Kusgugma. Pero kung buhaton gini mo na not just once, but twice ni mong ipasagdan imong kasing-kasing masakitan, dahil enjoy, I guess you deserve the pain. Deserve ni mo na. Oo, anagay ko no, pagkita na ko nga nangayon kagtambag, I think wala ka nang inahanglag tambag. Kabalo ka unsa imong kinahanglan, dapug yun, dapug. Kinahanglan ni mo nga maduklan o kaisa aron kuan. Anak lang. Dito pa lang sa park, dili ka kinahanglan malibog diri, Sonia. Mo gining anak ko sa inyo, ha? Ala di si Sonia, wala man po pa dool. Okay, no, manalay ko diha. Ang heart ni mo, DJ, suspended. To end
my words to you, Sonia, and to all the people who is listening. Wala ko na ikon, I'm a righteous person, no? Again, I learned to the hard way also. Nagkatun sab ko ani sa unang panahon. Good pasabot na agian sab ko ni Day. Nagkasinati sa kong lalaki na binuangan ko, Day. Pero patong pagkahibaw na kong nagbinuang, wala na kausab. E base niyag mabalita na ko ninyo nga na ako's prisuhan. Char lang. Apan, Linjoy. Munang anadyo ko sa inyo nga bago gid mo musulod og relationship, no? Sa mga naminaw karon, bago gani mo mag-crave nga mahimo mong amahan, inahan, asawa, bana, make sure nga mas ginatagaan niyo og prioritize inyong kaugalingon as individual. Higugma inyong kaugalingon. Kay pumuingon mo nga you deserve the best thing. Bisa pag maingon nga, gusto ra ko higugmaon, DJ. I wanted to be treated right. Gusto ra ko nga makasinati o gugmang tinud-anay. Apan kung wala kay respeto sa imong kaugalingon, dili ta ng tao dai immediately nga respetuon ka. Makasinati kitag mga tao nga dili ta respetuon. Kay we grow up, nidako ta sa lahi nga upbringing, lahi nga environment. Wala ta kabag unsay nasa utok anang tawhana. Kato si Jomar na ato siya sakit. Ambot aha ka sa utok siguro. Diba? Naa kay Jomar ang deperensya. Ayaw nagbaghua si Jomar. Dili ni mo respond kaniha, iles na to ang ato ang paggunit sa kinabuhi sa tao nga, I can change him. I can fix him. Her. Ay na. No. Dili na to responsibilidad ang baguo na usa ka tao. Responsibilidad niya nga tao. Kung kabaw siya, nga nakasayop siya din. It his will nga baguo niyang kaugaling. Pero kung di kayo siya magbago, di niyo mo na responsibilidad Linjoy, ha? The more you allow him to disrespect you, the more nga nagpakita ka nga wak ka na higugma sa imong kaugaling. And that would reflect also kung unsaong kapagtrato sa mga tao sa imong palibot, especially sa imong opposite sex o sa relationship. Nakaagi na dahil ka anak DJ. Kinsa may hindi makaagi. Asa di ka recharge? Asa di buhat ni mos kay imong kinabuhi? The more you experience mga inani, the more you learn. Aside lang kung kabaro ka mag self criticism. Ika mo angkon nga nasayop ka, wa tay mahimo ana. Mona Linjoy sa karon, dili dapat ka malibog kung unsay angay nimong buhaton. It's clear as a day time. Mas hayag pas ka buntag ang imuhang sinyales. Nga si Jomar, di na magbag-o. Kung magbag-o man na siya, dili nimo responsibilidad ding hawaton si Jomar nga magbag-o. Kumingong ka nga nahigugma ka kay Jomar, ang pangutana nahigugma ba siya nimo? Si Jomar ni balik lang na nimo, it's because he knows na tagaan nimo siya og chance nga mobalik. Kabaw man gud siya nga ang nabilin nga tao nga modawat niya ikaw ra gyud, ikaw ra nagdaginot ni Jomar. Oh na diha dai, enjoy mo nay kamatuoran. Dili tungod kay nahigugma siya nimo, kay kabaw siya nga ikaw ra mauto niya. Sorry for the words. Mas maay makamata ka karog sa iyo dai. Tama na po magpalayo si Sonia dai kay you are frustration. At kay kasuna-huna sa usa ka amiga. Karyas ni mga amiga nga dili magunahuna ginog tama. Kani mo itong desisyon sa itong kinabuhi, ha? Timanin niyo mga katropa na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga bisang pagmuingon tang ako abito ning kinabuhi but there is an aspect sa itong kinabuhi nga maka-apekto ta sa laing tao. Ilabi na nga we share our pains to someone. Hindi mo gusto maka-apekto ng lang tao, keep it to yourself. Suffer with yourself, ana. Ana, si Kwan, oh, DJ Lambert Mangyaw, ana siya, not all. Taro nga di mong rason, not all, DJ Lambert. Pag mata mo di, aha, kanapod mo, ana, inyuhang romanticize. Be realistic, mga katropa. Everything, dili na to gunit ang tanan. There is no absolute in this world. Expect everyone is nice, everyone is
kind. It's because lahi tagidak-an, lahi tagkaagi. Yes, musimpatize ta sa tao, but doesn't mean we tolerate disrespect. Muna dahil dilinjoy, parin na ka magpadagsuat dilinjoy. Ayun ang paglibog-libog diha. Piliay mong kaugalingon. You don't need to choose. Oh, you don't need to choose si Jomar. Ayun, piliay si Jomar. Piliay mong kaugalingon sa karon. Imong kaugalingon, piliay. Muna na siya, period. Oh, yeah. Oo, anong, kaging na niya akong pangadiri kay, gayon na. Kapag kung taong gusto mong advice ni mo, kay mura kapila na kagitambangan sa imong amiga o ado ka ni Tuman. So, unsa may pulos pa niya ako mag-advise ko ron kung di magyapong kamo Tuman, dahi. Salamat sa mga katropa nato ni Gomez. Siya Wumilda, sabi ko sa pagita inayawan. So nice, imong gisuot DJ Murag ako bagay ni mo. Basta nalaki Korta Miller, oh bagay, gitang duha, uy. Ano ra ba ko kwarta? Ano, anak na gina Miller. Shout out DJ watching live from Hinatuan sa Regal del Sur. DJ Guapa, good afternoon. Happy birthday, Carmelita Lawas. Karong May 15, always naminaw sa Laray Inayawan, Cebu. Thanks. Ana, virgin pa ko DJ, wala ko kaagi mo nang ayaw pag-apil-apil dire ko, manay kay naagian. Paghilom din ha. Stop ungin imong ba-ba. Pagkapil-apil ka manay kay naagian di ay. Ikaw yung DJ Lambert, ha? Pag ano sa, hilom lang, keep it to yourself. Shoutout sa Dinagat Island. Maying pagpaminaw, mga katropa, wa na kuy oras. O, sa ako ang programang X-Rated. Ugma puhon, magdunga na ita, ha? Muna, linjoy. I-record na lang to. I-screen record na lang niya akong pag-online, pagpangasaba. Tinanggahi akong kuan. Oh, antusa ra na ma'am kaysa mangitaglain na pod nga pareha ra man mita ng laki mga baka ko. Ala kadia, muni kong idol gid si Master Ichiko, good. Maayo pa manglaba kadia Linjoy from Tagum City. Ana si Elvin Umanya Lanoy. Hello po diya sa may kuan. Sa may Tagum City. Tumana na huna. Tumana na una kay may manlabaw man sa kasing-kasing. May hapon DJ RC ko sa Linjoy. Bulagan na lang jud nako kag iuto-uto ra sa daghan pa kaing laki sa world. Na siya. Sakto ka, Joy. Abusara ni Jomar. Bulagi. Dagan salamat mga katropa sa pagpaminaw sa programang X-Rated. Ug mapuhon magdunganay na po ito sa lain na punghugna sa ito ang programa. Kundi makadungog tagkasakit, kalami, kalami, kalipay o kalami. Oh, hi. Ana na siya mga katropa ha. Magdunganay ito ug mapuhon. Same time, same hour, same station, same DJ. Ana lang, same-same ragid na tanan. Ako parto sa Bicas Lawa Katropang Doc JJ o katong station manager John Limoncheves by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programa X-Rated. Dailang gyapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it po din yun.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, o sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sislipain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, epektibo kayo ang Sislipain.
13: Sislipain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sislipain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Mauday na ang Crap Gold, buy?
1: Oh, buy.
2: Salamat sa kasayuran, buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mo palit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: hapon na.
1: Hapon na.
0: Halo-halo special na.
1: Matag hapon.
0: Sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo-halo special, ang banggiitang si Lolo Jose.

on hanu nai ku ikau indai happy happy on makpadu ul aku kanu nai himung dukhan unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayung ikau indai naku magmahay iha kan puntanan unyan mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan tuha agug mamukun mahimo dilawan ta. Usa, malu, oika.

Indah hapjut hapjuron magpaduol ako kanunay si mong dughan unya ikaw ako dayon paray paraygan diligayus ikaw indah nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa indah ayaw intawon kung paan tusa ang bugma mo kung mahimo tilawan ta ang bugma mo kung mahimo tilawan ta ang bugma mo kung mahimo

0: 呀！
1: 哎呦！呜呜！哎呀！哎呀！
2: 好了好了，妈不能摸，干什么？好了好了。哎呀！好了好了 ，Let's put it on。哎呀！ya napon yung ubos ngay ganla apuhan batabatas kangenan at your service losay pakpak mga sinuhonan kay aron makadawat og ayuda ayaw pwede ka mga una sa mga tanan mga katropa ng atong pagyokbo o pagpasalamat sa toang magbubuhat. Tungod sa lain na po nga kahaponon, naglagiting ang adlaw, mentag di nimuwan. Gitagaan na po tag laing higayon mga katropa nga diin magahugoy-hugoy na usab kita. Nining kalibutan sa mga kag... kalibutan nga wala din he, wala din to. kung asa mo mo karon mga katropa, diara mo ha, stay put na mo da, stay put. Kaya kung dili mo mag-stay put, mag-stay out.

0: Siyempre, itong mga nasa ilang mga payag, nasa ilang mga duya, nagaray-harahay, may yabag ininit. Pero maharos. Maharos lang na. Mga katropa, nga itong pag-uhigoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag, gihatod kani-kaninyo sa produktong hinimo sa Yes to Head. Ang produktong Clear Beauty Soap. Wow, mulang po. Ay, paborito ni Day Doris. Clear Beauty Soap. Musamot og kahamis, musamot og kakinis. Maor man siguro ng hamis og kinis, no? Unya, musamot pagyot og kasinaw. Mura na itong bakukan kay musinaw sa mo. Mapalit na mga katropas, mga butika. Sulayin ninyo na aron maka-experience na po mo sama ni Day Doris. Wow na wow kayo.
1: Ayaw!
0: Perteng hamisa kayo. O ka na ko sa gitawag na na Q-Tex. Q-Tex na?
1: Ayaw!
0: Ay, lahi mo na yun ang Q-Tex na. Mo na yun ang naas ko ko. Nila na ito Q-Tex. Kotes na na ito. Kotes. Pasobrahan man yung mohon siya.
1: Ayaw!
0: Siyempre, nga itong programa po mga katropa para ni sa dunay gipang lokdo, gipasan, gibitbit, gisipitan, gigoyon-goyon, gisipa-sipa, ng mga programa, mga pangindahay sa kinabuhi, mga suliran. Ayaw mo, kabalaka kay diri sa itong programa ato ng tiwasan.
1: Ayaw!
0: Siyempre, kung dunay nagtukmod mga katropa, naapoy, ay kung nay naghatod, naapoy nagtukmod. Nahapit mo na ito na kurambos. Okay, gihatod mo ito sa Clear Beauty Soap. Naapoy nagtukmod mga katropa ang LJ Okay Travel and Services para sa mga gustong mo abroad sa mga laing lugar. Mato mo sa Manila eh.
1: Ayaw!
0: Mato mo sa Cebu eh, Davao eh, Siargao eh.
1: Ayaw!
0: Pamanadya ang mga eh.
1: Ayaw!
0: Mga eh. USA.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Ipabok na nang yung mga tiketing na mga katropa para hayahay ang buhay.
2: Halo, halo!
0: Halo, halo. Ay, sig, halo, halo.
1: Ayaw!
0: Ano rin ang mga biradas niya mga katropa. Mientras magpaabot sa ikaw mga tindan sa itong mga student permit, ayaw mo kalimot niya sa inyong pagharay-harahay, pag-check, pagpasa sa inyong attendance, mga student permit, kay hapit na rabang garwis.
1: Ayaw!
0: Marcolets na bayaron.
1: Ayaw!
0: Sige, magpasunata sa ta. Minaw lang gapon mo dres sa XFM.

0: 呀！
1: FM. Exciting!
2: Kuya, huwag sumpay. From this moment, horses. Oh, pagka-pagka na lang yun. From this moment, rin niabot na si Kang Jose. Okay naman si Jose, karoon ng moment. Kisa may makig-moment niya ni Jose. Aberto lang kayo si Jose kung kwan. Gusto ka mo moment. From this moment. Magatindas sa tabi, kaya itong mga student permit nga nakatindas, nagkuhan na. Na ready na. Mayong hapon, parikoy, magatindance ko para hayahay. Ato na yun ang chicken. May asara man yung pangani. Diara. Ato na yun ang chicken. Agoy, di naman muagin yung bullpen. Nahunta naman siguro ng bala. Mayong hapon. Sa mayong hapon lang sa tanan. Labi na kang Lolo Jose nga sigig mangulit sa ako. Pag-sure niya lang. Ngulit sa imong kagaran. Ngulit na lang imong kagbingyo na ka. Pastilan ni mo lang. Bunyagan ako ni mo lang bunyagan. Mayang hapon, Jose. Mayang hapon, Jose, na mga guwapitoy. Guwapitoy ito. Kanunay himsog o baskog. First the Lord. Shout out, Medre Highway Bandit Tracks. Gas station, lo. Presenteng na kunaan, Jose. Salamat, God bless you always. Like, swipe. Richard Gomes on the mob. Ito ni, nilapas naman ni si Richard Resbagis. Ba't gano'n maning nilapas man ni si Richard? Ang uban diri kay wapakamot sa katunga. Ang uban na pa diri swamport. Ang uban na diri sa terport. Pero si Richard Gomes nilapas na. Gano'n maning nilapas naman ka Richard? Murag ako yung nakuyawan na ng Ritzal kan hilapas naman ng young chicks dire. Bot pasabotan na yung wagin siguro ni absin-absin si Richard. Mo absin pa siguro si Jose ani. Mura ni Richard kaya nga nung nilapas naman ng Sbagis. Napon si Mala Gloria Sierdan. Okay kayo ako. Kumusta man ang Bayugan Skate na mala? Okay ba nga itong Signalis de Altamares niya? Wa ba na nagtuklo-tuklo? Kayo mo tuklo-tuklo ba ang Signalis na to? Basta hinay kayo ang panahon? Pero okay man ang panahon. Pero nga nung na may usay mo hinay. Mura na yun siguro ni Ugugma. Usahay init, kasagaran, bugnaw, butang. Mayong hapon, paring Jose, o sa akong mga classmates. God bless you more and more. Grabe, kuya, huwag na akong maring ading. Huwag akong kadahan na rin ng maring ading. Kaya dahil mga more and more and more. Muna akong kabiliban na niya akong kumaring si maring ading. Kaya naagin ng more and more. Pwede pagkapinag Malboro, maring. Huwag ka ng Wintons. Kung saan naman ka, Jose? Si Galerio naman yung mag-ikwan, Jose. Lahit man yung more and more din ni Kwan. Ni Maring Kwan, Maring Ading. Lahit, ikaw, si Galerio naman yung nuna. So, naman yung Malboro, Winton. Bless you. Wintons and Wintons and Malboro, ana din na din. Sinsya kayo, Maria. Sao ni Jose nga, midyog bugoon. Basti lapan. Present ko, pareng Jose. Blackout si Bagat Area sa Radio Rakominaw. Ay, oh, dahil no, ba? Bag-laot mo dahil ron. Basta po siguro, may yoga ron, raot po siguro.
0: Ay, ah!
2: Pero baka paminaw gapon si Mala Gloria.
1: Ay, ay!
2: Sige lang, o bar-out. Sa umagin nga, bar-out, mag-out. Hapon, son, it's lohalo-halo time with Lolo Jose. Pa-attendance ko today, it's Amor. Ay, atong palagpakan si Amor, kaya nakasayo. Sagaran bayani ang amor kay Iwet.
0: Ayaw!
2: Pero karon nakasayo. Mudang atong palakpakan. Yuhuu! Grabe kayo. Ay, palakpakan man. Basta mo sayo, Dad. Huwag malit. Palakpakan ka.
0: Ayaw!
2: Ato sa taas, pikas kwarto mga katropa. Kay mag-abritayit sa taas. Diara mo kay Derera ko.

0: lamang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader?
3: Mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre?
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karoran taga matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa matina, sistingin ninyo na eh, ang refill lang lang sa tricycard, mga po niya ng ginainom. Dali ragyan sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Pagkatayong kay Muragitoyo. Muragitoyo sa kahanginan. Motong sunata mga katropang kisme. Kisme ka dya. Bahalag humot. Kisme. Mura manay sekreto dya. Good PM from Bayogan Skate. Ay, humano mo na yun. Atong panglang lang. Ate, kragane lo katong giingong ko nimo gahapon. Kasi atik-atik. Bada? Nangatik. Ilaron pata. Butite kang dako. Kabara na sa ilaratits. Butite kang dako. present anak ko. Oy, akong maninay nga 16 na ano man di ay. Ngambig na akong maninay. Magkurog-kurog mo dahil ko basta danas maninay. Ayaw! Mura kong panugnawon. Okay, kayo ang signal ni Mos Radio. Karong panahon na nakasayo ko. O attendance kay wala man ka magwala-wala sa ere today. Ah, di ay. Balik ng electric deres Bayogan. Anade kas Bayogan mo.
3: Ayaw!
2: Kaya man sa amoran des Bayogan dahil sa amor dahero. Mor, ikaw ni Mor.
3: Ayaw!
2: Kaya sa amor ba? Kung kahibod nga nating amor, kaya pwedeng naghanag numero.
0: Ayaw!
2: Oh, kada niya text, lahi ganag numero. Murag ka,
3: nagunan.
2: Ayoy! Siguro na restro tong oban sa kwan sa singan ani.
3: Ayoy!
2: PCSO ba to?
0: Ayoy!
2: Kaso ganito ang restro ang cellphone ng PCSO.
3: Ayoy!
2: Dahil mo na itong PCSO na sa kwan mo na ito na yung TC.
3: Ayoy!
2: PCSO meron nga. Ano ba sa luto-luto naman na Jose? Ay! Ay, nako, gayon, naambot naman doon dito sa PCSO, hinoon, moragidangat. Pareng, gikan ka si Bagat, when ka mubalik. Gikan ko si Bagat, makabalik ko, mga alas 10 na sa gabi.
3: Ayaw!
2: Okay, magluwa pa naman dito, ugsong ka.
0: Ayaw!
2: Anya, usahay, kaya namin mga agit, mga, lo, mag-jackstone talo.
3: Ayaw!
2: Mag-jackstone na po.
0: Ayaw!
2: Unang, madugay ko ka uli, malas 10 na sa gabi. Makaanabot ko rea sa Francisco, na nanagin sa mga aladosis.
3: Ayaw!
2: Aladosis sa gabi, kay, usahay, kwan, magkanang, bawod man kayo, nga ko ang baklayon. Manadugay ko makuan. Sabado sa hapon muhapit ka sa balay. Kay dinner or early dinner na ako'y bulalo o balbakuwa. Pwede na 4 PM na akong mga anak magtapok. Na magtapok mo na yung mong anak niya. O niya, muapil po kong tapok-tapok. Mura ko, ano yung ka ng 80 sa kandi.
3: Ayaw!
2: Mutapok po.
0: Ayaw!
2: Mutapok po apel. Ay, hindi na siguro ko mara. Ay, kuha na lang na mara. Ka ng imong balbakwa, ipipal na lang na.
3: Ayaw!
2: Pwede na yung mapipal lang ka ng kuha. Ang sabaw, ipalawan ang sabaw.
3: Ayaw!
2: Shout out ni kasam ni asan to the bed. Shout out ni alay og may nga na adri akong kauban sa balay nag arrange mig bulakin sa ha bulakin kugawa na si alay og si may mo arrange mo nag bulakin. Atong palakbakan na kay nag-arrange man diyan. Mga bata kay nag-arrange. Mayroon na silang lang ambot ni Muro.
3: Ayaw!
2: Good afternoon, Zidzilo. Watching you here in Polimbidik Medical Plaza Hospital in Cagayan de Oro, Skete. Thank you so much, Zidzilo. Keep safe, everyone, kay sobrang init sa weather. Bitaw, init bitaw kayo, murag naas termos.
3: Ayaw!
2: It's very initing.
0: Ayaw!
2: Diba, Dong Benson, Dong?
3: Ayaw!
2: Kung PM lo, kung guwapo, saw-aw sa mga tanan, labi na taga-Dasagan, San Francisco.
3: Ayaw!
2: Maan yun. Anak ko, matindans ko. Oh, ako nang giberani mo ang pangan, manina.
3: Ayaw!
2: It's checked already.
3: Ayaw!
2: Lagay mo, lagay nga. Everything I do.
3: Ayaw!
2: Ayaw din mo kalimot, mga katropa. Pahiyom lang yun, perme. Kay kung magmugota, muratag wala nakakaon.

0: Αϊά!
1: Exciting!
2: Grabe nga sonata.
0: Αϊά!
2: Mogirang, ingon ka doon na yun ni Jose.
3: Sa kahaponon
2: nga kog, ang kog madili para ni mo. Pasag di lang na, kay napay mas better nga drama.
0: Aya! Aya!
2: Matod pa sa kong maninay. Anakon, Herco Valencia, Bukidnon, now. Ah, grabe ka na kong maninay. Dali araw na kong maninay makalupan.
0: Aya!
2: Bato sa Barbaran.
4: Aya!
2: Bato sa asa panidapitan ng uban mga sudan.
0: Aya!
2: No, dali rin kayo makakuan ba, mga kaingking.
4: Aya!
2: Eh, nanay ka sa Bukidnon, eh, regard ko na ni Jonathan Le Soriano.
0: Aya!
2: Kasi makalaglaag ka sa kwan, FM sa Bukidnon ba?
0: Aya!
2: Bitaw mga katropa. Ato sa ta sa Pikas Kwarto mga katropa kay magpahinomdom sa ta. O, diara mo ha kay dire rapo ko.

0: Programang Halo, Halo Special.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Maka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffin Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawas, Xanthon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Love, abri ko.
9: Ha?
4: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
9: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
9: Ito, wala. Pero ako, naa.
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: If you're not the one, kung if you're not the one, basin og if you are to. Okay, di man ka ang one, di na, siniguro na nang nakasat. Nag-brand out na diri sa amo alo, karon di na ko kapaminaw sa emo, Mayra. Mayra nga nag-brand out na sa inyuhan lang. Kaya aron din na ka makapaminaw lang. Kay mo kuwad ra baday ka, mo sumbong ra baday ka sa imong ant. Kumusta naman si Alay dia og si Maymay? Ah, nakahuma na bag arrange sa bulalakin? Sa din ang bulalakin si Mare? Kana ka ng law oyono na? Bulalakin? Napon si Beverly Pataho. Marajaw na hapon lohose. Kalantaw ko sa Edjo Libes from Habunga, Agusan, Norte. Napon na islang lang na rin po doon. Nasaag po lang rin ba? Sa nasaran na islang lang na saag. Nga na ganyan mga taga-Buenas. Gracias di talagpugunis. Sigurang kasaag. Si Juan Dodong Crespo kayo masaag po. Pero mo lagi na mga katropa. Kanyang mga student term. Mo ganyan yung hinumdumi kanunay. Nga basta kahapon na pahulay sa tao nga maminaw dayon sa mga sunata uban si Lolo Jose. Nga kanabitaw kanang witsper kuno in the morning.

0: FM.
1: Exciting!
2: In your eyes. Ay, nako, in your eyes. Manday ko na to. Dire na lang ko naminaw sa imo sa cellphone. Nako, nga kipat. Nag-burn out, mag-odre sa mo alo. May gani, may region ka nag-burn out. Ayaw! Nindot sa imo ang sounds lo. Nindot niya. Ing anak man ko ka basta ka ilado bisag asa. Yaman. Ayaw! Di basta-basta na ito lang-lang kay ilado maginday na. Ilado sa perminte masaag. Sige kasaag sa kasing-kasing ni Dudong Kret. Wala na mo attendance niya lain mga student permit. Anapas lang-lang nga. Muriskwet na lang ko og song sinungaling ka pala. Kana lang lo, salamat. Ano naman naman sinungaling palaka naman na day lang lang day? Sinungaling palaka day. Ayaw! Pero o nga na to, ipatugtog lang kayo. Ito sa pikas kwarto para sa ato ang mga pahinomdom.

0: llaman Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
1: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na ay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Gisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Mation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: كل عام أمهلمو.
1: Here's your request. Here's your request.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sinungaling kau kadeselang lang. Sinungaling dahil kuno ka lang. Kaya anda man siyang sini. Wala ko na sa aglo. Dirin ako sa Buenas Gracias di talakogon. Ambot ni mulo. Sigir ka gudaho na aghugaw. Sabagya. Ang ano mong huna-hunaon mo na ito ng hugaw. Nga hugaw mo na. Ang ano maguna-huna. Si Jose maguna-huna ang hugaw. Never. Hapit na ino ako natukan. Sinungaling.

0: Ayo.
1: Wala na mo attendance niya. Hapit na rabang garwisyon mga katropa pasti na.
0: Ayo.
1: Maka taon-taon na butaan ni Ongkar lang.
0: Ayo.
1: Para sa mga top-notcher.
0: Ayo.
1: Sige lang, bahala og ing ani lang sa ta para mente. Ing ani lang sa ta sa permente sa kanunay.
0: Ayo.
2: Tingaw na jud.
1: Okay, mo lagi na. Neneng kahaponon, basta kahaponon, mo ginanagin na sa pahulay. Kay karon mga magmerienda, pwede pa kayo mo magmerienda mga katropa, parese lang na og Santon Plus Coffee Mix, kay gipakusog na sa kamunggay, mangustin og soyabin. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, 3GP, o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po dali sa sibihan mga katropa na po natin. Laglaag lang mo dali. Ayaw lang mo pagdaog ka ng salumpin.
0: Ayaw!
1: Okay, basin. Basin og maso ninyo sa salupin ang bahaw. Okay rang ikuba.
0: Ayaw!
1: Pastilan bitaw. Hoy, nitingog na po mga katropa nga to ang timailhanan nga naho-ho na po o nahos-hos na po.
0: Ayaw!
1: Ang mga oras sa tong paghugoy-hugoy deres kalibutan sa mga ka. Ugma na po tapuhon mga katropa. Same time, same taste.
0: Ayaw!
1: Salamat kayo sa mga kaninyong mga tanan, labi na sa tong mga student permit, atong mga suking mga tigpaminaw, mga kaigalaan, mga kaaway, mga kontra, mga kapungot, kalagot.
0: Ayaw!
1: Matod bang langlang sige na kung naho naghugaw.
0: Ayaw!
1: Tanawa. Nambran outan na kayo. Kaya nung bitaw ang kasangin lang si Jose nga magunaho naghugaw. Ay, nako. Sunod na po tapuhon mga higala. Sa nga na lang sige na tibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban dito Speakers Kwarto si Katropang Harvey Heramis. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines, kini na lang si Jose Moingon. Ayaw padaog sa daotan, dagang daotan pinaagi sa maayo. Ayaw mo kalimot pabok sa iyong ticket mga katropa sa LG Okay Travel and Services.
0: Ayaw!
1: It's...

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: referensya sa pobre o dato.
1: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka, ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung sa ng kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kaya ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganing ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubil ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Seven Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Seven Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: sa XFM.
1: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kutay. Bangas ka. Exciting.

0: Arche? Oh. Marika, ikaw mag-ampo, ha, kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ugulikon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny, usaka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call the doctor.
12: Bili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
16: Akong pamanip, itong o dry kaayo.
17: Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Silula.
0: Okay. Daan ko palagi.

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Zathon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Palit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina.
8: Turbo?
7: Mag-

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: nag-uban ang duha ka hubo ug dinhi.
1: Aw, pare, lima, pare.
2: Oy, pare. Kalma.
1: Inom. Kaon, na, pare. Ay, sa pare. Buraga. Relax sa pare, kay buraga. Didaga na mga balay, pare, sa kumpalanawa, pare.
2: Kauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
1: Ha? Ang alam ba, pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Mga katupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, musta na ka de sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindiya mahal, I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Call your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko. So karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Pagawa dia! Wapag ko na wag pang lapad dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
4: Exciting! With

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City and News. Lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, tinusin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral relaxing permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imo nga nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santhan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santhan Gold Coffee Mix. Santhan.

0: Mina och Ka så XFM.
1: Oi par, pakura tere ko nang imong lulo di apar nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Kintano na bitaw na par?

0: Oy, pareng lodi. Grabias damgon ako pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgon ay pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong muragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kum Amino Kasex.
2: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kum Amino Kasex.
2: Sukad na minawis sa X. Dato na mi. Ang syudad, duha na kabuok bulan.

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. At to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.

0: Arce? Oh, mereka ikaw magampo hake ki mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag sure niya, gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Santol Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mission Next, daghan ang natubangan.
7: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko mation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glutathione og collagen. Daghan salamat Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang dahan sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita din ninyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc, hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
1: Tsaka nagkukumahog na magpagamo. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede niyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan say, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Chabacano. Broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga sambonggenyon na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan mo nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano, na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat.
1: Oo,
2: sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Eh, hindi pala natin hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
2: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang naglilinis sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Mm-hmm. Para malaman kung mayroon kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi mayroong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. Oh. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
2: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Usually, ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Mm-hmm. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
2: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
1: Ako.
2: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan doon na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas.
1: Mm-hmm.
2: So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
1: Mm-hmm.
2: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng ano mo eh. So, para kang naglagay ng sili sa ano.
1: Sa balat
2: mo.
1: Na may sugat.
2: So, talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate
2: talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Mm-hmm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos, mm-hmm. kasi nga namamagana yung esophagus area nila. Mm-hmm. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Mm, yun nga.
2: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Mm-hmm. Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
2: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
2: Oo, may mga
1: kasi merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito, maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
2: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom, because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila eh. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
2: So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
2: Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh,
1: in the long run pala.
2: Papatindi.
1: Nako.
2: Oo, kaya nga medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
2: O yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa ating pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
2: Oo, kasi mas maganda yung early detection eh. Sabi lagi mo nga sinasabi,
1: yes,
2: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga, ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang, ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take nyo po yan ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para mabalance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi, ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
4: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
1: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
4: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Nag-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Nakakatako kasi dalawang breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n may ano, may bukol. So, hindi niya ako masagot ng direct.
1: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
4: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Mm-hmm. Kasi sabi niya pang patuno doon ng mga bukol-bukol mm-hmm. sa breast o kung saan man. Mm-hmm. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
1: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
4: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
4: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C. Yan ang ininom ko. Pero, sinusunod ko yung sinasabi ni... Kasi nakikinig ako every night, di ba? So, sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin. Kaya, yun ang inano ko, initinitake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos, ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, Pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na dudo ko. Di ba, bad ma, ano, kasi dati matigas eh. Apo. Ngayon, ang lambot-lambot kaya ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman mo, siyempre, sarili mo, di ba? Dati, ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
4: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
1: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
4: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C, at saka D3. Kasi talaga yung, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat yung ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
1: Okay.
4: Para ano, para ako kahit na wala namang bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung masiksi na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am? Edad at saan po nakatera?
4: Norlin Reyes Orot ako, taka Molino Bacoor. Tapos, 60 years old na ako ngayon.
0: Simple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac, Palawan, Theme Lance Pharmacy. The Secret of Health.
1: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, okay na lang.
2: Kaya nga ang ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
1: Ayun.
2: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka Kumbaga sa termino ng iba naadi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po, ha. Para mapatunayan, kasi marami ito itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
1: Mm-hmm. And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
2: Yeah.
1: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
1: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM Time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o ban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
10: Push abo, magpakilukos sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato good tawon. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: La la la la la la la la la la la la la la.
14: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
15: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
14: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure dabay. Nga no good.
15: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Crap Gold Buy?
15: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
14: Mao di na ang Crap Gold bay?
15: Ubay.
14: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
16: X FM.
17: X FM.

0: forgive you all this. It's all coming back to me now. 자, 어? 아, 오케이. 자, as in. If I forgive you all that. Tabuni ang ubos. Aleho. Buong gabi, Ibi! Hello po sa tuang tanan, buong gabi po sa tuang tanan ng mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live. Welcome!
1: Pinawa!
0: Tabuni na, diba? Okay pa man. Tanaw na. Okay raman. Okay raman, B. Okay mag-ihapon. Paliwag tabuni ba? Tabuni ba? Welcome once again sa taong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Kauban ninyo siyempre ang inyohang nag-inusarang Disney Princess Visaya version. Yes! Live ta karon sa Cebu. Live to Yas. Yas. Live kita kanon sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Gikan alas 9 hangtod alas 11 imagines kagabion. Once again, ako po ang inyong makauban and syempre kinito mga atong programa nga. Kinito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot bi kapag kapampaligon po sa immune system ang ato ang gipangita. Oo, niya pampaligon sa mga bukog, pampagana sa pakiglabing-labing, pampatinaw sa mga mata, pampahamis sa inyo ang mga kutis, pampawala sa mga sakit-sakit sa inyo ang mga kasukasuan. Ang mga produkto sa Yes to Health po, makatabang sa ato aron maalibyuhan and makomfortable na punta og balik. Mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide. We are FDA approved and we are also halal certified.

0: Karong gabi yun na mga chismis ta. Hindi pwede nga wala kita paghihisgutan gihapon sa matag gabi o bahala na ganun unsay kalingawan ni mo din ha. Unsay gikabuangan ni mo din ha. Usahay mong bored mong gitano. Sometimes we're looking for something na maka-enlighten sa tua, nga makapawala sa tuang mga kaguol. Pero problema sa kwarta, murag... Hindi na ko magkuhan na ina. Kung subo kay kakaroon, kay na kay problema sa kwarta, same here. Duhata. Daghanta karon. Pwede ta maghimo o ka ng group chat. So, mga problema na to sa kwarta. Ay, sa tong survey week question for tonight! Alive man kay taoy. Dili jud halata ang naglain akong ginhawa. Pero bita, ang atong sir baby question karong gabi una bigikan ni sa ko ang katropa. O katropa na ko nga ako gini siyang ako gini siyang gidumtan nga question. Gidumtan ko gini siya nga pangutan na tungod kay murag murag naagid ni siya dako kaayong tulubagon. Credit sa ko ang best friend o katropang Papa Cards. Nga nung late na daw maka-realize nga pangit di ay imuhang ex. Kamu ba? Kaniha, kani prangka-prangka nga istorya ni Shabi. Nga ano bitong nang ingon anak no? Nga ano bitong ingon anak? Kanang diha na ninyo ma-realize na walay hitsura. Ako palang kahanta mo ha, dili ko hinawayon na tao. Dili sug ko, dili ko ingon ana sama sa uban nga kanang hinawayon or whatsoever. It's just that, nayuban ka mga katropa nato, nayuban na mga bibi nato, na ay ha, nagid na siya manghinaway, manglibak sa yang, sa isa ka tao. Kapag ka-ex mo na. Ay ha mo na sabihin na pangit man yun. Unya, nag-enjoy ba ya ka? Gigilig-gilig po ba ya ka? So dapat shubi ka mag-ingana. Pero realidad ba ya ni Shabi ha? Sa inyong mga komento ko ng gabi una live, kita makita sa toang official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Paliw ko pa follow, pa like, pa share ha. Diligig ka comment din ha kung di ka mag... Bunalan tika. XFM Bukidnon News Entertainment Live usab kita din ha. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipel Zamboanga Cebu Gay. XFM Cotabato City, XFM Pagadian City. And ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jacqueline Labi.
1: Thank you.
0: Yeah, sa XFM, na sa Hong Kong XFM. Ana si Ninong Kikit kay. Pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw dili sa physical ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Oh, ex can be a friendship. Sorry. Let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo anak ni Nong Kit kay usahay biya daw moingon ba sila we have the right dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Ooh. Some people say. But lang po da never po ko naka experience. I never rewrited a star. Never ko nag rewrite og star, never ko nag rekindle. Never ko nag reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, kaning ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: wala akong iingon sa inyo, ha? Diba? If you wanna rewrite the star, depende sa imo. Depende kina sa imo, ha? Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya gi-earing-earing ka lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko ilabot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala. Pero naapogbe ko yung mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of bitter lagi dayon ba? Ana si Mommy Jackie ning Davis may na lang daw po daw kay wala do siya ex. Mo ba mi? Sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s sa mga batang 90s eh ang mag ex mo God they remained as friends compared sa mga batang 20s siguro mga mid 90s 20s and then this new generation lahi ra jud kapag ka mag ex kay dinumtanay na mang God. Ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listeners sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi, Bibi. Musta always ko gapaminaw. Sinanay ka siya na Galvin sa may Buena Vista, Panabo City. Nay, salamat kaayo. Thank you. Ex na gani, ex na. Hello, Concert Arresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon. Gabi asin talaga.
1: Baka kung ka.
0: Dili mo si pumaka. Makagaba ra ba na kabalubo mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. XXFM. May ganit migo no kay never ta naging ex. Siya katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay ni. Ay! Si Bongbong kabalo na magbisaya. Ming gabi, Bong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako ang guwapa kaayo. Lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales, ginaas bang kirohan, Quarry, ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalong ang guwapa nga, nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala, oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala, dyan ko kabalong nga nung naka-ex ko og baw lang. Ay, ato na siyang isgutan unya padayon ta maghisgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kaya ang sa tinuod lang bi gwapo ug gwapa man gitan ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize imo nga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang wala man gitay pangit na ex. Wala. Kaya nga naging ex mo dahil naging kayo dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan o niya taod-taod ha? Kaya ato saan yung siguroon niya ato o mag-partner din hianga na yung mga... Sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all!
0: May pamukay. Sana all, nagin mo sa inyo ha? Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good God. Yung nakamagsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw gid kalimot kapag kapag-abot sa pakiglabing-labing o kulang na sa kusog ang tuhod. So, lagi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacy sa nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, maklatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan lang ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
6: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Aga, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako ipian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw.
1: Itry na ko,
2: inom na
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: ikaw na.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako isisba.
2: O una, gamay, kayo, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Mubag na ako rin sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunia. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yun yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yung is Galona, senior citizen. Burned skin go, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Ano pa, bubalik ko na rin area kay Igang. Igan siya sa kuha, kaya akong ginaya na mong aircon kay. Kung tugnaw rapod kayo, murag, masakitan rapod kay. Masakitan rapod ka rin nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy o kuri-kuri din ha. So, sa inyong gipang kuri-kuri, bahala lang budi ha. Once again, live mga tuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban, karong gabi una. Oh, pwede rin mo mag-text na ako. Pwede rin po mo nga manawag sa ko aron. Tubaga na lang po ninyo niya to ang Sir BB question kay. Marag nindot makikdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized nga pangit daw imong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pang-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shelby ha. Kung dali ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag. Naapog kitay branches diri sa may may branch diri sa may Valencia. And duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may Atbang sa Malaybalay City Hall. Kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naa kitay pagkaon diha sa diri sa Burger ETC. Mga lamian kay nga mga burgers, mga baga kay patties. Tapos, kung uhawon ka, naakitay mga fresh fruit juice from Frutas. Naapogitay mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-adto ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamiton in the future. Hi, Junlin Rantz! Thank you! Maayong gabi, unsa niyang giingon, ay sabi, mabong subukan, delikado og na ex. May ganit migo, no? Kaya wala kita, wala yung naging kita. I'm so proud of us. Di pwede ni mo i-24 24 na lang or 23 na lang ang aircon, bikay. Igang. Pero ingon si Mommy Jackie, oh, ang tanang, garat lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong... Wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayaw yung kuri-kuri, abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako tag-earons computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw itong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yumi yung anang nga istorya o. Oh. Hi Cindy, cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page si mo Cindy. ayaw na o. Oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi idiha. Thank you! Unsa ba ni? Wait lang ha. Nasaag. Oh, nasaag lagi o. Oh. Nasaag di doy ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
2: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Huwag ako sinabi to'y simple lang. Pagka mag-aaral ng lalaki ay naglalaro lang.
1: Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, oh, balikan na itong ako ang phrase kagaina. Wala man siya tay ex nga nangimong pa. Oh, wait lang. Erase. Wala'y ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either... Kung unsay definition nimo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit in the first place, nganong patulan man nimo? Nganong gipatulan man nimo sa una? Di ba? So pagtan-aw pa lang nimo sa iya, first thing na pagkakita pa lang nimo sa iya, kabalo na ka, dili gyud siya pangit sa imong mga mata. Di ba? Kay na fall in love man ka sa iya. Di ba? O di ba? So, kaya ko sa tinuod na in love man ka sa iya, so, di siya pangit. Technically speaking, di siya pangit.
0: At ngayon!
1: Gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala mang kuno mo nagdayon, no? Munang nabiter ka, mo lang tanaw ni mo sa iya haron, pangit, as in pangit yun, ha? May gabi, baby, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na ko aning inyong, wala lagi may drama. Nakarami si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Oh. Sige, atun to bago nintawag taod-taod, ha? Karong pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na ka og pahimulos. Disuyo. Which, tinuod yun na siya disuyo, pero, on the other hand, ang problema ani Disuyo, kung wala ka nakapahimulos sa iya, ha, pero ikaw iyang ipahimuslan. Mas pangit. Pero nga nabito na, no? Nga nabito na nga ka ng pagmabitter ganito sa to. Pagmabitter ito sa to ang mga ex, ganun, wala man ko labot. Di mo ko yung nananagod ka bitter good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years manggali mo. Oh, 10 years manggali mo, so diligid siya pangit. It's just that, wala, gani ingon ni Mami Jackie nga, wala kayo nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samot bud mo ay. Ano na lang siguro, wala mang gin mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon, pero... O, lagi din ako makiglalis ninyo. So, itawagin na lang ko, ba? 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, o. Namin mga violent reaction. Kabalo man dyan, go. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga na. Agad may mga reaction din, ha? See you, Sneer. Riswento. May gabi, Ibi.
3: Thank you!
1: Tawag na balik, ha? Once again, 0975-474-9153. Or yes, Maying Gabi.
3: Thank you!
1: Hello, Maying Gabi. Hello po.
4: Hello po. Maying Gabi.
1: Maying Gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Si Ryan. Ryan, kita ni sa Buhol.
1: Ryan. Ang atong Sir Bibi question karon Ryan, is, nga no daw, nga nung late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
4: Nga nung ma-realize na po, sa to, nga nung pangit akong ex?
1: Nga nung di makamaminaw!
4: Sorry na, good day. Ang kanangkuan ba? Ang kanibang chapi-chapi ba?
1: Chapi? Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala?
4: Wala akong kahapat, hindi kinili kayo. Karoon ka po nag-hoping sa harap na nakog, gano'n
1: na. Sige, pangutanon lang, tikadali, rakag ka ini ha. Nga nung late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
4: Atong kwan, natungod na siguro nga anang sa pragbuwag ba?
1: Unsa man?
4: Yan, nakatanggol naman. Ino na lang nga pangit. Kinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
4: Ang ex pangit?
1: Tamok!
4: Dili pangit?
1: Bala ka!
5: Exciting!
1: Kisa man itong gisturyahan? Ang gisapot na ko, gisapot na giyog ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella wala man di ay. Okay lang lagi wala. Wala lang tay, wala tay drama ha. Never tay nagka-drama baby. Sa to ang programa kay wala tay mga dramator. Dili lagi ka makaingon og pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Wala mang god, baliktad mang kani. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Morayan kay di kagapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha, maong gipatabok sa iyahang iyahang mga paryente sa dagat sa Laud kay para mawala daw ako ang lumay. May gabi.
4: May gabi.
1: Sabaan niyo diha ako eh. Nay po nimo. Nay mura juba.
4: May gabi
1: po. Kusog man kayo mong radyo bi. Oy, asa day ka?
4: Nasa din sa akoan. Nasa Kalakian.
1: Aha, man ako. So, yun ay, imuradyo bibi. Di kita magkasinabot, ani bibi. Sige, taghaha, ani. Oh. Ah, sige. Mutubag ka sa to ang Sir Bibi question, bi. Ginatistingan dyan ko sa ginuorong gabi una ba? Kaya ako pangutan na biba, kaya na, ito ang Sir Bibi question karon, gusto ba ka mutubag?
4: Pwede, gusto.
1: Oh, sige. So nga nung late, pero before ka mutubag, bi, pwede niyo hinayan sa imuradyo kay di gita magkasinabot, bi. Nayo sa sakit ka sa dulungan, my God.
4: Wala, hinaya na.
1: O, okay, na. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
4: Okay, lang.
1: Hindi man bayo sakit gihapon sa dalungan ni. Agay. Naigam. Ay, naigam. Lang. Mahurot itong oras. Ani lang, lang, lang. Ha? Ay, ako mo na huwag. Ang hinayas. Ani yung mga radyo. Mahurot itong oras. Ani sige na tag hello, hello, hello. Kapoy kayog yun. Na. Si Jonna Di Kunlay at Tizon Basiwa. Sige, siyang katawa. Awa ka mo, ha? Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na yung mga realization. Sorry, ha? para na ako, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-gits. Wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahay rako o nga nagkaila mi. Ako ba? May gabi. Okay na imong audio, di nasasaba. Tingog na. Hello?
4: Hello, good
1: morning. Oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir Bibi question karong gabi una, sir.
4: Oh!
1: Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imo hang ex?
4: Nga na ang tubaga na bibilan.
1: Ha?
4: Nga na ang tubago.
1: Oh, sige, unsa man.
4: Nga na nakaingon siya pangit.
1: Ah.
4: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Kaya ang iyang mata, wala pa'y katarat. Pero kay Ugay naman. Nga na may mata ang katarat.
1: Ganon, kano sa lang na initurok ni Kuan ni gawas ang katarak katong nagbuwag na?
4: Ito na katarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Mahirap po. So, ma-realize sa ganyan ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, di ay pike ng panggawas o pangsulod?
4: Para sa ako, abilit na sa pangit kay
1: Oo, oh, bitaw, tinuod bitaw na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-lagi mo nagdayon.
4: Pangit para sa ko, diligyo ko yung pangitan kay puro matagihin mo sa ginawa nga puro guwapo-guwapo.
1: Tinuod yun na siya, pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga, hala, oy, kaluod, oy, pangit man dito kong ex. Dili, oy.
4: Guwapo-guwapo.
1: Oh, guwapo.
4: Diligyo ko mamin. Atay pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imo ha, ay gusugot, di ba?
4: Guwapo na ko, bibilog.
1: Oo. Oh. Kapo ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na to, kagwapo, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
4: Kagwapo, bibilog, wag yapo na minyo, kay puro roman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang, bibilog, sa antos lang sa tagamay. Salamat sa iyong tawag, bibilog. Unya na po taod-taod, ha?
4: si Bibilab. Bye-bye.
1: Bye-bye. O, si Bibilab sa si Orias. Basta kay maon na to siya. Anyway, bi ato na siyang tiwasan na to ang Sir BB question. Unya, taod-taod ka balo kung adaghan. Sud ka ayaw mong mga reaksyon, no? Si Jonah, o. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no?
0: Dol papa.
1: Uya daghang kay kamu baya, kamu ako wala koy labot ani ha. Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngano bitaw? Kanang manggawas gid itong pagkahinawayon gani, kanang gani mo la na gid gani mo. Niya na kay mga barkada ba nga mo ingon sa imo mga anong kuan di wala mo kay dapat di ba yun naman sugay ingon ani nga barkada dapat dili ka mang hinayang at tuwi ka walo ka dili man siya gwapo dili man siya gwapa so dili gid siya kawalan sa imuha kani po mga barkada ninyo sulsulira rapod gaayo usahay po kani nyo mga barkada gidi maayong impluensya sa inyo ha kay imbis nga makatabang muduot labi na niya ako mga barkada. Charlak. Pangit ko pero higug ma ako. Di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay Ate Zon Basiwa o. Di ba? O man tay mahimo kid ana joke kay palid bang siya sa lain. Maskin pag wala dili ing anak kakusog ang hangin, wala man untay bagyo pero nagbag-o siya. Nana siya'y bago. Mga ingon na anak. Good nga mga senaryo. Tony Boy, Reswento.
3: Thank you!
1: May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka ng maot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Unadayin ko kasabot siyang giingon. Ay na kobi. Unya sa pagbalik na to taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir BB question, abrihan na to ato ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako sa ning isibog-sibog gamay. Hindi eh. Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Ah, sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw, Bioy. Naagyapon mga reaksyon. Kabulo, jud ko nga. Daghan, jud kayo mag mga reaksyon din ha. Akaroon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa Putahe sa Gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like, mag-share sa to ang mga XFM Facebook pages gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Programa nato ni ha. Unya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ra gyud ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Visaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga inun anak no. Cinderella po ang atong official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata sa itik walay pangit. Wala man. Wajud ko makiglalis. Wala man sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua.
5: Paon hanay ra gud busik ko ang kunoy.
1: Paon hanay ra gud mo ginaway gud. Kung makauna ka maayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan namang yun ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuan ha nga kaning naong kay nganuman, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit o wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo o gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas kaya itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta good no nga. Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon, o yan, tawad-tawad itong paghihisgutan, ha? Ayaw mo pang hawa din, ha? Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo, o Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kay magpulaw tanin yun niya. Sa itong official number, pwede na mong manawag, o yan, tawad-tawad, 0975-474-9153. Mabalik tawad-tawad ang ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako isispa. Taon na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Usa may akong gamiton, boss.
9: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina og makahatag og mas hapsay nga dagan.
10: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: XFM.
0: XFM. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Bali na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen, ako bi, kung ikaw mahilig magpulaw, o niya, need mo og kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamanit. No, sa mga bibi nato din ha nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store Nationwide, available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy, also available po siya sa Generica Nationwide, o kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede-pwede nga mag-add to ka sa mga duol na Yes to Health Clinics Nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzaron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak, na man sa rin di ay ninyo, tapos wala ka naka-remember, niya giaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet o happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon sa yaha o,
1: happy birthday!
0: Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang ko siguro maglangay, no? Ato na lang yung tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession, the live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang Sir BB question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ani na po ang ato ang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Ago!
2: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ko ng RSP. The time is like moving forward. So wala kita yung mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya pwede na ito ipahunong unta ang oras. Wala, binagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, oy, dili man, oy. Wala man, oy, dili man kinato na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na ito sa Centon Plus Herbal Soap. Sa mga namisita or gipamisitaan, importante ka na nga ito ang personal hygiene. Kapag kabaho kag ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita, kay mauwawan ka, ana. Kanang baho sa ilok, be that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No, mo nang ikaw kung naa kay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naa gid gapangalis bugid na niya wa kakabalo or giingnan na ka giregaluhan pa kag tawas. No, ayaw kalimot na akitay solusyon ana ang ato.

0: bulag na kay dili naman malimtan ang mga kagahapon. O, tamis ng mga pahiyom o sweet ng mga kagabhion. Bagon bi? Ana, di na siya, Juna. Kung naay laundry shop nga pwede ninyong palabhan itong mga sanina, nga na ay mga nabilin nga bakas ng kagahapon, pwede. Pero wala eh, maski nun saon ni maugkoso sa imuang sanina para mawala lang unta itong mga haplos ng kanyang pagmamahal. Wala mang gintay mahimo. Tawag nyo mo ha, 0975-474-9153. Kung nonsense ka ka-istorya karong gabi una, ayaw kong tawagi, ay kung surang-surang gisapot ko. Okay? Magsabot tadaan. Kung naa kay gusto i-confess, na naa kay mga gustong panaw, naa kay mga gustong ipampanawagan din ha. O, naa kay sala, o niya gusto ni mong tawagan siya, hindi mo siya makontak, kay giblock ka niya. Sure, jud kong naminaw siya sa to ang programa karong gabi una. Hello, maayong gabi.
1: Yeah.
0: Yes po.
1: Hey.
0: Madungog tika, sir. Yes, go ahead po. Yes, sir. Unsa man ako ang mahimo para sa imorong gabi una? Sige po. Go ahead.
1: Sige, pwede yung taon air kung number?
0: Yes po. Pwedeng-pwede, gid kaayo.
1: Ay, hindi. Tama din na yung itali kong clean sa mga ngayong mauyab sa ito.
0: Hmm.
1: Ayaw din na yung number na yun eh. Kaya number na ako, 0970-292-1261. Hello?
0: Padayon po, naminar ako. Padayon po.
1: Sige, mora ito. Ako ito number na ako, hindi.
0: Sir, padayon lang, sir. Naminaw ko sa mo, sir. Ay, baba. Ay, baba. Naminaw, mangod ko. O, di lang ko, di ko musabat. Umusabat ko, di gin mamadunggan na inyong mga number sa air, no? Basag kaayo. O, basta kay naminaw, radyo ko sa inyo, ha? Kung tanaw ninyo, wala namang gini naminaw. Naminaw lang, gigihapon ko. Ang tawag na mo ha, again, 0975-474-9153. Aray ha. Sakitan pa day ka, day. Okay, basig na amoy mga tinaguan din ha ang mga kasakit sa kinabuhi ha. Pwede rin kayo na siya sa to ang programa. O, kung halimbawa, nga nangita agad mong mga maayuhon, o pa mo nang ahalin niya, nagadali na mo. Sulti lang mo kay, pwede rin ko niyong tawagan. Again, 0975-474-9153. Kung di mo ganahan manawag, okay rapon sa ko, matog na lang ko. Ang anak, good. Ikabalo, kung ipang kapoy, gin mo din haakaroon kay, siyempre, ting pahuay, magin karoon. Pero magsaba-saba, gita, hello po, may gabi.
2: Hello, TJ. Mayang gabi.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Si Kevin Bordan.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Taga Boysan, Cebu City.
0: Murang first time di ka na dungog. Biba, tama ba ko?
2: Yes, DJ. First Oy. Time yun.
0: Ay lang ko tawagang DJ, kay di ko DJ. Kwan lang. Cindy lang.
2: Okay.
0: Ah, sige. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una bi?
2: Kuan ba maulaw man ta?
0: Ayo si sir, man maulaw-ulaw. Ini magulaw-ulaw kay nana ka din haa unya buhian pa nato ni. Oh.
2: Oi. Lang. Mo share on ta ko. Confession or problem?
0: Pwede gid kayo. Go ahead. Pausa man ni unsa man ning mga nakapagbagabag sa imong damdamin karon, sir?
2: Kanang kuan. Pwede ra di pwede ra misinding layon ko lang ang pangalan sa person.
0: Oo naman, dili man necessary nga imo hang isulti diri ang pangalan kay basi masakpan ta.
2: Kuan, asin misinding.
0: Ah sige pa.
2: Na ako'y nauya ba nga nag
0: Mm.
2: Kunya

0: hangtod karon kay kanang bitaw napagyapon siya sa ako ang huna-huna bisa kanang wala nami ba?
1: Apa.
0: Kay tungod man sa mga challenges sa kinabuhi mo nang nagkalagyo mi or nagkabulag mi.
1: Mm. Tapos?
0: Hello?
1: Napakadali, naminaw ko sa ibuha po. Nawala siya. What's wrong with our... Basta ang nakuha na ako sa yung story ni Ingon siya nga, naado siya yung nauyab. Siguro mag-ex na sila, no? Nga ka nang hangtod ka ron kay siya gito gihapon ang salud sa yung dughon. Kita kaya? Napa ba ka sa sulod sa yung dughan? Naaalala pa kaya niya yung aming mga kagahapon? Wala naman siguro, uwe. Wala na pag-asa, uwe. Tawagi ko balik bihan na putulgid ka. Oh, sabi. Hello, may gabi. Hello po. Hello. Hello, may gabi. Kinsa ni po? Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Joel.
1: Joel, ayo lang sa Radyo Paminaw, ha? Dali lang, ka sa cellphone, Paminaw. Joel.
2: Okay, na ako yung signal, yes, ha? Bibisindi.
1: Madungog di ka, pero dali ka sa Kopaminaw. Ayaw Paminaw sa radyo. Okay lang? Sir! Lord Abang. Sa mga ganahan mo, sabi sa kakanambang, halimbawa lang, manawag mo ha. Ayaw na magpaminaw sa radyo kay di kita ninyo magkasinabot. Dali mo paminaw sa to ang cellphone kay para from there, mas magkasinabot kita, magka-istoryahan na ito, magka-interact ta. Kay kung sa radyo mo maminaw, delayed man good na din ha. So ang may tabuan ni mag-adjust ta sa usag-usa. Na, lusod kayo, mahurot ato ang oras sa sigir tag hello, hello. Hello, may gabi eh. Hello po. Hello po.
3: Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi. Kinsa ni palihog?
3: Hello?
1: Hello, madungog ko ni mo?
3: Madungog ko ni mo. Hindi?
1: Oh, madungog. Kinsa ni palihog?
3: Yes, hello.
1: Oh, Kinsa ni? Hello? Amen.
3: Christian.
1: Christian, madungog. Ang anong mga laagan man kay mo? Christian, madungog ko ni mo, Christian. Hello? Lord? Patawan. Ako sa ni restart among cellphone. Uy, kaya basi ako ang problema din hi. Kaya hangyot lang ko sa mga mutawag taod-taod ha. Hangyot lang ko sa inyo, habi. Kung manawag ganit mo sa ko, ayaw mo sa Radyo Paminaw kay delayed. Kaayo na din ha. Sa cellphone lang taninyo mag ano ha. O sa cellphone lang mo Paminaw kay para magkasinabot ninyo. Mubalik na taod-taod pag human po sa pipila ka mga pahinom doon.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold sir. Tumanggod sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog manunog kami sir. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dilin lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nang problema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Dong, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!
11: Uy, hala! Naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
13: Unsa man imong nozzle hook tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
11: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
13: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
11: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
13: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
11: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
2: Zantown
13: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Labong Surandado, Diloro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nakulog, nakaiko, kung sa akong ihi, upira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong mabalatian, yun ang tulayan na ang doktor sa Yesus. Kaya, ibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigungan ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santo Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung sa anang kopi, Santo Coffee Mix kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kaya ba? Kana ganing buntag, Santo magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
2: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo, sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Zanton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Next Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
15: Usa may akong gamiton, boss.
16: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Oras, alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: I'm... a very confidential reason. Pero bitabi sa mga laminaw gihapon karon sa tong programa ha, I know nga nag-enjoy kay mo sa mga musika nga atong giplay sa inyo ha, and I'm sure nga nadungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Thank you so much.
1: Thank you.
0: No, magpasalamat sugo sa inyo sa inyong pagsuporta sa to ang programa. Na inyo hang makauban gihapon pud ang inyohang liki nga Disney princess, liki on. Maayong gabi kang Jelta Goodta. Maayong gabi na si mo si Osher Oksaim. Maayong gabi. Medyo pasensya dyan kayo kung dili na ako maano, ma-pronounce yung maayong inyong mga pangalan. So, no, agad ko. No? Monski, maayong gabi din ha sa ibuha. Si Tony Boy Reswento, maayong gabi ipod.
1: Thank you!
0: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, maayong gabi ipod kang Glenn Tumakin. Watching live from Cordova, Cebu.
1: Thank you.
0: Salamat ka ayo biha. Thank you po. Pinggabi kang banit lang ako. Pwede pa request ng song na God Gave Me You. Papatulog lang si Emor di Aini from Davao City, Maa. Ay, may gabi ide ha.
1: Thank you!
0: Salamat sa imo. Habi pa rin kamuta na ito ang atong mapli ang imuhang favorite song. God Gave Me You daw. Ako sa yung ibutang daan kaya pa siguro niya magluod ni God Gave Me You. Hiramon sa nako ni imong kuan ha. Ako sa nang ilista ng imong isa ka kanta diri kay nag-request sa bebe. Bitaw oi kung unsa magikalingawan niyo din ha karon ug sa mga nag-duty paghihapon karon ug unya pang kadlawon mag-out may gabi din ha sa inyo tanan. Hopefully nga malampasan ninyo ang inyong kagabion nga wa gid mo magduka. May tag nakatulog mug maayo ka ganina no kay lisod na kaayo nga kulang-kulang ang inyong tulog tapos overnight day mo or panggabi inyo ang trabaho na ko bi pertigyong kapuyaan ang ingon ana kanagong lami kay matulog. Oh, labi na sa mga security guards nga nagatrabaho ing arong orasa. Nako bi paningkamot bi nga nagmatagi hapon ha kay basig unya pagmata nimo gikawat na siya. Ha, bata kabaluan na. Request ko kantang Angels Brought Me Here. Sige pa rin kamutan na to. Hello, may gabi po. Hello po, maayong gabi.
2: Oh, hello. May gabi.
0: May gabi po. Eh, asa man kakaroon? Uy, nga nga nung saba man kay imuhang background, di ha?
2: Wala, naglupat. Sa aeroplano. Bitaw, nagkuhan. Robing-robing ba?
0: Pero nag-roving ka karun.
2: Oo.
0: Ano siya trabaho ni mo? Security guard ikaw?
2: Ayaw, di ko na security guard. Bati mo na.
0: Ay, dili mo yung... Dili mo yung ano?
2: Joke na karang. Nako di sa kwan, PG, Sinbi sa Lapu-Lapu sa airbase.
0: I see. So, ang sambal ni karun, murag feeling na ako hangin mang kaaya. Naglupad, gede ay ka.
2: Lupad, yun. Nahinay, ragot.
0: Oh, hinahinay
2: ba?
0: Hinahinay, ha? Okay. Abinakog wak-wak.
2: Napawong.
0: Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una, B?
2: Ang katungkuan ba? Sa to yung mong...
0: Amo to bag ka ato to ang Sir Bibi question.
2: Oh,
0: pwede ka ayo katong nganong late na daw ni mong ma-realize nga pangit ang imuhang ex.
2: Aw, pangit ako. Late. Pwede ka nang dili pangit, di man pangit DJ.
0: Wala may pangit. Oh, wala may pangit, di ba?
2: 15 lang yun siya.
0: Ha?
2: Bata pa ba? 15 pa ba? 15 na. Makakman siya na ako.
0: Oh!
2: Ingon ka, 16 na siya. 15 pa dahil pag-birthday.
0: So, pila may edad ni mo nga nagkauyab mo adto niya?
2: Oh, 34.
0: Tas 15 pa siya atong
2: panahon. Oh, 15. Hindi mo siya siya maklaro nga kuan ba, 15 kay nakuon mong good siya nga babae ka na kuan ba. Pero naitsuraan yun siya. Mga tama. Di may lahan nga 15. Dito ako nakabaw, mag-birthday niya niya. Nanay ang zone, 15 pa dahi ka nga. Ay, 16 na dahi ka nga, 15 pa man ka.
0: So, bali lugar, ikaw ang nakigbulag sa iya, ha?
2: Wala na ko nagkuhan, wala na ko na paramdam na lang.
0: Oh.
2: So, nagkami pa.
0: So, technically speaking, wala may proper nga closure, ana?
2: Oo, wala may proper closure. Wala naman ko nagparamdam niya.
0: Uy, pila ka tuig.

0: inuman mong bulag daw.
1: Ay, para may CJ, may kwan, sa propang, hindi ko asami ka ng mga 7 months.
0: 7 months, pero pili naman mo katuwig na nagbulag.
1: Ana, 1 year kape na.
0: Pero fresh paghihapon, sakit pa paghihapon sa dughan?
1: Oo, okay. Naman niya, na, ang yung picture, naman niya punsya sa ako. Naman so, dirifirmis, dadala sa akong motor.
0: So love, gihapon ni mo.
1: Yung may, pero hindi na tayo.
0: Ano, usaman ang iyang imong rason ka, tungod lang kay namakak siya sa iyang edad sa imo, ha, ana?
1: Hindi, nag-sag na akong DJ. Kung ano, bata pa ba niya? Bustok pa kayo, ha?
0: Eh kung love ni mo, dapat hulato na lang ni mo eh.
1: Ah, karoon naman na, nagpana man siya. 18 on, pero man na, da-damage ang bintan.
0: So, dili na kagusto kay na-damage na. Ay, kaw gid ha.
1: Mane, itaw din, kay isam sa taong gibuagan kay, ay, huwag yung may na-proper, pero wala na ko na paramdam kay, wala yung materialistic.
0: Kana lang. Wala kita yung mo, ana. Pagka materialistic, kinahanglan ba, mag-provide gid ka, ana.
1: Alright, babe. Ah, liman ka, babe. Niya, kung sige mo nagdililiyo, may inyong.
0: Na.
1: Buwa mong ko, ana.
0: Mangita na lang kaglain ikaw, bebe.
1: Ha?
0: Mangita na lang kaglain po, hon. Kung na'y maabot.
1: Kita, kung naasat, siguro mapari na lang ko, ana.
0: Oh, dili, uy. Naagin na siya para sa iyo. Siguro dili, wala pa lang, dili pa lang gini mo panahon.
1: Ang betika itong pag last January.
0: Asa?
1: Sood ka sa 7-11 diya.
0: Asa nga si...
1: Itagad ka sa guard.
0: Asa nga 7-11?
1: Yago, yeah, Atbang.
0: Atbang?
1: Sa mong station.
0: Asa nga station?
1: Yeah, sa 8.1.
0: Cebu?
1: Oo, Cebu. Sood po.
0: Wala man ko sa Cebu. Taga-bukid nun, manggog ko.
1: Taga-bukid nun. Dega, pare-pare nang bubog tingog.
0: Ah, si, pare-pare nang tingog ni Chinita?
1: Oo, oh, pare-pare nang tingog.
0: Si Chinita, oh. Oh, si Chinita to yung mong nakita.
1: Nakita na ito.
0: Oh.
1: Okay, oo.
0: Oh. Nami kalahian ni Chinita. Si Chinita, tangkaroon, tangkad gin si Chinita. Ako kay putut.
1: Putut, deka niya eh.
0: Putut kay ko.
1: Putot niya yun.
0: Basta putot.
1: Nainan lang ko dito.
0: Sasalamat kay B, ha. Pag-amping din, ha.
1: Okay, oh. Shout out lang ko, B.
0: Sige po.
1: Sana minaw ka ron.
0: Go ahead.
1: Eh, wala mo kaya ko, ha. Shout out na lang ko nila. Shout out lang ko sa mga chinitang, mga cute. Chappy-chappy ka cute ba? Bahala nag...
0: Balag may imo. Salamat kayo, baby. Amping.
1: Sige, thank you.
0: You're
1: thank
0: welcome. Abi na ko. Nagtinga ko, naglupad-lupad-lupad. Giday siya. Ipatukar, basin madunggan, badungog, diri. Sabi, kamutan na to, ha? Sige. Karong pamumanuwag, muuli na ko. Ha? Mugid ha, mga buyagon yung kaimo ha. Hello daw kay Mama Lorna. Okay, Papa na ako. Ugs ako ang uyuan diha sa Danao. Silang Tio Roger, may gabi din ha sa inyo ha. Si Brick Stanley, ana siya, ayaw nagpari basing si, ayaw po. Unsa daw lasa ng Ilocos empanada? I don't know. I haven't tried and I'm not really a fan. So, ikaw na lang, sir. Pangitan lang paagi nga makatilaw ka ato, sir. Okay. Okay. Ako mga good, sir. I can make my own empanada. Oh, last. Mayang gabi, Cyril J. Dumayaka Sagin. Thank you! Salamat ka, Ivy, ha? O, sa inyong pagsilip sa Facebook Live karong gabi, una bito, oy. Sa Ivy, ito bagun lang na ito ni Manluod ni. Hello!
2: Hello, mayang gabi.
0: Mayang gabi, po. Kinsa ni Palihog?
2: Si Rix.
0: Po?
2: Si Rix.
0: Rix, pwede niyo mo hinayan yung radyo?
2: Layon, may mga radyo layon.
0: O, madungog manggunti ka, madungog manggun ako akong tingog, so murag mag-feedback siya ba? Nayin lang, Palihog. Oh, dungog kayo. Dungog kay inako. Ah, pahinay lang. Akala mo, okay na. Ay, nako. Di lang ta maging ana unta. ano? Mo-out na ba ako niya? Gitubagin ti ka. Tapos imuro kong gibabaan. Pag-goodbye, pod. Ba? Muna'y importante gabi nga naagi proper nga closure pod. Kay sakitan pod taan ng kalit na mong pangawa. Nasama, gugu ay. Inyuhan na niya akong bracelet, oh. Samad ko. Nga ni, dili na ko mag-bracelet, ani, oy. Mahal ba ya kay ni? Kaila mo ani nga bracelet. I know for sure sa mga nagsuot ani nga, sa mga naiingon ani nga bracelet, kaila gid mo ani. And this is very expensive. Expired na siguro ni ay. Murag ka tong lumay. Kaya nasamad gud ko ay. Tubago na to ni ha. Hello, may gabi po.
3: Hello?
0: Yes po.
3: Hello po.
0: May gabi eh. Kinsa ni palihog?
3: Hello.
0: Hello, may gabi eh.
3: Hello po.
0: Hello, may gabi eh. Kinsa ni?
3: Bebe.
0: Oh, kinsa ganit ni palihog?
3: Bebe.
0: Di ba ni maminaw eh? Sorry, palungo na lang yun ako. Halusod po kayo musikog. Hello, hello. Di ba maminaw na ako? Magandang gabi po mula po sa Tuna, capital of the Philippines, General Santos City, Eman Pihares.
4: Thank you!
0: Double B! Double B!
5: Kung kihinayan, okay, kaya naglanok-lanok.
0: Ay! Anong karoon pa ka nagparamdam? Asa ka?
5: Oh, may gabi. Nanyo, diyan ang panan, mga katropa.
0: Kani bago tayo kabuhian, o buhian dahil yun ha, pangutan noon sa tika,
5: na ay
0: uban din hiya double B nga, kanang late na nilang ma-realize nga pangit ilahang ex, karang nang buwag na sila.
5: Oh.
0: Double B. Sa imuhang opinion, legit dili.
5: Ha?
0: Legit baka na?
5: Sa ako ang opinion?
0: Hmm.
5: Kanang mga gwapa man akong mga ex-BB.
0: Oh.
5: Play safe kayo ba? Play safe kayo. Oh.
0: Wala
5: mga
0: no.
5: Gwapa, so far ha, akong mga, wala man, hindi man sa ingo na kuhan, pero mga gwapa man nagyapon akong mga ex-karot.
0: Lupigan to boy. Pero nai-uban double B. Nai-uban nga. Usually, it's because of the bitterness ba nga. May gano'n sila ba nga, kaya napangit magigit akong ex.
5: Ay, oo na. Magigit sila. Magigit na malikayan. Kay, siyempre, kanang buta kita sa una. Pag huma, nangadiskubrihan. Karoon nga, wala na mo. Dili na mo connected sa isa't isa. So, makita na ninyo man ang mga diferensya ninyong duha. So, may na. Kayo sila nga pangit. Kidiay.
0: Pero dili kina siya ibig sabihin nga pangit siya on the outside or pangit siya on the inside. Siguro pangit lang siya kaya wala na magin mo magdayon.
5: Oh, ano good. Dili kin siya ingin nga. What? Pero sa ako ang laktong na pagkasulti, mga gwapa man ako mga ex.
0: Ala oy. So wala po ka nakaingon si mong kaugalingon nga gilumay ka sa imuhang ex sa una.
5: Gilumay? Wala po.
0: Grabe, kaswerte ka din si Double Hair, si Double Revive.
5: Wala lang yun, kanang ambot lang po nila, gilumay ko nila, nara sila rin nakabalo.
0: Takabalo, basta yung pagtabok ni mo sa pikas ng bukid, namana rapod.
5: Mo gani, no?
0: Kanang siguro.
5: Ako lang tambag sa mga manglumaya ni Tira, ayaw mo. Ayaw mo salik o glumay, saliki po ninyo na inyong kakayahan din, ha?
0: Oy! Bito.
5: Sarot kayo, no? Pero
0: pero ang dugan ano nang magabuto-buto. Aha, mangta.
5: Dili na. Gabiyahe ko, baby.
0: Aga, pauli pa kag malay-balay?
5: Pauli na kong malay-balay. I just want to partially announce that our letter, the letter nga pasa ni manager, ato nang na-endorse, and glory to God, na yung mga positive kuan.
0: Magchika taan.
5: Ng mga timailhan ba ng mga positive response.
0: Ay, kalami ano. sige lang
5: po. Nanami sa planning karon kung unsaon na mo.
0: Pag-uusapan natin yan sa isang masinsinang
5: okay.
0: So, excited, oh, excited na kaayo.
5: Happy birthday, XFM.
0: Oy, excited na kaayo tanong karong March 25 sa Malagok Gymnasium, magtapok-tapok tanong dito puhon-puhon together with El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang ako i-announce ang maayong balita. For now, i-discreet usat nato siya pero pag once finalized na makabalo kamo gid ang pinakauna makabalo ana mi.
5: Yes. Oh. Oh. Pero kuan na karang okay na to katong kuan.
0: Loy. Hello? Salamat ka ayo double B and hopefully nga dugay-dugay na ka on duty ba?
5: Wow, tamang ka. So, we will talk at later.
0: Yes, later. Amping diha. Kani iyang radyo ba? Isa pud ni iyang radyo. Kani iyang multicab. Multicab ni double B has kang kusoga gid pud ani. Iya ha mga musika didto ay magtingog na ganita has kang kusoga. May gani kay buutan kay gihinayan. Bitaw. Hoy, Eman Pihares, kung nang patilawa ko anang inyuhang tuna din ha, abi, kay inaabi ako sa Johnson this coming Tuesday. Patilawa po kung ninyo anang mga labi kay ninyo nga mga tuna din ha, sa Johnson puhon ha. Kita kids, mga taga Johnson. Oh, i-announce. Na ako din ha by Tuesday and Miyerkules to attend a very special event of my bestie. As usual, bisita sa kasal. Pero bibitaw, wala namang kita igong oras. So thank you guys sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Maguyog-guyog din ninyo ugma. Ugma, as in ugma, giyod. Sa to ang programang putahe sa gabi. For XFM Mindanao stations only ha, ang mga naasa Cebu, starting tomorrow up until the next day. Ang inyong makauban po is si DJ Reyna Chinita. Dari po sa XFM Mindanao, ang kauban ninyo ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po. Sa ngala na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyong Disney Princess nga makauban ninyo sa matag kagabhion. Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
4: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, pakurati lang ko di mong tropa nga parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katropa, exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Kinahansad ko aning kape kay aduna kinigdota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisin o tindog kay gamin hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, epektibo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso. Nagkapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing ko din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin karon.
5: Isa to plus gold. Kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Kakiting pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa okay plus
6: na. Gold. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni ikatap.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Anxiety?

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw, Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dara

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Ug Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM. XFM.
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Taliking kawayan. Saday akong amahan.
2: Na, wadid ko kabaludong. Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfone Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B!
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butikan.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom og kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay, kailangan yun kaay. Ako kinumingamon yun ko, bayanam ko sa muntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo, every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulo.
5: Kada kong taba ang Santon Plus
4: Coffee Mix? Okay kayo.
5: Imong paano, kumusta pag-inom sa
4: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix, sa inindot kayo.

0: FM.
1: XFM.
2: Usa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlo.
4: Daling.
3: Ayaw sa daling ko. Ay, sa pa. O, sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
4: O siya man, imo pangutana.
3: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
4: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
3: Da! Bayra na lagi na, oy! Excited?
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: A cup.
3: Ay.
2: Para sa iyong birthday cup.
3: Ay, November to.
2: Usang tuig ka cup.
3: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
2: Galaw gaw. Bungot sa itoy.
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa

0: Tinway.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko one week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Stanton Plus
3: Coffee Mix. Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
4: Hili pa ka magkape.
3: Stanton Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May normal imong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbawa?
3: Arangkot, karong mga panahuna. Lami gid sa kanang lami sa plaza yun. Ako wala gituyo agad dito sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog santon coffee mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kundi sini imong lawan.
5: Itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
2: Ha? Christmas tree ug lansang?
1: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B!
13: Next time, ayaw din kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sent on the
2: coffee mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan lang sa 2 kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape lang, di ka mainom ang kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat so, pag-inom ni Manny sa 2 kape mix. Ano sa may ginabati na?
2: Mura ka ulian. Naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, oh, naulian.
3: So, kinipalit ganun mo.
2: Gipalit na
3: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santos Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
2: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santos Plus o Santos Coffee Mix. Makayon pod mo kay ako nakayon man ko.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
2: Dodo.
3: Oh, kuring.
2: Tama na.
4: Gastos kayo.
3: Gastos kayo?
2: Oo, na.
3: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
2: Tama sa lola.
4: Nagtagwa pa.
2: Taon. Himo.
3: Ah! Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Gusto mo nimo'y isalistan yung eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zantown Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
4: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zantown Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa. Zantown Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantown Plus Herbal Soap.
6: Zantown Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Zantown Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dilip malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dilip pakaayaw musakit. Tumaran dayon nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako di ito si Ali Vicente, o sa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenance aron nga malikayan ako nga maghapdos.

0: FM. XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate!
3: Ah.
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: edi hold up eh!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting

pundok sa mga kwan, mga tao nga wala na sa katungdanan ba. Okay, ni Dagan ba ni Mayor. Okay, gusto niya nga ibalik kuno ang bilyones. Siya magbalik nga ultimo gani dito sa gidaganan ni Ag Mayor, mga katropa, wa mga isya nanimaho. Niya karon nagdaghan bitaw kayong mga kuan mga katropa. Nagay mga komento, siyempre katong mga anti-trillianis. Grabe magito maka komento gyud. Grabe gito di gito basa-basta ni mga tawhana mo kuan mo batikos. Ngani uban nganla na og kaning asong ulol. Nay uban mo ngalan og trililing. Bisan unsa na lang ang ipangalan mga katropa kay mo lang ina. Sige ram pug usig lagi. Ani karon mga katropa nga sigon pa niya nagkadawat siya og impormasyon nga adunay nag-ong-ong warrant batok na kang senador Go tungod sa mga kasong crime against humanity, murder o attempted murder nga may kalabutan sa kampanya batok illegal nga droga sa miaging administrasyon. Kuyaway, basta-basta ba? Muni ang morgini siya ang pinaka numero unong kritiko mga katropa sa mga pamilyang Duterte. Okay, mauna gina, katong miaging ng labay ng eleksyon mga katropa. Gusto magunutan ni siya nga mag-vice presidente kay former President Rodrigo Duterte. Hangyo gin siya ni mga katropa, anto gin siya, bisita gin siya dito sa Davao. Kunya kay nabalibaran man. Sa pagbalibad mga katropa, okay, sa wala pa to siya balibari, grabe niya og daig-daig ni kwan? Ni Mayor Duterte. Gibansagan og Tatay Digo. Grabe kuno og mga achievement. Grabe ang kuan sa Davao. Sa diha nga nabalibaran mga katropa nga mudagan pagka vice presidente. Dito na nangungkat na og kuan. Kutob sayang maungkat mga katropa. Mura bitaw kining iro nga naas basurahan ba. Nga sige gyud simhot sa iyang masimhotan nato nga utingkay natong mga biya dito nga mga napkin. Giapil na. Mo ni kini kang kuan ang tagiya ni. Ingada bitaw mga katropa ga bisan og si Mirasol si Marites wala naglabay dito sa basurahan og napkin. Pasangin lang niya kay maonging baho ah. Iyan na ba no? Onya gidugang pa ang posibleng mudugay pa og pipila ka bulan o na opisyal nga magula ang maong warrant depende na sa dagan sa proseso sa ICC. Tiya mo na. Sige, basta-basta sa ato ba? Insider giday ni siya sa ICC mga katropa. Ano sa ba? Sumay inyo ang mga kwan niya. Kining mga point of view. Kaya gisaysay usab sa reklamo bato kanggong giingong nalambigit kini sa mga insidente sa extrajudicial killing sa panahon ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Muni iyang mga kuan mga katropa, mga patutsyada. Niya naputoy post sa Facebook atong nakita mga katropa nga pertinang hawyo, hawi kayo yung basaho. Ang mga achievement, ang mga nakuha ng mga kining mga kalampusan ni Senador Bato. Daghan kayo siyag mga achievement mga katropa. Doon ning imuhang tanaon siya, the way siya magsulti, makaingon ka nga, sa manitawhana nga, muragwa manika alam-alam. Pero perting daghanag achievement mga katropa. Daghay mga na-file ng mga bill. Sa dihang naimo siya nga senador. Mukabat sa 85 mga katropa kung wa ko masaya. Unya pipila ni Ana ang nahimo yun niya balaod nun. Parehan ni ining modernization sa BFP. Daghan pa ng mga uban ng mga act

0: Republika ang nahimo mga katropa gumikan sa pag-file ni Senador Bato. Gawas pa niya na sa pulis o sa army. Naapod siya ibang achievement mga katropa. Perteng daghana, hippie, nahimo nga basta daghan. Ikaw na libasa kaya ron ikaw, imo pong mata mo'y maluya. Muna nga karong adlaw mga katropa, pwersing daghana rong balita sa Senado tungod kay nakabaling nakabalingkawas ning ilang mga statement mga katropa ang NBI director og ang presidente sa nasod. Muna karon nang ilang kumpara sa ilang mga kuan mga katropa, ilang mga video. Muna pipila ka mga atanganan karon nga mga adlaw katropa. Sa ato nga pagbalik, dugang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby. Exciting Pilipinas! X-F-M
1: X-F-M. Ay, kwapa kayo ko. Hala, kaplode.
2: Kuring!
1: Ano man kakangkaang?
2: Ay, nagunang pansin na kuring.
1: Iyay! Ano man gali!
2: Ay! Ingon mong gud ang doktor, nalikayan ng itlog. Kay taas og kolesterol.
1: Hala, pasigdan na. Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabihin yung hindi matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo po sa kong ihi. O kira kayo, pero wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipang-multicar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesko. Relativo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. pagpalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kodi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Amino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting Pilipinas!

0: Balik og padayon kita mga katropa-tropa kita ay 38 minutos sa milabay sa alas 4. Kinurasa mga katropa at kinikaninyo sa vitamin, Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa makahatag kini sa instant nga mga kaning pagbatok sa mga balatian o mga bacteria o viruses mga katropa nga posibleng musulod sa itong kalawasan. Kay pakusgo na nga itong immune system. Aron nga kining mga bacteria o viruses nga musod mga katropa iyahaning kalabanon. Moranisya o kanang sundalo mga katropa. Sa atong lawas o siya ang makapabos nini ang Santhon Vitamin C. Sa kini ka-alkaline nga vitamin C mga katropa nga mapalit ni sa mga nagunang drugstore nationwide. Yan na tayo mga bisita sa atong comment section mga katropa. Yan na si katropa Miloy. Good morning sa inyo Sir Al o sa Naminaw sa XFM watching from Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Kumusta man ang atong lugawon diya katropang Miloy? Nauga na ba? Good morning, Sir Al. Og sa tanang silinga diri sa Purokto A, Barangay 5, San Francisco, Naminaw Perme sa Exciting Pilipinas. Okay, kumusta man ang mga taga Barangay 5 diya sa may Purokto A? Ni katropang Lina Pataho. Si katropang Mario Roger. Good morning mga katropa. Ang Ginoo kanunay, kauban ka na to. God is good all the time. I love you all. Panisi katropang Mario Roger. Kumusta man ka diya katropang Mario? Nakakuana? Nakatuod na gyud ka diri? Nakatuod na siya sa live mga katropa. Kaya dito ni siya sa main kanunay. Niya lahi naman na itong gigamit mga katropa kaya naamal kita ay musikahan o balitaan kung nang wala nata dito sa main niya page si katropa ang Gloria na napon maayong morning dia sa may Bayugan City. Kumusta man ang Bayugan City katropa ang Gloria? Wala ba ay kung ano ni Siga na ba? Kaya murag na araw ba ito ay pagka-pidok sa korente. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pa ang mga katikaran. Man sa mga importanteng pahinom-dom, standby.
1: Exciting Pilipinas! XFM XFM
2: Pakakon ka eh ka? May magmagulag na lang tayong duha.
3: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag.
2: Sige, magbulag da! Bulag da!
3: Tungaon na lang na to itong mga anak?
2: O sige! O ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige! Kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Okay! Huh? Bagaan ni Magnaong Uy, piliyon pa yun ang dili mo ah!
4: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santhon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santhon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santhon Plus.
4: Kamusad, mag-Santhon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala. Sa
8: usa, epektibo dining
9: copy day.
8: Dining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
8: nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli
9: distingin yung inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santhon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santhon products sama sa Santhon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa. maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dayne, taga Cebu, sa ka-sales lady.
4: Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikibok kayong Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pili sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hidratable lang. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Agosan Sur.
7: Pili edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Stock ba ako mga kape? Mugi kape na akong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
7: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: of dog of man? O siya sudan ni mo, master?
1: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ako sana?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting! Exciting!
3: Pilipinas!
4: Doon na kita ay 5 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 5! Iniurasa mga katropa, ito kinikininyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Nindot kayong ipangapi karon nga mga panahon na mga katropa na ining mga orasa sa sayo sa Kabuntagon. Kung kapi na malang atong isgutan mga katropa, diri na ta sa kapi nga makatabang sa toang kalawasan, labi na sa dunanay gihambin nga mga balatian kay samtang nagkapi ka na mga katropa, uy, nakapanambal pa ka. Sa pamangka, diri na ta mga katropa, gamat na sa Yes to Health Incorporated. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po diri sa itong Sibian mga katropa sa second floor sa Sugano Building, Purok Ono, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur. Basta na yung antina, muna na. Tanawan lang yung building na yung antina mga katropa. Pati na. Well, direta sa to ang mga bisita po sa Kanginan mga katropa. Good morning katropa. Always listening sa inyong Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan na Siri. Si katropa ang Gloria. Uy, nana si katropa ang Ma'am Ading. Good morning Sir Al. O sa Tanang na Minaw. God bless you more and more. Wow. More and more and more power. Basta kuan. More and more. Likewise sa katropang Ma'am Ading. O sa mga tanan, no? Nga mapanalingin kita o daghan sa mga kadaghan sa mga daghang pilo. Si katropang Beaver Lee Pataw Marajaw na morning. Sure all, shout out sa taga-Habunga, Agusan del Norte. Ay, kumusta man ang mga taga-Agusan del Norte? Si katropang Rigor, good morning katropa! Kining always, monitor always. Si katropang Rigor, kini nakakuna ni, klaro na kaini, nakakapi na ni yung Santhon Plus Coffee Mix. Kay mo ni iyahang, iyahang brand. Di na ni mukapi og lain. Niya ang sabon ani kuan pod clear beauty soap. Di ba katropang Rigor para hamis ang pamanit. Dirita mga katropa sa update sa tong panahon. Nagpagawas na kaganyang alas 4 mga katropa ang pag-asa para karong adlaw sa adlaw ng Hoybis Pizza 14 sa buwan sa Mayo dos Mel by the size. Matod pa kaganyang alas 3 mga katropa ang low pressure area na katong si Kanhing Kaloy base sa mga available dita mga katropa doon na ginigilayon nga 685 kilometros sa may east of Birak, Catanduanes. O nangadiri sa atong area mga katropa sa atong nasun doon ay masinatian nga mga pagdagom mapananganuron nga mga kalangitan o doon ay mga pagulan-ulan tungod kini sa localized nga thunderstorm. Samtang sa laing pang area sa nasud mga katropa, labi na sa Mindanao ug Palawan, makasinati kita sa hinay nga tunan sa kasarangan nga hangin nga ang direksyon ini sa may south to southwest mga katropa. Og ang balon adunay punto size nga tunan sa 1.5 metros ang kahabugon. Og ang adlaw mga katropa mo subang niyo niyan taon sa may alas 5:29 karong buntag og musab sab kini unya sa may alas 6:16 sa kahaponon. Mani nga tong update sa panahon mga katropa. So bantay-bantay lang ya punta kayo sa ay kanang ang mainit mo kalitrag ulan. May nilanggani si Kaloy kay nalusaw na mga katropa. Wara kayo ni naka-apikto og dako-dako. Mintaha og mahingpit na ni og kawala gyud mga katropa aron nga makabaton kita sa nindot kaayo nga mga panahon. Dirita mga katropa sa ato ang regional nga mga balita. Ato ni Siron dito na sa atong mga kaubanan nga mga istasyonan. Kay maton pa mga katropa adunay personal nga grudge ang gituhuan nga motibo sa pagpusil sa negosyanteng babae dito na sa may Tagum na City. Na po'y natigayon nga pagpamusil mga katropa dito na sa may Tagum. Ato ni Siron sa report ni katropang Lar Sanyol sa XFM Tagum. Katropang Lar sa report.
3: XFM Report.
5: Gituuhan sa otoridad nga personal nga bangi ang motibo sa pagpusil sa babaeng negosyante sa may Purokdos, Barangay Nibaypara sa Tagum City niadtong Mayo 10 sa buntag. Naila ang biktima nga si alias Jen, 32 anyos, Minyo, lumulupyo sa nasangpit nga barangay. Kahinumduman nga subay sa imbestigasyon sa Tagum City Police Station, samtang nga nasa yang sari-sari store ang biktima, adunay biduol nga lalaki na kaitom. Nagpakaroon nun kining customer, samtang giabi-abi sa biktima, kalit lamang kini may bunot o pistola o gipusil ang babae. Kaduha kay kayon. Inoon swerte wala mapuruhan ang biktima. Kansa na kayagom og samad sa bukton o kilikili. Nga dali usab gidala sa ospital. Samtang ang mamumuno mikagiw, padulong sa barangay Misaoy, New Curilla nga direksyon. Nakuha ang CCTV footage ang suspek. Apan lisod ilhon ang panagway, sanglit nag face mask kini. Og wala sab nakamayo ang mga residente. Nakumpiska sa suko team sa crime scene ang duha ka basyo sa bala sa .45 nga pistola. Samtang sa interview sa XFM Tagum News team, kang barangay New Bepersa Kapitan Willie B. Arcaina, sa dili pa ang krimen, gipatawag sa barangay si alias Jen sa usa ka wala hinganling individual tungod sa personal nga bangi. Apan nahusay na kini.
6: Problema gipabot sa barangay is katong rog na igamay nga kanang pagpanghulga ba no niya gipabot og barangay at least man lang nasitil naman sa barangay niya na okay naman to
7: okay na sitil
6: okay naman to nasitil na gito siya
5: dugang pa ni Kapitan Arcaina nga human sa mga insidente nakigilayon-gilayon ang nakabingkil sa biktima sa barangay ug sa kapulisan alang sa imbestigasyon.
6: Ang pamilya sa katong nagpatawag sa barangay willing man nakigalayon no nga gani ila nang gipangutan sa PNP og willing sila nakigalayon jud aron masulbad ang maong problema og
5: aluyo sa insidente gigarantiya ni Kapitan Arcaina nga wala angay kabalak yang gisakupan, sanglit luwas ang ilang dapit o aktibo ang iyan na pulo ka mga tanod alang sa pagpatunhay sa peace and order. Walay gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Nagayong salamat katropang Lars sa baong niya balita. Medyo og subo kay ni balita mga katropa kay lain na po niya negosyante. Dito bias may Bayugan City po mga katropa na po ito'y babaeng negosyante. Ang susama gyapon sa hitamo nga gibanhigan. Muni karon ang usa sa mga sulbaronon sa to ang mga otoridad. Dito ang dapita sa may Tagum nga area mga katropa. Sa laing bahin, BJMP 11, gisiguro ang kaluwasan sa mga PDLs gikan sa kainit sa panahon. Sabayan pa sa inom mga katropa. Gimintinar, maton pa. Ato na yung siren sa report. Pinagina ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao. Katropang Marvin sa report.
3: XFM Report.
8: Hugot ang ginahimong monitoring karon sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP 11 sa pagsiguro nga ana sa luwas nga kahimtang ang mga persons deprived of liberty kun PDLs nga ana sa ilang kusudiya taliwala sa kainit sa panahon. Sumala ni BJMP Regional Office 11 spokesperson Jail Chief Inspector Rian Jane Carla Congreso nga sa kapin 5,000 ka mga giatimang PDLs wala pa kini natala nga mga nagbalatian tungod sa grabing kainit sa panahon.
9: So
7: far, wala pa may na-report ang ato ang head sa Health Service Division sa BGMP Regional Office 11 na naay mga sakit or mga nahitabo dito sa jail with regard sa mga health conditions sa ato ang mga PDL, sir. Naa may mga electric fan ang ato ang mga selda, sir. Tapos, every morning, pwede sila mag-exercise, ginaalaw mana sa ato ang mga PDL.
8: Luwas usab ang kahimtang sa mga pinirisong senior citizens nga nahimutang sa Davao City Jail Annex, kinsa gibantayan ug kanunay gi-monitor ang ilang panglawas sa pinaagi sa nakadeploy nga specialized BJMP health personnel. Dugang butyag ni Kongreso nga gawas sa orientations, ginasiguro usab nga hydrated kanunay ang mga PDLs batok sa kainit sa panahon pinaagi sa sabayang inom.
7: I-require sila nga mag-inom og tubig. Parang sabayang inom, kumbaga sir, may time sila nga sabayang inom ng tubig para i-avoid yung mga dehydration, sir. Gina-require sila.
8: Giklaro sa BJMP 11 nga kanunay nilang ginapasidanan ang tanang officer in charge sa mga prisuhan alang sa kanunay pag-monitor sa gibantayang PDLs aron malikayan ang mga negatibong insidente nga hatod sa kainit

0: Semangat report. XFM
1: report. Walay kabut nga ang kalipay nga ginabati ni Monet Yap, graduate og Bachelor of Elementary Education sa Mindanao State University Gensan, sa diyang nahimong top 1 sa March 2026 licensure examination for teachers o kon LET. Sumala ni Monet nga daw wala pag-asingkin sa iya ang resulta sa eksaminasyon, gumikan wala usab nagdahom nga usa siya sa manguna sa exam. Ay hapa man ang eksaminasyon, nakapokus si Monet sa pag-review samtang ga trabaho sa Dolly Gensan. Hinuon wala ni ini pressure og maayong kaugalingon, gumikan dakwang iyang pagsalig sa labaw makagawa nga makapasa sa LET. Hangtod miabot ang adlaw sa resulta sa LET, samtang anaalang siya sa opisina, gaatang og sa dihang nakita ang pangalan, wala niya mapunggi nga makasinggit sa kalipay.
2: As of now, happy jud po. Thankful jud ko kay Lord, kay God. Pero karon sir, wala po jud kay gasingin sir, kung sa man jud ako ma-feel, kung karon natapan ko, lakabaling jud sir.
1: Samtang makasaysayon ang maong kalampusan alas sa tibok MSC Gensan tungod sa record-breaking nga 32 ka mga top-notchers kung diin kasagaran mga kaklase lang ni Monet. Sa pagkakaroon, wala pa'y plano si Monet sa sunod nga lakang apan gusto usab musulod sa public teaching o kaha magtudlo sa abroad. Mga katropa, for strong resistance and sharper mind, mag-Santon Vitamin C. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Samtang sa lain pang detalye sa tong regional nga mga balita, mga katropa, giingong kawatan, natigbasan uban na sulod sa agri-supply sa lungsod sa Kabanglasan. Ato ni Sharon sa report, pinagi na ni katropang Prince Obra sa XFM Bukidnon. Katropang Prince sa report. XFM
3: report. Nagpaalim karon sa balay tambalanan ning sudat sa Malaybalay ang usag ingong kawatan nga nanigbas human misulod sa usa ka agri supply nga nimutang sa Progis Poblasyon Kabanglasan pasado alas 11:30 sa gabi Mayo 12, 2026. Ang suspect nilang si alias Neil, 23 anyos, liburer adunay libid partner, residente sa Brook City, Barangay Mooswagon, Kabanglasan. Samtang ang biktima niini ang Soriano Agri Supply nga nimutang sa Progis Poblasyon Kabanglasan. Sa report, ang suspect misaka sa kural likod sa bahin sa Pinoy Anan sa biktima o gablihan ang roll up o gilayong gipangkuha ang upat katunga-tunga sa sako nga bahin sa mais nga nagkantidad og 6,500 matag usa nga mukabat og 26,000 pesos. Dugang pa diyang muikas daunta ang suspect. Natigbasan kinis biktima gamit ang sundang nga naigo arga tuong til ini og dali usab gidala sa Municipal Health Center Kabanglasan aron matambalan. Sa karon kamulo na ang kapulisan sa paghanay tukmang kaso gay pasaka suspect kinsa na hospital arrest karong panahuna. Na problema na makasbukol-bukol si mong panglawas isang tong plus gulmunian alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Prince Obra, XFM News.
0: Samtang sa katapusang bahin sa itong regional nga mga balita, mga katropa, ato sa ning siren kay wala mapil matod pa sa ayuda sa ECT Tagum City. Wala na chance nga makadawat sigon sa DSWD 11. Ato ning siren sa report ni katropang Darwin Dulatres sa XFM Tagum. Katropang Darwin sa report. XFM
4: report. Ipamahayag ni DSWD 11 Regional Director Engineer Ruelo Ardanas nga wala nay tsansa nga makadawat og ayuda ubo sa Emergency Cash Transfer o ECT ang mga residente nga nawala an malista sa mga barangay sa siyudad sa Tagum nga natapos na ang pagapod-apod. Gisulti kini ni Ardanas atol sa eksklusibong interview sa XFM Tagum. Diin giklaro niya igo lamang nagbayad ang DSWD subay sa listahan nga gipasa kanila. Giklaro usab ni Ardanas na dili gikan sa ilang buhatan ang listahan sa nabahaan kun dili gikan kini sa matag barangay nga apektado sa kalamidad. Kahinom duman nga human gipahigayon ni atong Mayo 4 ang unang hugna sa cash release assistance. Una, nga nahatagan ang barangay Pagsabangan usa ka adlaw ang milabay. Nagbaha ang reklamo sa social media og pipila niini personal nga paabot og mulo sa XFM. Samtang padayon ang pagabod-apod sa ayuda nga matapos karong Mayo 16. Padayon usab ang mga mialma kansang wala maapil bisan nabahaan dili lamang sa Pagsabangan kundili lakip na sa ubang mga barangay sa siyudad. Hinoon giklaro ni Ardanas nga abli ang ilang buhatan sa mga buot, mangayo og hinabang. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melinanser, matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
0: Sa Kasayag Puri Town, sa tinuod ng mga nabahaan, mga katropa, ang di makadawat. Ang nakawad-dawat hinon, gatong mga wa na apil sa baha. Tila ning pagkaunsa mga katropa mo gining nakakuan lagi basta na ipabor-pabor diya palang daan sa barangay. Manang ingon ang direktor sa DSWDNC nga wa nagyoy chance nga makadawat pa og ayuda sa ECT.

0: ang kaluoy yung tao na ni mga katropa mo ni usabi tao nga mantayanan yun nga i-validate yun og tarong mga katropa nga katong yung tinuon nga mga nabahaan mo dito yung matagaan pero unsao naman nga nakadeklarar naman yung officially sa DSWD-11 mga katropa nga wala gay chance siyempre kaya wala may budget siguro upon ani kay gibudgetan man ni mga katropa ang baha kaya kay nagkakuha inoon katumang wa na baha eh. Ay nako. Mao kato mga katropa ang naglangkob sa tong regional ng mga balita. Mosunod na tataod ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Buntag, ingon man ang Bullseye. Basig exciting karon ang atong Bullseye mga katropa tungkol sa mga pangitabo karon sa National. O ni atangan ninyo o niyang taon-taon. Siyempre, ang sentro. O guban pa ang mga programa mga katropa sa Kabuntagon o baingon na sa kahaponon. Inyo ngayon yung paminawan din nilang sa Exafam Agusan. Wala tayong oras para yung pasunahan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagkikuban. Subad ka sukan pa kagiriyahang to di matakna. Sa ngala na lang, Skinitbook ang puwarsa sa Exafam Network Philippines. Sa itong kauban sa kontrol, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Kinin lang si katropang Alva Sende Sigapon Magaingon. Ang pingtama katropa na iniadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Tilapia! Tilapia mo diha!
5: Uy, miss!
4: Kuya, tilapia?
5: Tilapia?
4: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
6: Kuya, daddy!
4: Halika, tilapan mo ni mo ya!
5: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
4: Bastos juga!
7: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
8: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
9: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
8: Samahan ng iyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Hindi po kayong inanyahan, ano, na bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic at ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo no, sa mga announcements po natin, mga papromos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Secret of Health, Health Info.
9: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Mm-hmm. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmulan ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaaring ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaaring magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yon. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. ang pag-upo ng matagal sa ating upuan. So yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almurana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almuranas.
12: The Secret of Health.
8: Yan sa mga kababayan po natin, eh, kahit sino dok pwede makaranas, ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
9: Tama.
8: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugulang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almuranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang, obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, eh mas madali-dali sana, oh, ano?
9: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
8: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi na lang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
12: The Secret of Health.
13: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
16: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold.
17: Yeah!
12: The Secret of Health.
8: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santown Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, Ayan, sarap humigop ng
9: perfect
8: kape.
9: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
8: Ayun.
9: Yan, lalo na kung Santon Plus Coffee Mix.
8: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot niyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Yan po, sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Santon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, doc, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
9: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naha-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
8: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santon Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili na rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede na mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
9: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? Mm-hmm. While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. Mm-hmm. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm, kundi ito'y analysis,
8: yes,
9: para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
8: Mm-hmm.
9: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition.
8: Ayun.
9: Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency, mm-hmm, na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo.
8: Mm-hmm.
9: Siyempre, kayo yung kakausap.
8: Yung presence nyo, ano?
9: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
8: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto mo makapa-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
9: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Mm-hmm. Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo.
8: Yes,
9: pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
8: Hindi kayo obliged.
9: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
8: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po ha, na pumunta sa atin pong Gastral Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget,
9: oo,
8: mga kaibigan.
9: At ang kagandahan, discounted.
8: Yes.
9: Medyo abot kaya.
8: Mm-hmm.
9: Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
8: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan ha. Ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa iyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kababayan natin ha, pupuntahan po ang ating mga Gastral Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong mga Gastral Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
19: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Unang-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
8: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Gastral Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano?
9: Uh-huh.
8: Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Gastral Health at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan din, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan. Ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Gastral Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Secret of Health.
8: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Dok, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan?
9: Sa pag-inom lang nung capsule,
8: ano? Santon Plus Gold na yun.
9: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content, ano. Unahin na natin yung mangustin pa lang, napaka maraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan na madaling i-process ng katawan na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga, alam nyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakainan ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Eh, alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, eh meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagdi-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo eh ano,
8: sabog yung
9: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santone Plus Gold.
8: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
20: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santone Plus Gold at Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Mabibili sa mga butika.
8: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
9: Tama ka dyan.
8: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or mga sabi nila, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan, ha? Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
9: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
8: Yes.
9: O, kaya may iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather, nagkakasipon, yung iba hindi. So, ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O, magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka, iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets, Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
8: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang dok, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
9: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
8: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
9: Yes, unlike animals. Yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
8: Yun, no. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
9: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algy Bakla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
8: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algy Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating po programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka pa alam. Magandang araw sa ating po lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
22: The Secret of Health.
23: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
24: The Secret of Health.
25: Para sa malakas na buto,
26: Premium D3.
25: Matibay na immune system,
26: Premium D3.
25: Proteksyon sa bacteria at viruses,
26: Premium D3.
25: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
27: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
28: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibigay bibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
1: Premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM.
5: XFM.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalong sa serbisyo sa Sugang Dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa Sugang Dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa Sugang Dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
7: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: La la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
13: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
11: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy. Ngano good?
13: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crap Gold Buy?
13: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
11: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
13: Oh, Bay.
11: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mga katropa, itong oras, 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, niya na mga uluhan sa itong mga balita karong adlawa.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitas lokal, livelihood o dialogo alang sa mga former rebels gipaligon sa 401st Brigade.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita mga katropa, sa regional, 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita mga katropa, sa national, Senador Bongo posibleng sunod nga isyuhan og arestuaran sa ICC sigon ni Trillanes.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa, sa international, gasto sa US sa gubat batok sa Iran miabot na og 29 bilyones dolyar sigon kana sa Pentagon.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Cavs natabla ang serye kontra Pistons human sa 112-103 nga kadaugan.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita mga katropa, sa showbiz, kasal nila Bea Alonso ug Vincent Ko gikan sila ba tungod sa prenup dispute.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Express Balita, Express Balita.

0: Express Palita. Express Palita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning. Adlaw karon ang Webes, mga katropa. Napit sa 14 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Mayong pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya, Sagusan del Sur, o sa mga sikbit na lugar nga maabot ang ito pagpanibya karong mga ras. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Mag-uban-uban gihapon taninyo mga katropa hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon sa pagtunol ganinyo sa mga detalyes balita gikan sa lokal hangtod na mga katropa sa gawas sa nasod. Siyempre mga katropa, live taninyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City o XFM San Francisco 91.3. Siyempre mga katropa, ito ang Express Balita. Inyo nang madungog sa ito ang mga hookup stations. Siyempre mga katropa, naglanog-lanog na karon ang Metro FM Rosario. Ingon man ang Metro FM San Francisco. At ang programa mga katropa, ang Express Balita, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto mga katropa nga Santen Plus Coffee Mix, no, sa mga hilig o kusog mo inom o kape mga katropa, siguraduha nga ang imong giinom nga kape, no, makatabang na sa pagwagtang sa mga balatian. Kaya nga naman, ang Santen Plus Coffee Mix mga katropa, kini ang kape nga adunay mangustina, malunggay leaves, o syempre mga katropa, ang soya powder. Managingon mga katropa, nga pinaka gitambalan pa ka. Ang Santen Plus Coffee Mix o ang Santen Plus Gold Herbal Capsule inyong mapalit mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health inyo nang mapalit mga katropa diya sa may RDA Pharmacy sa may Prosperidad. Ingon man mga katropa diya sa may Talakugon, no? Diya sa RDA Talakugon, mga katropa, RDA Pharmacy sa may Talakugon, inyong mapalit itong mga produkto sa Yes to Health Incorporated. At ang oras, 12 minutos nilabay ang alas 6 sa buntag. Katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa lukan.
1: Unang detalye sa tuang balita sa lokal, Bayugan City Jail o Local Government Unit magtinabangay para sa hapsay nga pagbalik sa mga PDL sa Katilingban. Ang detalye sa report ni Katropang Ray Alinton.
2: XFM Report. Ihingusgan karon sa Bayugan City Jail ang pagpalig-on sa ilang pakigtambayayong sa lokal nga panggamhanan, mga stakeholders o pribadong sektor aron masiguro ang hapsay o malampusong pagbalik sa Katilingban sa mga persons deprived of liberty kon PDLs nga makagawas sa prisuhan, matod ni Jail Inspector PDGS Solis atol sa usa ka eksklusibong pakighinabi tumong sa maong lakang nga matabangan ang mga nakagawas nga PDL nga makasugod og bag-ong kinabuhi sa komunidad og malikayan ang posibilidad nga mubalik sila sa paghimo sa dili mayong binuhatan. Gipasabot ni Solis nga gikinahanglan gayod ang ligon nga kooperasyon sa gobyerno og sa mga lokal nga negosyo aron mahatagan og kahigayunan ang mga kanhing bilanggo. Dugang pa niya, tutukan usab sa ilang buhatan ang pagpalambo sa aftercare program diin bansayon og tabangan ang mga PDL nga makabaton og disenteng panginabuhi og trabaho paggawas nila sa pasilidad. Pinaagi niini malaumon ang Bayugan City Jail nga mahatagan og tinuod nga rehabilitasyon og bag-ong paglaom ang mga nakagawas alang sa ilang kaugalingon og sa ilang pamilya.
3: So that's why sir, isa sa mga goal nako is to strengthen the partnership with LGU and mga business enterprise sir na makonsider nila ang amo ang mga PDL in terms of employment.
4: So, na may livelihood po nga?
3: Yes sir, na livelihood. Actually sir, ang mga programs niya na ata sa livelihood, lahi po ng kanang skills enhancement, na po tayo gina-provide nga for their education, na IALS, na po ta sa mga spiritual activities, sa ilahang mental health, sa mga behavior nila sir, gina-implement po na to ng mga programs.
2: Ang ang tipik sa pamahayag ni Jail Inspector Fidi J.S. Soles. Mga katropa, pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon. Mga katropa, aduna kabay pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas ka na nga wagtangon, pinaagi sa pag-inom sa sisdapin. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ri Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gipahigayon ang dunga na nga inaugurasyon o blessing sa bagong multi-purpose building sa Libertad Farmers Association Conlifa. O sa bagong stripping machine nga gidonar sa Philippine Fiber Industry Development Authority kon

0: Mga katauhan o mga mag-uumas lungsod sa Sibagat tungod kay maka or maghatag kini og dugang og malungtarong panginabuyan alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya.
1: Balitang dukan, balitang sa dukan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, kapitan sa Barangay Alegreya, nadismaya or nadismaya sa mga irresponsibleng tag-iya og iro. Ang detalye sa report ni katropang Junji Lebrias.
1: XFM Report.
2: Nang pahayag sa iyahang grabe kadismaya si Kapitan Blandena si Rofila sa Barangay Alegreya, San Francisco, Agosa del Sur. Batok na sa mga irresponsibleng tag-iya og iro na nagpasagad lang sa pagbuhi sa ilang mga binuhing hayop. Matod pa ni Kapitan Rofila, dako kini nga problema sa ilang barangay tungod kay sige sila og pahibalo sa mga residente na gikinahanglan hektan o ibutang sa tangkal ang mga ero aron na dili makahatag og disgrasya sa mga tao nga mga motorista sa kalsada. Aminado ang opisyal nga usahay maglagot siya tungod kay tumanon man tuod sa mga tao ang iyahang pahibalo sa una og pipila ka adlaw, apan paglabay sa pipila usab kabaga adlaw buhian ra usab kini pagbalik tungod niini nangandam karon og mga PC o hikot ang kagamhanan sa barangay aron ipang-apod-apod sa mga tag-iya sa mananap. Ilabi na gihingusgan kini sa opisyal, ilabi na nga nagkaduol na ang pagpahigayon sa dakong kalihukan sa rehiyon ang Palarong Pambansa 2026.
3: Problema din ako ang mga tao nyo nga kanang karon abdicate sila manipo silang iro after 1 month to understand nakabuhi na sa tapos why? Saan man ako ni Lord? So, karang bago ang atong municipal government pinagit ng Mayor Grace nag padala siya diri og 50 ka pair na ikot sa iro.
4: Okay, oh.
3: So ako itong distribute.
2: Mga katropa, aron usab kanunay nga kondisyon natong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiya nga balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, gimanduan karon sa mga opisyal sa Barangay 3 ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, ang tanang residente og mga panimalay nga kinahanglan gayod magtanom og mga utanon. Kini ang gipahayag ni Kagawad Severino M. Sason, ang committee chairman sa Barangay Agriculture sa Barangay 3. Alayon matod pa kini sa mando sa lokal nga kagamhanan ning lungsod sa San Frans, pinagi na ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. Matod pa ni Kagawad Sason, dako kini nga tabang aron na ang matag panimilya dunay makuhaan og pagkaon sa kaugalingon nilang tugkaran. Gipasabot usab sa opisyal nga kini nga lakang kabahin sa bagong programa sa LGU nga gitawag og Barangay Sigla o Strengthening Integrated Growth Through Livelihood and Agriculture. Nang hinaot ang mga opisyal sa barangay nga musunod ang tanang katauhan niini nga kamanduan aron masiguro ang seguridad sa pagkaon sa matag panimalay.
5: Mga community para makwangyod, magmukunhod na at least sila in every household na agi mga tanong ng mga
4: gulay
5: para magkanapod ang mandato sa atong gobyerno. Karong gipulihan man nila na o kanay ginatawag nilang sigla ining integrated growth to livelihood agriculture. Ang amuan sa una ang more than 3,000 na sibling among gipamudmod. And then karon gipulihan naman hantod karon ang among makita ninyo ang among garden diri sa barangay na agyog gaining na.
0: Muto mga katropa, ang pamahayag ni Kagawad Severino M. Sason, ang committee chair sa agriculture sa Barangay 3.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, livelihood o dialogo alang sa mga former rebels gipaligon sa 401st Brigade. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
6: Ihiusgan karon sa 401st Infantry Brigade Philippine Army ang ilang mga intervention program aron masiguro nga dili mobalik sa armadong pakigbisog ang mga kanhing rebelding New People's Army kon NPA sa Caraga Region gawas sa pag-ambag sa mga mibalik sa sabakan sa gobyerno. gobyerno hugot usab nga gipunting sa brigade ang pagpugong sa mga kalihukan sa regrouping o pagpangrecruit sa mga komunistang terorista ilabi na ngadto sa mga kabataan o mga lumulupyo sa hilit nga kabukiran matod ni Major General Marion T. Angkaw importante ka

0: Ayaw nga mapadayon ang mga programa nga naghatag og bag-ong paglaom sa paglaom og kalambuan sa kinabuhi sa mga former rebels. Din gipasabot niya nga ang kooperasyon sa mga lokal nga panggamhanan og sa tibuok komunidad maoy dako og papil aron mapreserbar ang nakabot nga kahapsay og kalinaw sa rehiyon. Lakip sa mga gipatuman nga intervention program mao ang paghatag og livelihood assistance o ang panginabuhi, pagpahigayon og mga dialogo og mga community support activities alang sa mga kanhing rebelde og sa ilang pamilya. Sumala sa militar, dako usab ang tabang sa aktibo nga partisipasyon sa mga residente sa pagsugpo og pagpugong aron dili mabalik ang impluwensya sa mga rebeldes kabukiran dungan sa walay hunong nga kampanya sa kasundaluhan alang sa malahutayong kalambuan sa tibuok Caraga region.
1: So that's why nakalatag talaga, sinabi ni Brigade Commander, no? Ni Kerr de la Nera, nakalatag talaga yung sustainment plan natin. And number one challenge din dyan is although wala na yung mga armado, but the issues na ginagamit nila, nandyan pa rin. No? It is not solely for us to address it. Malaki yung participation. That's why kaya continuous engagement namin sa mga LCEs, mga government agencies, kasi nasa kanila yung malaking role para ma-address yung mga issues. Yun yung mga ginagamit ng mga issues para mag-recruit yung mga MP, makarecruit.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw sa Philippine Army. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang dukan, balita sa lugar.
3: Gihingos gan karon sa Police Regional Office 13 ang ilang operational readiness og mga pagpangandam sa seguridad alang sa maabot nga palarong pambansa 2026. Gipangunahan ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV ang Regional Director sa PRO 13 ang usa ka coordination meeting nga gipahigayon dito sa Security Command sa Agusan del Sur Police Provincial Office sa Barangay Patinay, Lungsod sa Prosperidad. Gitambungan ang maong tigom sa mga chiefs of police o provincial commanders aron na planchahon ang labing bagong kalambuan o gasilyuhan ang lagda sa seguridad. Na sentro ang panaghisgot sa pag-assist sa kaandam sa mga ipakatag ng mga personahe, labi na sa mga gilauman nga pagdagsa sa libuan ka mga atleta, delegado, mga opisyal o mga supporters gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Gipasabot sa PRO 13 nga dako og papel og ligon og alerto ang deployment aron masiguro nga mamahimong malinawon, organisado og layo sa bisan unsang hulga ang tibuok dagan sa nasudnong kalihukan sa paugnat sa kusog. Padayon karon ang pakig-alayon sa kapulisan ngadto sa uban pang ahensya aron masilyuhan ang luwas og malamposong hosting sa probinsya.
2: Balitang dukan, balita sa lugar.
3: Sa pikas bahin mga katropa, inflation or gipahayag karon sa Philippine Statistics Authority nga mitala og dako nga pagsaka ngadto sa 8.5% ang headline inflation rate sa lalawigan sa Agusan del Sur niadtong bulan sa Abril 2026 gikan sa 4.5% niadtong buwan sa Marso. Sumala sa report sa PSA Provincial Statistical Office sa Agusan del Sur, mas taas kaayo kini kung itandi sa gamay nga 1% nga inflation rate nga na-record sa samang bulan niyatong tuig 2025. Bisan mama niining pagsaka, nagpabilin nga mas ubos ang inflation rate sa probinsya kung itandi sa 10.1% ng regional inflation sa tibuok Caraga region. Apan mas taas kini kung ikumpara sa 7.2% ng national inflation rate sa nasod. Gibutyag sa PSA nga ang nagunang hinungdan sa mong pagsaka mao ang paspas nga pagtaas sa presyo sa pagkaon o mga ilimnon nga walay alkohol. kon food and non-alcoholic beverages. Ilabi na sa bugas, isda ug uban pang nag-unang palitunon. Dako usab ug nahimong kontribusyon ang sektor sa transportasyon nga miabot ngadto sa 27.4% gikan sa 11.5% sa miaging bulan. Gawas niini, namatikdan usab ang pagsaka sa presyo sa housing, tubig, kuryente, gas ug uban pang sugnon. Lakip na ang sinina. Kalingawan og mga serbisyo sa pag-atiman sa kaugalingon kon personal care services sa probinsya. Tungod niini padayon karon nga gimonitor sa lokal nga panggamhanan og ang PSA ang kahimtang sa presyo sa mga batakang baligya aron mapanalipdan ang kakapas or sa kapaspas sa pagpalit sa mga katawhan sa Agusan del Sur. Mga katropa, ang tipig sa pamahayag ni Loverville, CEO Laco sa PSA Agusan del Sur.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa pikas bahin, mga katropa, detalye na karon sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: 26 anyos nga milungkab sa butika sa Bislig City, dakpan sa hot pursuit. Detalyes report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
4: Tanggong karon sa presuhan na usa ka 26 anyos nga lalaki human malamposong nadakpan sa Bislig Component City Police Station tungod sa pagpangawat sa usa ka butika sa Abarca Street, Barangay Mangagoy, Bislig City. Gibiktima matud pa sa suspect ang Rojon Pharmacy di nahitabo ang pagpanglungkab sayo sa buntag sa Milabayng adlaw. Sumala sa report, nakurat na lamang ang manager sa butika sa iyang pag-abot human iyang nakita nga gubot na ang sulod sa establishmento. Sa gihimo nga pakigsusi, nadiskubrehan ang usa ka dako nga lungag sa kisami nga maoy giagian sa suspect. Gituhoan nga migamit og tigib ang kawatan aron gubaon ang atop og makasulod. Diin nadala niini ang cash nga mukabat sa kapin kun kulang 40 mil pesos. Tungod sa gihimong pakigsusi sa kapulisan, uban sa tabang sa CCTV footage og pamahayag sa usa ka testigo, dali rang nailhan ang sospetsado. Sa dayon sa Bislig Component City Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga miresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa public market Barangay Mangagoy pagkaalaon na 30 sa hapon sa susamang adlaw. Formal nang gipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office, pinaagi sa inquest proceeding ang kasong robbery with force upon things batok sa dinakpan kinsa kasamtangang naghulat sa sunod nga kamanduan sa korte. Katropa, aron mas mutilaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag-adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Sa pikas bahin, mga katropa, LGU General Luna Siargao gikundi na ang pagpanakit sa magtiayong negosyante. Ang detalyes report ni katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
5: Pugot nga gikundina sa lokal nga kagamhanan sa General Luna Siargao, Surigao del Norte ang nahitabong bayulenteng pag-atake o pagpamukpok sa duha ka wala mailhing suspitsado batok sa magtiayong tag-iya sa usa ka establishmento sa maong lungsod. Sa opisyal nga pamahayag sa munisipyo, gipadayag niini nga ang maong supak sa banaod nga buhat walay dapit sa komunidad. Gidugang pa ang insidente dili lang pag-atake sa mga biktima kundi usa ka hulga sa kaluwasan sa mga residente o sa mga turista nga musuroy sa nailang Sanctuary of Peace and Island Vibe karon. Nagpahigayo na og lawom nga investigasyon ang General Luna Municipal Police Station aron mailhan o mapasakahan og tukmang kaso ang mga suspek sa krimen. Nanawagan usab ang lokal nga kagamhanan sa publiko nga makigkooperar pinaagi sa pag-report sa bisan unsang lokasyon sa nahimutangan sa mga suspitsado, paghatag og mga video, litrato or CCTV footage sa dapit sa nahitabuan o pag-obserbar sa palibot o og pag-report dayon sa mga kadudahang kalihukan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Mga katropa, duha ka drug suspect, kalakip ang usa ka estudyante, dakpan sa Agusan del Norte. Italia's report, katropa ang Junji Ilabrias.
2: XFM report.
6: Hanggong karon sa prisuhan ang duha ka giingong drug suspect human madakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan o Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Agusan del Norte. Unang nadakpan sa gikasang bypass operasyon sa Kabadbaran City Police Station o PDIA Agusan del Norte sa Purok Otso, Barangay Kauswagan, Kabadbaran City. Ang usa ka 29 anyos nga estudyante o giila nga usa ka straight level individual nga nailhan na sa alias nga Giovanni. Sa laing bahin, malampuson sabda nga nasikop sa Tubay Municipal Police Station o ang PDIA Regional Office 13 ang laing straight level individual nga giila sa alias nga Ronald, 39 anyos o residente sa Purok Dos, Barangay Gaya Kabayawa, Tubay, Agusan del Norte. Nakuha gikan sa duha ka mga dinakpan ang ubay-ubay nga pakiti sa gidudahang syabo og ang gigamit nga bypass money. Tungod niini, magatubang ang mga suspitsado sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaroon, temporaryo silang nagpuyo sa prisuhan sa tagsa-tagsa ka mga istasyon sa kapulisan samtang giandam na ang formal nga kaso, patok na kanila. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon natong panglawas sa mga nagkadaiya nato nga buluhaton, mag-premium D3 na kamo matag-adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Sa pikas bahin, mga katropa, most wanted person sa Igacos. Sulod sa 7 katuig, nadakpa na. Ang detalyes report ni katropang Bong Algabre.
2: XFM report.
7: Nasikop sa hinuusang operasyon sa kapulisan ang usa ka most wanted person sa Island Garden City of Samal, humanadakpan sa Sitio Bukaran, Barangay Turil, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte, alas 3 sa hapon, Mayo 12, 2026. Gila sa kapulisan ang nadakpan nga si alias Ruel, 42 anyos, minyo o nagatrabaho isa face vendor samtang residente sa Purok 3, Sitio Bukaran, sa Disgutang Barangay. Ang pagdakop gipahigayon sa mga personnel sa Island Garden City of Samal Police Station ubos sa Davao del Norte Police Provincial Office, kauban ng CIDG, Davao Norte Provincial Forensic Unit, pinaagi sa Manhunt Charlie Operation. Base sa report, nadakpan ang suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nag-issue ni Honorable Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Branch 34, sa Panabo City ni Antong Abril 2, 2019. Ang kaso nag-iatubang sa suspitsado naglakip sa kasong pagpanlugos nga walay piyansa nga gikriminda, rape by sexual assault nga adunay piyansang gikatakda nga 120,000 kapisos o acts of lasciviousness nga adunay piyansang 36,000 kapisos. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Island Garden City of Samal Police Station ang ginapan alang sa hustong pamaagi o formal nga proseso sa balaod. Mga katropa, para sa hustong pamaagi nga mamintin ang kalaksik sa kalawasan, mag-sanson vitamin C para immune system, basko perme. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Balitang Regional.
3: Trabahante sa Lapanday nga nangunay sa pagpanguha og pinya, nadakpan. Ang detalyes report ni katropang Michael Ricabo.
2: XFM report.
8: Wala nagmalampuson ang pagpanguha og pinya sa usa ka trabahante sa Lapanday human nga masapon sa mga security guard diha sa module 304B Purok 1 Kabangahan Malaybalay City pasado alas 5:40 sa hapon Mayo 12, 2026. Dinakpan na ilang si alias Dansoy, 38 anyos, minyo, residente ra sa Purok 4B Barangay Aglayan Malaybalay City. Sa report, naaktuhan ang dinakpan nga nang harvest og pinya nga iya sa Lapanday Diversified Products Corporation nga walay pagtugot rason nga gidakop kini sa mga security guard samtang nakuha sa suspect ang 26 ka piraso nga pinya nga gibanabanaan nga mobalor og 3,250 pesos og usa ka motorsiklo nga maoy gisakyan sa dinakpan. Sa karon ang dinakpan temporaryong gipriso sa Malaybalay Detention Facility samtang gipastara ang kasong ipasaka sa kurte. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga wa sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex-IPM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Sa pikas bahin mga katropa, lalaki gitigbas patay sa silingan na suspek nitahan sa mga otoridad sa Libuna, Bukidnon. Detalyes report ni katropang Rostom Villafranca.
2: XFM report.
9: Nakabtan sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kinigitigbas sa iyang silingan niyatong Lunes sa hapon, Mayo 11, 2026 sa may Porok 5 Sityo Layungon, Barangay Pungol, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Andy, 38 anyos, samtang ang suspek na ilang si alias Pupoy, 42 anyos o parehong residente sa Maong Dapit. Sa investigasyon na sairan nga ang biktima kinsa giingong ubos sa impluensya sa ilimnong makahubog ni adto sa pinuyanan sa suspect og sa walay igong rason. Giguwa niini ang usa ka solar bluetooth speaker lakip ang atop sa Maong Balay. Sa pagabot sa suspect, namatikda niini ang kadaot sa iyang kabtangan, hinungdan niya iyang gikumpronta ang biktima. Diin ang biktima giangkon ang iyang nahimo og responsibilidad sa kadaot. Ang amahan sa biktima ni Sulay sa paghupay sa duha apan nahitabo ang dugoong insidente, diha ang kalit nga nanumbag ang biktima sa suspect. Ang suspect kinsa armado og lampas o gitigbas sa makadagang higayon ang biktima nga naigo sa wala nga abaga, wala nga bahin sa ulo og dughan hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang ang suspect voluntaryong nitahan sa barangay kapitan og anaana karon sa kustudiya sa Libuna Municipal Police Station, lakip na ang lampas nga gigamit ni ini sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Sa pikas bahin mga katropa, 21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. Ang detalyes report ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM report.
10: Nagpositibo ang 21 ka mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Malaybalay City sa gipahigayong random drug testing nitong Abril 21 hangtod 24 ning kasamtangang tuig. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay, wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay kung pila ka mga job order, casual o regular employees out of 21 nga nagpositibo. Tungod kay ang maong resulta subject pa sa confirmatory testing. Gingong napaybalo na ang mga nasangpit sa resulta sa mga hingtungdan. Ug hangtod na lamang Mayo 15, 2026 ang ilang pag-report sa trabaho samtang ginapaabot pa ang resulta sa confirmatory testing. Kung magpositibo, ipailaom ang mga nisgutan sa intervention sama sa drug rehabilitation. Ug uban pa ay ang posibleng hukman kung makabalik ba sila sa trabaho. Mga katropa, likayin nga matubuan og bukol ang imong lawas. Inom adaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor o antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: No, ubay-ubay gito mga katropa kay gilaliman kag 21 ka empleyado tod sa LGU Malaybalay mga katropa. Padayon ta katropa sa laing detalye sa tuang balita sa regional. Tolo ka mananagat sa Pagadian City na missing sa kadagatan. Nanukad sa XFM Pagadian, doon ay detalyes report si katropang Stanley Dueñas.
2: XFM report.
3: Katropang Stanley. No, atong siren ni mga katropa kung nganong na-missing ning tulo ka mga mananagat mga katropa. No, atong katropang Stanley Dueñas. Padayon ta katropa kay murag nawa sa linyas komunikasyon sa katropang Stanley. Katropa, detalye karon sa Balitas Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
3: Human sa warrant of arrest, bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gibotiag ni kanhi Senador Antonio Sonny Trillanes IV na posibleng si Senador Christopher Bongo. Ang sunod nga isyuhan ng warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Matod pa ni Trillanes, nakadawat siya og impormasyon nga adunay nag-ungong nga warrant bato kang go. Tungod sa mga kasong crimes against humanity, murder o attempted murder nga may kalabutan sa kampanya batok sa illegal nga droga sa miaging administrasyon. Gidugang sa kanhi senador nga posibleng mudugay pa og pipila ka bulan una opisyal nga mugula ang maong warrant depende sa dagan sa proseso sa ICC. Gisaysay usab sa reklamo bato kang go nga giingong nalambigit kini sa mga insidente sa extrajudicial killings sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Giakusahan si go nga maoy nagdumala sa paghatag og reward og ganti sa matag or sa matag pagpatay isip leader sa Special Operation Group nga ginatawag nga National Death Squad ni Duterte. Gawas kang go, gisgutan usab ni Trillanes nga posibleng maapil sa isyuhan o gwaran sa ICC ang kanihipe sa National Police or Philippine National Police nga si Oscar Albay Yalde.
2: Express Balita. Express Balita.
3: No, unsa kay high position ani makatropa ni Trillanes nganong dikit man kay ni sa ICC? Grabe power mga katropa, no? Matingatan unsa kay papel ni Trillanes sa ICC mga katropa? Nganong siya man maoy kanibitawng gitawag nato mga katropa nga frontline. Padayon ta katropa sa detalyes balita sa international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
3: Mga katropa, misaka na nga to sa 29 bilyones dolyar ang kinatibok ang nagasto sa Estados Unidos sa nagpadayon niining gubat batok sa nasod sa Iran. Kini ang gikumpirma sa usa ka taas nga opisyal sa Pentagon. Mas taas kini og 4 bilyones dolyar kung itandi sa unang gibadabana sa maong nasod sa miaging bulan nga ana alang sa $25 billion. Matod pa sa report, nalakip sa bagong kantidad ang dugang galastuhan alang sa pag-ayo o pag-ilis sa mga naguba nga kahimanan sa militar o bana ang inadlaw-adlaw nga operational cost sa mga sundalo nga anaa sa panggubatan. Wala pa hinun nagpagula o detalyadong katinawan ang Pentagon kung giyon sa pagkuwenta sa eksakto ang kinatibok ang kantidad nga $29 billion. Kinum duman nga una nang na-report sa Reuters ni atong Marso nga may abot dayon sa dili muminos $11.3 billion ang nagasto sa Estados Unidos sa unang unong palang kaadlaw sa panagbangi nga gipanguluhan ni US President Donald Trump.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Nakabawi ang Cleveland Cavaliers o man nilang ipildi ang Detroit Pistons scoring 112-103. Aron formal nga itabla ang ilang serye sa Eastern Conference semifinals ngadto sa 2-2. Gipangulahan sa pambato nga si Donovan Mitchell ang opensiba sa Cavaliers human kini mitala og 43 puntos og 5 rebounds gamoy na himong yawi sa ligon nga rason sa ilang kadaugan. Sa bigas bahin si Caris LeVert na nangulo alang sa Pistons pinagi sa iyang 24 puntos apan wala kini makasustener og kulang ra gihapon aron pugngan ang Cavs. Gikan sa 0-2 deficit sa sugod sa serye, nagpakita og kusog ang Cleveland aron makatabla. O karon, aduna na usab sila ay dako nga kahigayunan nga makakontrolar o makuha ang momentum sa serye.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Naimo karong init nga isgutanan sa showbiz world ang migawas nga mga taho nga gikan sila namatod pa ang giatangang kasal sa sikat nga aktres nga si Bea Alonso o sa negosyanteng si Vincent Ko tungod sa wala pagkasinabot sa mga kondisyon sa ilang prenuptial agreement. Sumala sa report, may resulta matod pa sa stalemate nga mo'y giingong nag-unang rason sa pagkawagtan sa ilang plano sa kasal nga gikatakda unta nga ipahigayon dito sa nasod sa Spain. Gipahayag sa usa ka tinubdan nga adunay mga provision sa prenup nga giisip nga kampo ni ko nga dili makiangayon alang kaniya. Apan hugot nga gibarugan ni Bea ang maong mga kondisyon, wala hinoon gipubliko ang eksaktong unod sa maong kasabutan tungod sa hangyo sa maong source. Tungod ni ining kalit nga kasabutan sa plano, gikataho nga ang pipila ka mga bisita o kabanay sa magtiayon nga nakapalit na daan og ticket sa aeroplano paingon sa Spain ang migamit na lang sa ilang mga ticket alang sa laing personal nga biyahe. Kay numduman nga gipili ang Spain isip lokasyon tungod kay aduna nay gipang or gipanag-iyang property dito sa Bea sukad pa ni atong tuig 2022. Una na nga mikalat ang hungihong sa St. Peter the Apostle Parish sa Manila himuon ang kasal apan nasayran sa ulahi nga adto kinihimuon sa Europa isip usa ka private ceremony. Misamot pa ang mga pagduda sa publiko human makitaan ang pipila ka suod nga higala og pamilya ni Bea nga may biyahe na paingon sa maong dapit.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Nagigon mga katropa, lahat rin yun mga adunahan. Okay, maka kuan man sila mga katropa, maka decision mag-asa magpakasal. Kita ni mga katropa, maguha taong kasalan ng bayan. O, aron malibre ang kasal na pag-iihatag nga kaning regalo si Mayor. Ano man na diha. Para sa itawag ani. Dili kayo makatawag katropa o kanabitaw nga gasto. So, mo nang paabot rata sa kanang kasalan ng bayan mga katropa. Di na ma-afford ang kuan, ang gawa sa nasod. Alright, so mga katropa, muto tong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal mga katropa hangtod na sa gawas sa nasod og paghisgot og paglakbit sa tuang balita sa paugnat sa kusog ingon man sa natad sa showbiz. No, kumusta mga katropa ang inyohang mga heart? Human sa naitabong tension mga katropa sa Senado kagabi, grabe ako mura pug kog naratol kay unsa may nahitabo nga naggiyera naman dito? No. Ay, wala sa ingon nga pagunsa mga katropa pero pag during sa live dito sa Senate kagabi mga katropa grabe nag mura po kong nakulbaan mga katropa naglison akong balik og tuog pasilan. Alright, good morning sa itong mga katropa karon nga naglantaw sa itong Facebook live. Gloria Malala Apelo mayong buntag. Sa ugdagang salamat ma'am sa kanunay nga pagtan-aw sa ito ang programa nga Express Balita no, gikan di Bayugan City. Ma'am Aday Chavez, maayong blessed morning ma'am CJ. Sheridan, maayong buntag po sa tanan nga tigpaminaw and God bless from Alegria. Salamat. Nilo Tianchon, good morning ma'am CJ. Shout out ko sa Purukono, Pisaan o sa Tianchon. Tianchon family, salamat and God bless. Uy, good morning at diya sa may Tianchon family. Sir Nilo Tianchon. Hey, good morning ni mo diya katropa. Hilig na ba kayo ni mo inom o Santon plus coffee mix mga katropa? Gina Santos Nagunuan, good morning. O kang katropa Rigor Narocla, good morning katropa CJ watching sa Express Balita. Shout out ko sa XFM 91.3 personnel. Thanks and God bless and more power mga katropa. Og syempre katropa, tistingan nato ni diri og load sa isa ka page nato mga katropa og maka ano ta ani og mga comment kay ayan okay na. Ga loading magani-gani na wa ta ka sulod. Ate Grace Apolinario Vivero, good morning CJ, watching live and listening sa Express Balitas Bunta. Grabe, watching pa, listening pa yun. No, salamat kayo sa pagpala lanug-lanug diha sa radio. Janelle Arceo Amaro, good morning. Mama Ding Granaderos Dapar, mayong buntag ni mo diha ma'am, uban sa imuhang pinalanggang kapikas. Og syempre, masalamat usab kang kagawad Morale diha sa may hubang. Salamat kayo kagawad kay naka namnam gyud mi gahapon Bisayang manok. No, dagan kaayong salamat o God bless you more. Kay manig-ingon mga katropa. Pagdaghan kag i-share, i-bless po ka mga katropa. Anak na. Lina Sipataho, good morning. Gloria Basadre Iglesia, good morning Ma'am CJ. Dugay mo matang ako ang mga kauban. Uy, labi na ni si Glyza. Nabilar siguro na si Glyza, ma'am. Sagdihin na lang sa pasayloa lang na anong adlaw. Angelica Awado, Leopoldo Lams, good morning Ma'am CJ. Watching live and blessed Thursday sa tanan mga katropa. Tristan Wyatt Vigulay, good morning. Dong Rodel Texon. Dagang kayong salamat sa pagkonektar diha sa may Metro FM Prosperidad. Wala man tayong oras mga katropa nga mapadahin pa sa unahan mo sunod ang programang Bullseye. No, ni katropang Grace Rabasquez o katropang Junji Ilabrias. Salamat sa itong mga hookup stations diha sa Metro FM Trento. Madiri sa Gutierrez. Dagang kayong salamat. Papa Franz o Mami Rusel diya sa may Metro FM Rosario. Dagang salamat. Kang Janli Kiamhot diya sa may Metro FM San Francisco. Dagang kaing salamat. Sangalan si Kanatibuk ang puwersa mga katropa sa XFM News. Agusan sa pagpangula sa mga station manager katropang Ray Sura Vasquez. Sa mga news desk katropang Limuel Ukay. Og syempre sa tuang mga anchors of reporters Junji Labrias, Ray Alinton o katropang Ali Vicente. Sa kong sparring partner karon sa technical department katropang Kiano J. Sibial. Dagan kayong salamat. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kaninyong katropa CJ Salvan Luy. Kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express.

0: Sige. Usa naman.
1: Naputan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Arce, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
6: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health, hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na na ko bro.
2: Exciting!
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
11: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
10: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
11: Unsa day ng Krupp Gold Buy?
10: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
11: Maude na ang Krupp Gold, bay?
10: O, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
15: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Meritas Virtus Discretio Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Magkakatrupa, mayog buntag kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome magkatrupa sa tuag tulumanon ag programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: All right. Kumusta mga katropa? Ay, shortang ang kinabagaan nagtutok sa television o kining cellphone kagabi eh.
3: Oh, okay.
1: Nakibalita.
3: Bullseye! Murag terrible kayo ninyo mga panghitabo katropa. Grabe na yun dato ang panahon.
1: But anyway, sa dili pa tamang init. Okay, kining tulong mo nun mga katropa, welcome ka mo. Of course, sa programa nga Bullseye, kaming inyong mga katrupa. Ako si katrupang Ray Celeste Sorobascas.
3: Og katrupang John J. Librias.
0: Bullseye!
1: At tuta alas sa 9 mga katrupa sa itong tulumunan. Din na nagpuluyo ka na to ang Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usas mga produkto mga katrupa nga dakong tabang ngadto sa katawhan kining sa mata, no? Usaka Vision X Plus Soft Gel Capsule, no? Intended good alang sa mata. Pero atong gi kanunay gi painamduman para adunay maayong epekto kanag yung pag intended kung balatian sa mata, at least mata gyud. Kay basin ka ng problema sa yung mata, dili maoy naabaylain nga cause nga nung ang imong mata naghanap, naglabad imong ulo, mauna nga mag-check up ka sa doktor, no? Pag found out nga mata gyud mga gadupa, kini ang pinakadabas. Business Plus of Gel Capsule. Tumaron ni siya mga gadupa. Direktang ma-absorb diha sa atong kining mata mga gadupa. Ang atong tuluman na nosab, atong sumayong nga kabubuton, okay, sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa. Aba, syempre, kaabang sa atong mga mag-uuma. Atong mga mag-uuma nga gustong daghang ani, basta fertilizer yung pangitaon, mga katrupa. Kanagyad, Crop Gold Fertilizer may atong pangitaon. Nanis mga agro-store. Masamba ito dyan itong talumanon mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, aba! Manginahanglan ka o kwarta mga katrupa. Karong panahon na kay daghan gyud ang gusto mga kapital. Magnegosyo ba ka ha? O sa unsa man nga mga kinahanglan nun dina na ito mga katrupa, ang Agusan Lending Corporation. Dakog tabang, gumikan kay nag-offer sila mga katrupa. Sa mga loans, salary loans, chattel mortgage loans, aguban pang klase sa pagpahulam sa kwarta. Bisitay ang ilang buhatan mga katrupa. Dinis sa San Franz, na din ha sa ML Quezon Street at bang ni anang San Francisco Gymnasium. No, maabi-abihon ang mga higala na to din ha. Nya, mas maayo po kay dali ra ang proseso. At iman ing pangalan, mangutang gani mo. Maura ba ni party na sa itong kinabuhi ng utang?
3: Oo, permanente na yun lang.
1: Hindi, yun mawala na. Dirita sa maayo nga servisyo.
3: Servisyo.
1: Agusan Lending Corporation. Okay, alas 7:12 na.
0: Bullseye!
1: Nya, mga katrupa, lanong gusog atong programa inyong madungog. Okay, sa mga sibyaan sa XFM Agusan, ang XFM San Francisco 91.3, XFM 95.7, Bayugan City, good morning yung dinhang tanan. Nga, ang atong mga partner station sa Metro FM Agusan.
3: Agusan!
1: Aba, diya sa may Bayugan City.
3: Good morning, ganga katrupang JJ Ela Gomez.
1: Good morning, Metro FM Prosperidad.
3: Yeah, pidagi ni katrupang Karen Luzano Ogdong Rodel Dixon, mayong butag.
1: Metro FM San Francisco.
3: Pidagi ni katrupang Janli Kiamhot, mayong morning.
1: Metro FM Rosario.
3: Pidagi ni katrupang Rosa Chel Montañez o si Papa Franz, mayong morning.
1: Good morning, Metro FM Trinto.
3: Pidagi ni katrupang Attorney Risa Gutierrez, mayong morning.
1: Good morning, tanan-tanan, oh. Anya, live o makita usap ninyo itong tulumanon mga katrupa sa Facebook. Naka-live kita sa mga PJs sa XFM 91.3 San Francisco. XFM San Francisco 91.3 Auga XFM 95.7 Bayugan City mga katrupa. Dihalili ala na o pwede mo magpaabot sa inyong mga komento. Minsahe mga katrupa, aron usab mabasa na to ang inyong mga shoutouts, opinion, reaction sa unsa man nga mga mensahe at tagaan na to ga pagtagad mga katrupa, no? All right, live sub kita sa YouTube channel. Katong mga higala na to nga naka-YouTube na. Sige, i-type lang din sa inyong YouTube channel ang XFM San Francisco. Atong numero mga katrupa sa cellphone, katong mga nagpaminaw sa radio, pwede mo magpaabot sa inyong mensahe. I-text ka na sa cellphone number 0919-793-1893 na. May nangumusta katrupa nga, Junji, kung magkibog-kibog pa ba ko, no? Pabuta lang sa tukmang panahon.
3: Maabot lang yun na. Ira ka mong kabalaka diha mga katropa.
1: Kabalaka. Importante. Nakalock-in mo kanunay sa XFM. Kaya si XFM ang good, naghilingaw. Naghatag o impormasyon. Pag tinghatag, o dili kibog-kibog, o lain nga mga papir, no? Dili ka na sa XFM. Ala, sige, ala 7:15 sa itong orasan. Wapat ang mag-ads. Niya pa siguro.
3: So,
1: sige, by the way, shout out siya na ito, kundrupang John Zero.
3: Siyempre, kaya itong panahon, nakainit. Nagkainit po dyan atong naskaulungan.
1: Normal. Mensahe sa ta, no?
3: Mensahe.
1: Diba si Kins, may magmahay, no? Kins ni naadiri sa atong kuan.
3: Nagin magmahay.
1: Diyan na si katrupang puting manok. Dagay ko ni puting manok ba? Dagay ko ni si manok ba?
3: Dagay man kuan ni.
1: Unsa kay breed ni?
3: Kao ba ni siya ni Tatay Talisik? Kasi Tatay Talisik.
1: Napoy manok Tatay Talisik?
3: Dagay ko ni manok ni.
1: Nawa, mantuhay man to. Okay, good morning, katrupang Teresita Apog. Good morning sa Ray, sa Junji, shout out.

0: Kagawa Jeremias Moralde.
1: Oo, salamat kayo.
0: Kung nagpasalamat ka sa among pag-anha, labaw kaming magpasalamat. Oo, tagaan na to og siguro pakpak nga malabo at upang doon dyan, ha? Oo. Among pasalamatan, kagawad Jeremias Moralde and family. Oh, kang Madam Mirasol. Sus, kabuutan ni Madam Mirasol,
1: ay,
0: no?
1: Ay, siyempre, oy.
0: Oh, ang yang kapikas po, no? Suporta po, supportive po, no?
1: Yeah, ubay-ubay yun nga to.
0: Ubay-ubay.
1: Kaya ito'y Tagalyangga po nga.
0: Na'y Tagalyangga po.
1: Maminaway po sa to.
0: Maminaway po din sila sa to. Unya, si Kuan, si Katrupang Arlene sa San Martin.
1: San Martin.
0: Ingon siya nga namin na umilito sa San Martin. Isang out me.
1: Dito, kaya daw sila nakapaminaw. Mga,
0: mao ba?
1: Katong paghisgot na itong patakakaon ba?
0: Oo.
1: Itong nagsigig pagkadool na lang ang adlaw.
0: Oo.
1: Oh, sila may sigig pangatawa daw dito daw.
0: Oo, mao di ay ha.
1: Kaya yun na nila mapugos mag-idaw kunugluto si Kagawan.
0: Salamat kayo, Katrupang Kagawan, Jeremias Moralde. Ma'am Mirasol. So walay pilyor sa hubang.
1: Walay pilyor. Walay pilyor.
0: Basta-basta, no?
1: Oo.
0: Pero ang akong point ko dito, malipay ko nga nakita na to ang atong mga listeners, no?
1: Oh, daghan gyud kay.
0: Naminaw gyud sila.
1: Daghan gyud kay ganang wala lang mo takes, dili lang mo sa Facebook pero.
0: Si creator rin nagpaminaw.
1: Naminaw. Kay kanang ang taga San Martino, San Lorenzo,
0: oh, diha napita.
1: Libertad diha sa may prosperidad. Kay ato maminaw daw diha.
0: Mayong hapon, maminaw ni. Mayong morning, oh.
1: Mayong morning.
0: Salamat ninyo ha. Sige, thank you very much og belated happy fiesta. Kining hubang. Nanay naman po niingon nga, uy, wala ba may hapitin ninyo gahapon?
1: Uy.
0: Siya, pag-hapit naman ninyo diya sa hubang nga, wala mo nag-ingon po. Nahala. Sige, basta, wabay lahi matunol. Thank you, good na siya. Good morning, ang katrupang Ilinor Kanyete.
1: Good morning.
0: Good morning, sa may bukak, no? Thank
1: barangay
0: you so much.
1: Barangay Bukak, ha? Mayong pagpaminaw ninyo niya. Barangay Bukak.
0: Correct. Si katrupang Joseph Aldohisa, good morning, bro.
1: Good morning.
0: Good morning, sir. Naunsa naman itong atong nasod? Wala na irespeto sa balaod. Ag-interview si Amy Gabi. Ingon ang NBI nga gibat, ha? Git bato all cause. Mao lagi. Wa mo nila ang kuna katrupang bro, no? Pero ang mga ebidensya daghan katong ka na bidyohan ni Attorney Torion, ya maingon si Matigbak nga
1: ilaha pag i-deny.
0: Oh, maingon si Matigbak nga kuan ko no kaning walay NBI sa palibot, no? Unya unsa man tong nabidyohan ni Attorney Torion? Unsa tong tuwa sa JSIS?
1: Grinder ang mga
0: nagbarina, no?
1: Nagbarina.
0: Kuanto ka nang actually katong ilang dito ingon nga grinder ipunto barina. Kana nang electric one bitaw ka nang
1: murag magtanggal og bolt.
0: Tanggal og bolt? Oh, kana.
1: Sa tawag di man pud mekaniko lagi
0: mo. Ta mekaniko. So, ilang gi kuan gusto sila mo sulod niya?
1: Oo.
0: Pag focus ba sa video to ba itong mga garo ng NBI yun niya naka
1: katong naka video katong mga GSIS personnel to.
0: Okay.
1: Mo documents man punto sila.
0: Correct.
1: Kayo no na uy, basi kita may makuan ani.
0: Kana lagi mga tinalo-talo bitaw nga
1: wa na mga respeto gyud katong.
0: Inigtago. Dili man na siya kanang hilom nga panghitabo. Naamang yung mga personahe mag-video niya na.
1: Ya, kuan ba, dapat unta na ilahapon unta ang respeto o ng ahensya. Kay dili naman to sakop sa sinit dito ang kuan. Sa GSIS naman to.
0: GSIS naman to?
1: Dapat dili nila kuan nun. Sila na lang yun.
0: Kuan na gyan kanang
1: kuan na gyan mamao.
0: Kuan na
1: gyan mamao.
0: Gi-assume na gyan mga katrupa ba nga kanang personal bito nga mga gamit, no? Do operation siya pero remember ibutang gyud untana ang kanunay lanabi kuan sa appeal dia sa kuan kining Supreme Court. Pero opo man ta nagsugod katrupang yun. Jay kanon naman nang banat naman kali. Ikaw. Nang grito ba yata? Ingon na si katrupang Jeremiah, so pagani mahuma ng mga greetings yun. Pagani.
1: Sige lang.
0: Sigut pata.

0: Oh, sagot pa ni.
1: Hindi na tataon bitang mga katropa kay mga manggrit siya ta. Manimbaya sa taning sa iyos kabuntago, no? Di ano may mga nag-text na direct sa itong cellphone at itong shout-out. Good morning, Sir John. Si John Ray, good morning. Kika ni katropang ni Limapute. Thank you so much, katropang ni
0: Limapute. Good morning, good morning.
1: Good morning. Si katropang Yuan ng itong higalang way pagluba niya sa Yuan Vegetarian.
0: Bilib-bilib kay Kuan.
1: Okay, rami karon katropa. Naminaw mi karon sa balita. From Yuan Vegetarian, Bayugan City. Salamat, katropang Yuan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Hi, katropang John Ray. Atong basahon kami. Ingunan ba na siya rin ko basaha? Karoon kayo naman yung message sa Euro Maniabot. Basahon.
0: Basahon. Ingunan
1: siya. Si katropang Julina ba?
0: Manukmat na ba?
1: Manukmat ni siya. Nawag yun. Hi, katropang John Ray. Kumusta ang kabuntagon? Grabe ika nga. Bisan buntag pa. Naminaw mi diri sa Aspitya. Bisan na kami sa basakan.
0: Taga-Aspitya.
1: Gato si na Julina ba? Gato mga mamisbis ba? So, dumdum ka nga, kauli na.
0: Nabisbisan na yun yung bulak.
1: Nabisbisan
0: ang bulak.
1: Diba siya itong basa, no?
0: Sige.
1: Dad, una mo radyo, aron magkapaminaw. Ay, grabe, thank you very much.
0: Salamat kayo diya, ha?
1: Dad, una mo radyo, aron magkapaminaw, may kanunay sa inyong programa. Kay maayo, og nindot ang mga balita. Shout out ko sa tanang mga nangapi karon sa Saturn Plus Gold Coffee.
0: Mga basa na-mention niya ang Saturn Gold Coffee. Natilaw ni.
1: Natilawan siguro ni. Natilaw siguro si katropang Julina ani.
0: Okay, di ba na? Maka-isgot o Saturn Gold. Kadagadaghag produkto na ito diri.
1: Sige.
0: Iyan din natilawan.
1: Natilawan na ang Saturn Gold, no?
0: Natilawan niya ni.
1: Og sa akong dalagang naghikay sa pamahaw karon. Uy, hapit na ba mag-school ay mong dalaga, no?
0: Hapit na, hapit na.
1: Ang iyang stewardess buhon. Aha. Niya, sani, anak Jilin, i-prepare ang pamahaw kay muli nami ni Papa Nemo. O sa ako mga kids nga mga bata niya daw. From Julina, Turalba, Bacomio, salamat kayo. Salamat usab ni mo, katropang Julina.
0: Thank you.
1: Ato na po na ingin nun nga, ano sa ang pista na niya? Among-among nagining ay nilapas ang nagdagan tropang Kiano. Mo break una ta mga katropa. Mawalik rami ang maning painamdam sa CBN. Standby.
2: Bullseye! Bullseye! XFM XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bar! Aliba, pakuratira mo lang yung asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
4: Exciting! Saturn Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, pag anong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kapag-ihi, magputol. May video nga di ko matulog.
4: Saturn Plus Gold.
5: Kreating lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo na kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang tulay na alam ko sa Yesko. Ibo kayo ang tabang na sa inyong lawas.
4: Saturn Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Saturn Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Saturn Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakarakong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Saturn Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Saturn Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Saturn Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Saturn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saturn Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo user, atong paminawan.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan na migin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: and nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaayo. Ako kinumi nga mong yun ko. Bayanan ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulog.
5: Sinta kong taba ang Santo Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong pano? Kumusta pag inom Santo?
4: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, doon na kita yung alas 7:31 mga katrupa. Right na kining bahin. Doon isip kini mga katrupa. Okay, sa Santon na Gold Coffee Mix. Kini kina tilawang yung siguro ni katrupa ng Julina.
2: Okay, okay siyempre. Nakahisgot good siya, di ba?
1: No, pero anyway, basta Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix mga katrupa. Kini, lami ang gudin siya ng kape, pero dili ta magmatter lang sa lami. Actually, magmatter gud ta sa good health nga matampo.
2: Benepisyo
1: sa tong lawas.
2: Makuha na to na yung produkto, ha?
1: Sama pananglitan. Magwapa ta ni.
2: Oo, mahamis, mahayag.
1: Kay doon na kini glutathione ng collagen.
2: Mupabata sa mga
1: correct.
2: Palagway.
1: Niya, kay naamay mga sama aning mangustin, malunggay. So, kani mga katrupa, mauni ang mga sangkap nga gikinahanglan aron na nga itong lawas maprotektahan o mahimsog gumikan kay Healthy Coffee Money. No? Santon Gold Coffee Mix. Dunay glutathione og collagen. Tiwasan na ito ni Bamasa ng ilang mga kuan katupang Junji. Shout out, no? Kajot lang. Diyan sa imo, pasignaan na di ha.
2: Obay
1: naman. Yes, katrupang Gina Santos na ginoan. Good morning, katrupang Gina.
2: Onya kang Lina si Pataho. Mayong morning.
1: Mayong morning, katrupang Lina.
2: Okay, si Larry Tikson, mangadlaw.
1: Katrupang Larry Tikson, good morning.
2: Matod pa niya, mayong buntag katrupang Ray, katrupang Junji. Kanang pipila ka mga kadaguan sa opisyal sa Kongreso o Senado, maora man na silang gipang bitok.
1: Bitok nga?
2: O, ang ilang utok. Ha? Katropang Ray, katropang Junji, mudangop ta sa opisina Spill Health na apakay magpa-hospital ko.
1: Hi, good morning, katropang Ading Granadiros Dapar.
2: Oy, madam.
1: Ingon siya, good morning mga gwapo, mga sir. Sir Ray, Sir Junji, excited ko sa inyong balita karon. Thank you so much, katropang Ading, ha?
2: Oy,
1: sige, kapi-kapi mo diha, no? Kay tataon mag-isiguta. Katropang Larry Tikson, mga adlaw, mayong nga kabuntag, di mo?
2: Mayong pag-paminaw ni mo diha, katropang Lar.
1: Na, papail health ko na siya. Di adis pikas na, eh. There is a pikas nga page. Hay naman tong kwani katropang puting manok nawala naman to kung tanaw balik be. Di ato gain na. Kinilagi nga sa Facebook basta di mo mabasa na yon, mo lukso mga katropa. Pero di aron ni akong pangitaon, no. Katropang Randy Santisas, good morning. Ingon si katropang puting manok nga mayong abuntag mga katropa. So Junji, Sir Ray. Kapitan ninyo duha mintras nagbahog taaning atong mga higot. Kaya nagpanikad na ning pangbakbakan sa uban. puhon, no? Di basta-basta. Di ba sa alegria mo ni sa puting manok?
2: Alegria na.
1: Kano siya man? Kumaan naman pista sa uban?
2: Derby naman siguro ng imuhang ipreparasyon.
1: Derby na, pangbakbakan man eh.
2: Bakbakan man, no?
1: Di basta-basta si katupang manok, ha? Unya, ang imong kuan, ha? Og mo tuig yun ay kalimot ng imong bihag niya, ha? Kay anda pramputaan ni Makuan tanaw
2: stillan ay
1: si katrupang Michael dadi apod. Good morning katrupang Ray, katrupang Junji. Happy Pista gahapon sa Barangay Hubang. Salamat sa ilang brand Marque Frederick Maginda family. Busog gahapon.
2: Oy grabe.
1: Di basta-basta si katrupang Mike Dino. Happy Fiesta karon sa Barangay Maligaya, Rosario. Uy, di basta-basta updated po din si katropang Mike, ha?
2: Rosario.
1: Sa Maligaya, good morning. Happy Fiesta.
2: Uy, taga Maligaya.
1: Fiesta na dito.
2: Fiesta taga Maligaya.
1: Good morning kang katropang... Minaw pun mo yun sa mga balita sa Senado. Mura man sila yung mga buang, oh. Karoon, naunsa naman kayo dang...
2: Dili kay mura, buang yun.
1: Sige, Tristan Yat Gulay, good morning.
2: Ayaw na mo pag-ingon og mura, buang yun, bisag unsaon mga katropa. Sila rin nakahatag anig
1: ka-yabaw ka ng Pilipinas. Ayaw na hat kong inong kuan.
2: O tropo ng buang.
1: Ay, yuyay, ayaw ka. Uy, labot.
2: Good morning, bro. Good morning, bro. good morning, bro.
1: Shout out ko sa mga Platero family. Good morning, no? Katropang Gina Santos na guruan. Good morning, mga katropang Junji, katropang Roy. Thank you so much. Katropang Demir Patagog Senior, good morning, Usam. Katropang Aning Nilima, good morning.
2: Good morning.
1: Good morning, Sir Roy. So, Junji, shout out na kong Balili family, Gia family sa Ubang. Oh, sa tanang taga-barangay Hubang, good morning. Thank you so much, Katropang Aning.
2: Good morning.
1: Katropang Jisin Kanikon Pataho. Good morning. Katropang Gloria Malala, good morning. Marang humana. Okay. Basan na ko, ano yung kulang siguro din ha?
2: So, wala na ha? Bantay na yung mga luod ano eh.
1: Masig na yung mga luod din
2: sa
1: ha?
2: Sa cellphone, ito nang gibasa.
1: Cellphone, wala na.
2: So, ano, langanin naman po tayo so, ihunat.
1: Kagabi eh, katrupang Junje.
2: Grabe.
1: Kagabi eh. Doon ay pangitabo dito sa Senado mga katrupa. As we know, nga katurumang yung niaging adlaw mga katrupa, kung ato siyang subayon ang chronological event or chronological situation.
2: Oh, katong pagsugod yun.
1: Pagsugod yun mga katrupa. Sayod bang yung kita nga ang involved niya ng gusto mo lusob niya ng Senado ang NBI.
2: NBI, okay. Muramag sila yung gitahasan, no?
1: Murag,
2: basi guna
1: ambot na, lang, o kasi gitahasan.
2: Basi may nangyayon nga, humanam ang polis, panahon kantori. So, NBI na po.
1: NBI.
2: Okay, giilisan, gipulihan, raban na to ang bago, raban ni si Kuwanda.
1: Lead by Matigbak.
2: Matigbak,
1: Pero matibag na siya, ako lang giingong matigbak. Kay, gusto man ni manigbak.
2: Gani.
1: Sige, anin eh. Ngano wala ta mo angay katropang Ayon Heart ha? Klaruhay lang taga istorya kining atong gisgutan diri dili ni pagtutol. Kay moingon dayon taga puon ayaw ana bro. Ang ato diri gisgutan is mga panghitabo nga wala ta mo angay. No? Wala ta mo angay. Ang imo manggod kung di pugka mo angay sa atong istorya ay na nagpaminaw
2: kay paminaw niya hawa diri.
1: Maglago tra ba dayon ta ani?
2: Hawa diri kay basi o kuan. Good morning, bro.
1: Gusto man imo i-apil-apil ang mga Duterte sa isyo nga may labot ng mga labot. Duterte. Ang ato, kung unsay hitabong kisaw,
2: mao na i-gisturyahan. Paminaw diha.
1: Ano yung i-apil-apil na diha?
2: Paminaw diha, paminaw.
1: Kung maigo ang kanang dili ni mo gusto na.
2: Wa may pakialam ni mo.
1: Sige, mao na. Gusto nila nga i-serve. Masabot man ato mga katrupa. Actually, na may tinuod naman i-confirm naman sa
2: ICC
1: nga adunay warrant o bares. Pero mauman lagi na mga katropa it doesn't mean kung na kay warrant o bares gusto o ni mo i-serve diretso.
2: I-serve really na
1: Remember ang institution na siya ay gitawag na itong sacred institution nga lahi og power pari na Senate Office Office of the Senate. Naana sila kagulingong gitawag po na ito nga power. Dili na siya sakop sa presidente. So, pinakauna ka doon pa nga, Junji. Doon ay respeto. Og maingon po tagwaran doon maris, more on legal. Legal ang ito isigutan ng doon pa nga, Junji. So, but po sabot mo yung tag-legal. Remember nga, ang warrant doon maris is a foreign warrant o bares, gikan sa ICC. Pariner nga warrant o bares. Now, kung pariner na siya nga warrant o bares, dili man siguro katropang Junje ang nasud Pilipinas ang iyang kurte ICC.
2: Mauna.
1: Ganun nakaingon ko anak katropang Junje nga si Pilipinas as a state or a nation dili ang ICC niya ang kurte niya, di ba? Kisa may kurte sa Pilipinas.
2: Siyempre, ito ang Supreme Court. Mag-unay taas na ito, di ba?
1: Correct. Nga nung maingon ko nga dili, korte sa Pilipinas ang ICC. Kaya ang proseso mangod mga katrupa, kung ang korte sa Pilipinas, pag naa siya warrant of arrest, automatically, iserve na sa itong kapulisan.
2: Okay.
1: Oo, iserve na niya. Iya man kaorte-korte ka ugalingon. Pero remember, sa dihang migawas ang warrant of arrest sa korte, dili na siya automatic mga katrupa nga imo nang iserve.
2: Oo, ipadako, idakop.
1: Idakpon diretso. Iserve dayon sa mga otoridad sa akining Pilipinas, mga katrupa.
2: Nga walay proseso.
1: Nga walay proseso. Kung sa ibot pasabot ato sa proseso, ikaw kay korte man ka sa gawa sa nasod, katrupa, ay sisi ka man, iproseso na siya nga mo at yung local courts.
2: Oh, dapat gani yung tanak siguro na o sa ako nang nasabdan, dapat ang Supreme Court o taga-ICC na maoy mo
1: mag-coordinate.
2: Mag-coordinate.
1: Kana ang akong ganyan. Mga katrupa, atong gisgutan doon ang panghitabo sa Senate, in relation man sa warrant of arrest ni Bato. No? So, kana nga proseso ato sa nanggi ato sa nanggi isgutan. Korte sa gawa sa nasod. Unsa may nahitabo karon mga katrupa? Gi-adapt sa ato mga otoridad which is NBI. Gi-serve diretso. Sa giingon ko pa katrupang Junje.
2: Wagi.
1: Naa siya'y proseso.
2: Wagi kuan ba?
1: Sugot ka ba nga? Ikaw be, sugot ka nga sudlon kag kalit sa balay ni mga
2: why search warrant?
1: Why search warrant?
2: Oh, para saan na?
1: Sugot ka ba nga naay musulod sa imong balay nga dili sakop sa imong pamilya?
2: Oh, di magsilbi.
1: Mo proseso sa ta. Di ba? Pero kajot lang, kaya ang paspa, ang uras na paspas man. Oh, alas 7:43 mo break, una kita mga katrupa.
2: Okay, continue rata mga katrupa.
1: Oh, please stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
5: Archie? Oh! Marika, ikaw mag-ampo hake. Kimanga unata. Okay?
6: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
5: Oy, dudong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
6: Gampo today ka.
7: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Plus Go.
7: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niini nyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa susunod. So, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Bullseye.
1: Okay, balik tayo mga katrupa. Alas 7.50 sa itong orasan. Alright, kininga bahay nung Sabat at Chris Mayo nga kabutuan mga katrupa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Timani kanunay, basta lawas gani magluya, gamit kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Alright, good morning. Diwasan natin eh, happy listening. Okay ka, Gadrupang, sa Manila. Si Rigor na Rukla. Good morning
2: naman yung Gadrupang Rigor.
1: Gadrupang Lina Pataho, Brains Pataho. Aha, good morning. Gadrupang Gina Narcio Amaro, good morning. Sige, abante. Sulod na ang tanan. Sige, padayon ta mga katrupa. Sa iyong tanaw mga katrupa, kay gilimod man, dili kahato in BI ang mipinitrit kagahapon.
2: Okay.
1: Og dili in BI, kinsa ka katrupa.
2: Lisod man po kayo, og. Lisod man po kayo, og taga ICC ang miado nito.
1: Oh, basin siguro ang ICC.
2: Basin, nai personnel ang ICC.
1: Nai police ang ICC. Actually, kanang pangitabo bitaw sa kaga-bi sa Senado katrupang Junjie nga adunay tension, adunay mga pagbuto-buto. Dili gito ingon nga salba-salba lang, nga buslot baya ang kwan.
2: Bangag-bangag ang sa amin.
1: Nga bangag-bangag.
2: Oo, bangag-bangag ang sa amin.
1: Oh, so dunay inkwentro mga katrupa. Now, unta na kanang mga giingon mga katrupa nga allege nga dili tinuod nga NBI to. Abot lang. Og madala ba ni sa mga kada ba huna-una sa tao katrupang Junjie nga mutuo nga bisan unsa una to pagpatuo katrupang Junjie nga dili to NBI ingon bitaw si Gasa Bilga sa iyang programa nga ang sana ang video hindi magsisinungale. Mo ba na?
2: Kuan.
1: Ang ebidensya?
2: Oo, oh, niingon siya nga hindi magsisinungaling ang ebidensya.
1: Usawa na muna nga. Pag may yung kagdili NBI, unya ang video kay nakita man gud nga NBI, alam maghimo una to nang pulis.
2: Nga NBI man nag lisod mo kayo.
1: No, di ba?
2: Unya daghan kayo ang mga video ng gawas nga.
1: Daghan video ng gawas.
2: Nga iban nga nakaparking nga naitatak nga NBI.
1: NBI.
2: Mo bitong giablihan sa guard sa taga GSIS yung nakita nga NBI. Giablihan.
1: Correct.
2: Nay video ana nakanigawas karon.
1: Oh, niya karon kay katong ni pinritir sa mana.
2: Mga manikin maninga nang buka.
1: Manikin, mga manikin nila.
2: Oo.
1: Unya kay say tawag ana kanang ang katong sa GSIS. Ningawas na magre video atong kay NBI.
2: Gi, naniguro man pud ang taga GSIS nga mga guard nga video kay basig sila yung
1: pasanginlan. Na mag NBI. Ala nga ba kun sa NBI dito? Ala nga ba mag-loan sa GSIS?
2: Mag-loan ka nang alas 8 sa gabi.
1: So, saan mo na?
2: Bisa pa kung saan upamaka, dili naman yun na malilong na.
1: Mabito na mga katrupang makaingon yun ko. Kana bitong atubangon kag pamakak mga katrupa.
2: Oo, maragrabi naman ang harap-harapan.
1: Harap-harapan. Usa surigaw nun pa, grabe na yung pagtalo-talo.
2: Talo-talo naman tapag-ayo. Isa naman yung tao na nila. Eh?
1: Pero, contextually mga katrupa, no, do kining ato na part na siya uya pero ang proseso magudunta na katrupang Junjie. Mga katrupa, kanang warrant of arrest ni Bato supposedly i-served gina siya pero doon na igiingon katrupang Junjie proseso. Okay, nga naman una-una aragod lagi na to ha, kung kita doon na ibalay, musugot ka ba og sudlon na diretso nga di nimo nakailaw, wala ka kasayot kinsa na?
2: Oo, nya mo kanit tag alas 8 sa gabi, mo kanit tag banya reportahan nya sudlon mo.
1: Musugot ka katrupang dyan, Jake, kung doon ay koordinasyon.
2: O ka na. Oo. Oh, oh.
1: Magsulti sa amo. Sa may mong toyo.
2: Yeah. So, toyo. Taga NBI me.
1: Oo.
2: Oh. Mayroon niya mga police me.
1: Oh, dili ka mo diritso.
2: Dili mo diritso. Kaya,
1: nahog magod katrupang dyan, Jake, nga ang warrant sa ICC, warrant sa ICC nga, dili Curtis Pilipinas, murag nahulog na nga, gi-adapt sa atong mga enforcer, just like NBI, o gusto dayo nila i-serve. Amo to giyo na ho na ba nila nga tagaagbahin ang kurte? ICC, normal, mag-coordinate sa kining kurte para ang kurte sa Pilipinas naapoy jurisdiction. Kaya,
2: ano ba?
1: Mahog naman good nga walay paki wala na ni silbi na tong korte.
2: Oo, may nga na gyud. May insulto ba nas taga Supreme Court.
1: Unya usaan na katurupang Junje. Naanay gitawag pagipakomento na. Ang panig ni bato sa korte. But pasabot si korte ni action.
2: Ni action, nay action.
1: Unya karon og pugsyon sa NBI nga dili na respeto o usay silbi sa tong korte.
2: Kana mao na siya. Ang kuando dai proseso.
1: Dunay proseso.
2: Gipatubag manggani sa taga korte pod ang side pod sa giakusahan ni bato.
1: Mao manggani. So
2: mo to gihulat bali.
1: Wala gyud problema, ipang-serve na sila.
2: I-serve.
1: Kay may ngumanta nga rule of law manggud ang mo prevail. Rule of law. Dili kay mo ingon ra tanga, di i-serve na. Kay wala kay karapatan ng Senado magpugong-pugong. Kung kana ang mamahimong sit up o prinsipyo. Unya ang korte karon magkatrupa inline sa kining warrant o baris ni bato, duna siya ay kining proseso. Kita man siguro mo sa social media, sa Facebook, nga ipaprocess within 72 hours non-extendable, no? Within 72 hours non-extendable, mo comment ang panig ni bato. But pasabot, si Korte Suprema nag-process niya na. Pero unsay gihimo, gusto na yung i-serve ang warrant.
2: Pastilan.
1: No? So, but pasabot mga katrupa, wala respetuha ang proseso karon sa
2: korte.
1: Korte.
2: Eh, gusto yun nila ganabang trabaho bitaw na dili na proseso. Sige, anong nangyana bitaw? Anong bitaw? Ah, ayaw na ng proseso niya. Dakop na!
1: Mora na kay dumdum. Katrupang Junje, mauna nga sa panghitabo nga wala ang korte, wala nagihulat, nadumduman ako ang panghitabo sa gihimo ni former President Rodrigo Duterte.
2: Kanto, huwag yung proseso to.
1: Unsa'y gidali dito, Katropang Junji, ang sit-up is, tuwa na dito sa airport, aeroplano.
2: Nana.
1: Giingnan nga, kajut lang kay naanay gi...
2: Napag-i proseso.
1: Sa korte.
2: Oo, sa korte. Para mahimong legal.
1: Pero wala na paminawa, gusto ni Gundalhon si Duterte. Kaya nga naman, Katropang Junji, makaingon ta, kaya kung hulato nilang korte, the time nga mag-decide ang korte, dili na madala si Duterte.
2: Anong yung mahitabo?
1: So, nagdali. Maupon eh. Makaingon ko nga, daw kapareha. Naay proseso ang korte, nga gipatubag ang panig ni bato. 72 hours non-extendable. Kung siya nahitabo, ilag yung isa bang warrant o baris.
2: Oo, mo gani na hitabo.
1: Pero sure lang, kay di ba nagsila ka dili-dali nga, namin sinadong pugong, dili pares kang Duterte nga,
2: wala man gito.
1: Wala yung protector, wala yung protection. Now, mga katrupa, mo na makain ko nga, kapareha. Excuse me. Now, naggali gihapon ang sistema.
2: Kini karon dali manggihapon eh.
1: Nagdali.
2: Guyod-guyoron gito unta na tog nagunitan pa.
1: Mao lagi. So nagdali. Unsa may manang og magdali ka? Naa kay plano. Plano.
2: Naa gyud.
1: Wa ta kasayod kung unsay plano. Nganong dalion og dala si bato dito sa hig?
2: Kanang wa nay proseso ba?
1: Dalion kay nalagi say warrant para makuan. Okay? Pero remember si bato mga gadrupa, parte karon siya sa majority.
2: Oo.
1: O siya majority. Diya sa Senado, mga katrupa, 13 na sila karon nga nag-change of speakership. Nag-change of Senate President.
2: Senate President.
1: Dili makahinga na o makuha si Bato og dali, mapiangan.
2: Mapiangan. Di mahimong 12.
1: Mahimong 12. Niya. Kisa may mga senador diyan nga naay kaso sa Blue Ribbon karon.
2: Oh, si si Escudero.
1: Escudero.
2: Si
1: Villanueva.
2: Villanueva. Si Jinggoy.
1: Oh. Niya, kana sila mga drupa kay na naman ay pending case na.
2: Mm.
1: Dili ba kana pwede dalion nga pwede na silang i-balhog sa pelingguan?
2: Oo. Oh. Kana, pasa na.
1: Oh. Kana, pangutahan na lang na. Dili ba kana pwede dalion? Oh. Nga naman sila kaso ba yan? Wow. Sa may sunod sa kaso mapilyar ka, eh, preso ka. So kung inga na, eh, butang na to, 12 magkwag-usa, tuwanas bato dito sa kwan. Tuwanas bato dito sa kining dahig. Hindi, mapilyor sila. Lusin na lang.
2: Oo.
1: Oh. So anyway, paano magkaingon na mga katropo sa may gidalian?
2: Kana.
1: Di ba dito pwede magproseso?
2: Basig, nagiplano. Kaya nung dalion magyun nila, ang sa magyun naa.
1: Ang sa'y naa?
2: Oo. Muna'y dapat yun nga masayran sa katauhan.
1: Oo.
2: Ang sa'y naa, anong dalion magyun nila nga dakpo nila aron mapiangan ang numbers.
1: Oo.
2: Naa'y plano.
1: Alas 8:01 na mga katropa. So, anyway, dali na mga oras. Normal mag break sa atin ni katropang Keno. Balik na mga katropa, humaning painomdom sa CBN. Stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Exciting!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?